0: Uya Mega, kagawid ba sa imong dagway di ha?
1: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas dako pa sa akong problema sa love life. Kinsay di magulaan na.
0: Aw, oh, kana ba? Kaya malo ba ka, Mega, nga tumud kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission kon ERC nga ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge kon UCEC. Bayro nun nga nasuspindi ni atong tuig 2020. O pang ibalik na karon? Dugang paniana, doon pa'y market o transmission increases.
1: Mauba? Masamot na kadaghan ang kwarta sa Dasoreco, ani?
0: Amega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. Oo, tinuod, bisaka dyan ang rates tungod sa mandated charges nga gibalik o gi-adjust. Kinitungod ginabayra nato ang watershed protection, renewable energy project o ang ancillary services aron ligon ng grid.
1: Mauba di ay? Aban makagol gihapon kay taas na sa atong bill.
0: Susayo ka gol, Amega. Pwede na makunhuran imong bill.
1: Usaon?
0: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
1: Yes, nigamay na yun ang akong bill.
0: Mauba? Yung sanin mo pag magic, Amega?
1: Walay magic, Amega. Smart energy use lang. Gituman ako ang imong tambag. Ug maokay ang resulta.
0: Perfect! Huy, libriya dayon kong coffee, Amega, ha?
1: Na, impas ang savings.
0: Sige na. Tutal, wala man kay love life. Ikapin na lang nato.
2: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimog yapon nga magkunod ang ato mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang pa ni Ana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers ug plug sa mga appliances diya sa ato mga electric outlets. Aron malikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum gikan sa Dasoreco.
3: Sumasakit ang tuhod, balakang at talampakan. Mayroon ding problema sa kanyang mata at pamamanhid rin ng buong katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternatibo.
4: Bago po ako nakapunta dito, sumasakit ang tuhod ko, balakang at mga talampakan. Saka may problema din ako sa mata kasi naoperahan po ako sa katarata. Pagkatapos, yung kuminsan pamamanhin ng balikat, kamay. Mula nung gumamit po ako ng Fulvic Mineral, nasarapan po ako sa tubig na ito. Pagkatapos, yung mga nandating nararamdaman ko sa tuhod, sa talampakan, at sa pananakit ng katawan ko, nabawasan po. Ako po si Jimena Manyadera, 77 years old po, nagamalatan Camarines.
5: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Constipation, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
8: Sa wala po ko din, taghan di ko kayo ibang tamahan ng hilik kayo di unay number one git sa una ka. Tapos high blood. Kung kanang akong mata, dili ko kaayo kaklaro sa una. O, sa dihan nang nakadungog na ko sa radyo, ako din gisugdan sa pagpaminang kung pag-attend sa seminar. Sa dihan nang sige kong nakapaminang sa seminar, mapagbula, dihan na ako nakita. Doon ay kabaguhan sa kanan akong libati, tungod sa mga product kong gigamit. O, katong na ay pagpang labo sa akong mata, ang akong gigamit at to ang eye solution. Lalo ka ubit naman ang nakabutang. Pero ang kining akong sa amin, infeksyon lang sa abog. Kaya bisan mo bagmay na kung natuan magkano ang ginako. O sa ikaduha, ang Fulvic Mineral tuli ang nakawala ko sa nakagusto sa akong high blood. Ako si Edelinda Ordes, 64 years old, nagpuyo sa Barangay 19 Ingoong City.
5: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
9: No approve therapeutic claims.
10: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala South Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.

Good morning. Adlaw na sad karong Miyerkules. Good morning, Katropa. This is your Hugotarang Tisay. Welcome sa aplos ng umaga. Ang pampagood vibes sa inyong umaga. At syempre, kasama na naman ang inyong Hugotarang Tisay, ang DJ nga dili, Guapa Pan Makaluya. Wala lain kundi si DJ Tisay. Oy, adlaw karong Miyerkules, Mayo 6, 2026. Good morning sa tanang mga nag-birthday karon, especially sa akong sister na si Alexis. Happy birthday, Alexis. Good morning sa tanang mga nag-birthday. Happy birthday sa inyong tanan na. O syempre, more blessings to come. Okay, I hope happy mo sa inyong mga birthday karon. Oh, syempre sa ato ang mga naminaw karon. I hope na maganda usab ang inyuhang buntag, no? Nakapangapi na ba ang tanan? Text line natin 0951-258-5509. 0951-258-5509. Alas 8:05 na, standby mo diya, ha? Kay, syempre, kauban ninyo ang DJ nga dili Guapa Pan Makaluya. DJ Tisay, dili lang sa programang Haplos ng Umaga, sa Prime FM. I will always

0: na lang po ng paningin. Nasolusyonan daw sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternatibo.
1: Ako si Nisitas Labaho, 71 years old, Gapurok 6A, Poblacion, Valencia City. Kanina uli siya ang Tawa-Tawa ay solusyon na akong gigamit. Sukad yun sa pagsugod na ko ang Doc Alternatibo. Kanina ito kayong akong pananaw kay hanap-hanap na. Pero karon magsalamin gihapon ko kung magbasa ko or maglakaw ko kay maglagyo ng mga basahon, pwede na basahon. Permanente yun na ako ng gamiton. Kay maumanggib niya siya ang ako ipatulo sa akong mata kada gabi eh. Tulog katulo na gabi eh. Pagkabuntag na po, man akong panghilamos, mura gihapon niya siya. Tulo lang gihapon katulo. Kung wala yung tiparam, kakita ang gib ko. Dili na ko hanap-hanap o pananaw. Ako si Nisitas Labaho, 71 years old, taga Purok 6A, Poblacion, Valencia City.
2: Kuweba sa kaibig-tibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Oras na dando las 8:39 na. Yes, good morning, good morning, good morning, good morning. Kaubag yung opening yung gutarang design din lang sa programang Haplos ng Umaga. Siyempre, hello, hello, hello, hello muna sa ating mga tigpaminaw. Bago palang abre sa ilang mga radyo. Good morning! Good morning, good morning, good morning! Oh, happy dapat ang inyong morning karon ha. Kauban ninyo si DJ Tisay. Shout out the ID ha sa New Wave Barbershop Tisay. Oh, kauban sila Sir JP, Sir Jack and Sir Jomar. Oh, si Ate Julie, hi te. Puro man mo Jay diya, no? Triple J. Good morning. Salamat kayo no sa inyo always na pagpaminaw diya sa New Wave Barbershop. Ako mga friend diya, ako mga tropa diya. Mga tropa pips barbero na to, no? And syempre, sa ito mga pedicab driver kay Kuya Roland. Hi Kuya, good morning. Bisan init ka ayo, no? So good na yung init karong adlaw ay magdala dyan og tubig, ha? Ayaw mo paglimot, magdala og tubig, magbalon og tubig. Inom og daghang tubig karon kay perting inita ka ayo sa panahon. Oh, syempre, ayo sab kalimot nga exercise pod panalagsa. Wala si giglingko diha ba? Makadako binagbilbil. Oh, problema na dayon mo inig summer kay tinakakasuot sa imuhang swimsuit kay dako na makagbelbel. Ako ang mago kay one bell ramagan mo siya. Dako mo na bloated man di ana. Speaking of bloated, katropa, kung ikaw bloated, no? Bisag wala kay gikaon, bisag nag-feel ni mo nga, gamay raman na yung tayo mong gikaon. Pero busog ka, ayo ka. Oh, bloated yung ka, especially sa mga babae karon ron, naminaw. Ay problema, ana, kay naatay mix din. Yes, itry ang atong mix and herbal coffee sa Doc Alternativo na makahatag og solusyon sa imong problema sa imong tiyan na. Kaya ganyan siya nga kape sa natural coffee. Try lang, wamay ko mo sa pagsulay. Ba, nagsulay gani ka na imong uyab nga kabalo man kang cheater na. Gipasaylo, gihapon imo. Wana ko'y labot, ana, kay imuha man na. Bita ko, sulay lang good ang ato ang kape. Kani siya makahatag, gini siya og kagaan sa ato ang tiyan. Nabo, nag-bloated ka? Bukat kayo? Inigsayo ni mo sa TikTok? Gihangak dahin ka? Riyas na ako karon. Bitaw mga katropa, ay magkalimot ha na dapat healthy yun ta kanunay. Always yun tang magbawas. Ay importante na. Alas na siya 42 na. Og standby sa mudiha ha. Kay medyo taas-taas pa niya nga to ang panag-uban. Alas 11. Chill lang good mudiha. Relax or good vibes lang ta kanunay. Dire lang sa Haplos ng Umaga.

0: Pananakit ng likod at dibdib. Nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: Masakit ang likod, ang dibdib ko. Minsan masakit din. Pagkatapos ko ng vitamin C, halimbawa sa first station, pagkabukas, parang easy ko lang ang katawan ko. Yung blood pressure ko po ay maintain na, hindi na taas, 120 over 70 or 120 over 80. Yung hindi pa nagpa-vitamin C, magpa-vitamin C kayo. Kung mayroon akong mga kakilala, gin-recommend ko nga mag-vitamin C. Ako po si Leticia Tarinki, 64 years old from Victor Abuyoglit.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho,
3: dapat matibay.
2: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
3: dapat matibay.
2: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
3: Dapat matibay.
2: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. My energy for the whole day.
3: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: No approved therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, ang Tunada Building, 21EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Sa Pasi, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasi City, Iloilo. Sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabinas Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence, sa San Jose Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa Diaz Abolidi Office, sa Culese Antique Branch, Joshua Street, Centro Poblacion, Culese Antique, sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magno Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.
6: Live FM.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sa bawat bagong araw, may panibagong pag-asa. Damang-dama sa bawat tugtugin at kwentuhan. Ito ang Haplos ng Umaga. Hatid niya ang kilig, saya at good vibes sa bawat gising. Haplos ng Umaga, kasama si DJ Tisay. Woo!

0: maganda ng pakiramdam sa katawan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo Products.
1: Belia, Pinyalusa, kalabi nila ito tagluban, barangay 96, 77 years old. Hiningi ko na sa iyo. Okay, natatawa rin yun. Tapos magatiyahin ko. Dinaknayin mo yung tuba.
2: Itlabot lang yan. Anong mga produkto paano yung ginagamit?
1: Turbic mineral, ascorbic, tapos ang mga kuang, danaila ang mga pang dito. Pero permanente at one kuang, charco. Kada tayo masaring ato, kubangin niyo yung it kuang, bukas alternativo. Para kami makapilaw kung naunan o itbaga makait panglawa. Belia, Pinyalusa, kada din nila ito tagluban, barangay 96 to 77 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Kaping swak sa iyong panlasa? Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
3: Tokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims. Prime FM.

0: hyperacidity na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Bahin sa katong 7 days cleansing sa Doc Alternativo, gitabangan ko doon ako gitamati sa panglawas na bahin sa katong acidic kaya nakakututo sa gitakututo. Pero sa dihan na nag-cleansing ko, nawala dito akong kibalang moral fats sa akong tiyan. Kaya sa akong pamina ato, nawala dito mga toxic na nasa akong lawas o kayahay yun akong pamina. So layo yun ninyo ang pagpa-cleansing sa Doc Alternativo kaming dutyod ang resulta. O sa Charito Cabilo, nagpuyo sa toxin ko habang San Francisco o San Del Sur.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: UTI at hyperacidity, nasolusyonan ng sarasara corn coffee ng Doc Alternativo.
3: Brenda ay Kaplati po, taga Poblasyon 38 at ang ko po ay, ako po ay sarado ng 50, 50 ko lang po noong itong 22. Ako po ay nagkaroon ng UTI, yung po ako UTI pabalik-balik. Tapos po yung pong siklora ko na hapdi. Tapos po yung pong aking paa ay sumasakit at binti at nanginginip po siya. Tapos po ako po ay medyo kumikirit-kirit ang dibdib. At saka po, kumbaga po ako po ay madaling mapagod. Ang ginamit ko po ay, una po ay corn coffee. Tapos yun po ang lagi ko po ang ginagamit. Tapos ay pulvic mineral din po. Kaya po ang pulvic ay hindi po lagi. Ang lagi ko po ay corn coffee at saka po namatikman po din po yung mixing jar. Ang lagay ko po ay talaga po marami pa rin pong sakit na dati ko pong sakit ay talaga pong mga gumaling na nga po. Brenda ay Tablati po, taga rito po sa Poblasyon 38, Malbar. At ang edad ko po ay 50.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala, South Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Trio Building, Poblacion 1, Libak, Sultan.

0: sakit ng braso na solusyonan daw sa paggamit ng Vaporite Essential Oil ng Doc Alternativo.
1: Ako po ay si Jimena Bañadera ng Ulangdaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old. Nung minsan po, dati ko na po nagagamit itong Vaporite. Sinember po ako dito sa Nabwa. Naging karanasan ko, sumakit po itong siko hanggang dito. Dalawang ulit ko lang po pinahiran itong Vaporite na wala po ang panang. Ito lang ang ginamit ko, pinahiran po ng Vaporite. Pag medyo nahihilo naman ako, ginagamit ko sa noo. Pag may sipon akong parang hindi makalabas, ginagamit ko lang dito at maya-maya lang. Pag kumakati ang, pag minsan kumakati ang lalamunan, ito lang ang ginagamit ko, Vaporite. Ako po si Jimena Bañadera ng Ulangdaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old.
2: Kumuha sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Na-stroke dahil sa diabetes at high blood. Ngayon, gumaling na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Ako si Malakya Samparo. Taga Ginakot, Gindulman, Bohol. Ang edad na ko karon 65 years old. Ako ginsakit, high blood diabetic. So, mogi na nga kong gikuan sa kong lawas nga. Sobra sa mga pagkaon din nga mga party foods, huwag ka ni pag-inom sa alak, huwag ka ni pag-bilar-bilar mo na makakuha kita. Napay maintenance doc sa una. Tungod kay sa 2019 lagi nga akong gingon nga na stroke ko, na seizure ko ba, na barado ang kong utok. So pagawas na ako sa hospital, 5 days, motong nakabati ko sa Radio Ultra, sa Doc Alternativo din, na ako na ibran sa ubay. So gigrab na ako, na pagadto dito, tungod kay ako lawas, gusto ko makarecover ba, kay niwang ko kayo. So pagkakaroon na, nibalik akong lawas. So motong nga, pag membro ko din ni Doc Jack dito, nagtuloy-tuloy na hantod karon. Nag-cleansing ko, nag-kaulay si Diyos, mura o before atong cleansing, kaya naman tayo tuob, no, o katong steam. So, gipaningot na ko, kanang nigawas na ganda akong normal nga body nga kuhan ko kaysa una, atong yat kuhan ko sa latagi ko, mura naik, dili ko kaliban, ya, kanang dili ko kay panington. So, pag kuhan ako sa Doc Alternativo, nabalik akong lawas ka rin sa Diyos. Nag-vitamin C ko, 3 section, duha ako, Sister White na ko ang usa, nyak, duha po ko ka, cleansing. Dili na nato babuton mga igsoon nga, muabot ang inyong sakit na sama nako. At least nga, nadunggan ninyo ang testimony, sulay. Wala may mawala kung sulay lang da sa seminar sa Doc Alternativo. Unya, huwag pananglitan, naamoy nakatunan, naamoy nakuha ang kaayuhan, ato gina siya i-maintain. Akong pangalan si Malakya Samparo, taga Ginakot, Gindulman, 65 years old.
2: Problema sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 na

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: breast cancer na gamot ng 7-day cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Mga 9 years na po akong survive. Ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Isa po akong ex-OFW ng breast cancer po ako 2013. Ngayon, umuwi po ako from London. Dito po ako nagpa-opera. After my operation, dito po sa hospital ng Lourdes, pinakilala po sa akin ng kaibigan ko itong Doc Alternativo. Pero nagpa-chemo pa rin ako dahil sa breast cancer ko. Tatlong chemo lang po ako. At itinuloy ko na lang po ng Doc Alternativo. Nag-promo po sila ng 200,000. Nagpasete po ako noon, nasaksakan po ako noon. So, isa lang masasabi ko, proven and tested talaga na ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Mga 9 years na po akong survive. Salamat po sa Doc Alternativo.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near old ABS-CBN, Bantay.
5: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
6: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
7: Prime FM.

oras natin, alas dyan, 23 na ng umaga. Kaawang yakin ng inyong hugutarang desayderi lang sa Prime FM, mahaplos ng umaga. Katropa, good news para sa ating mga members ng Doc Alternativa. May mga schedule na tayo para sa Mayo at Hunyong seminar, sa Herbal and Natural Healing Seminar. Magpa-advance register na, add to na mo sa branch para matagaan mo dahil ng mga tubag sa inyong mga pangutana. Ayan, pwede kayo mo mag-check up. Kaya ito natin mga staff o branch manager diha sa Doc Alternativo. And congratulations sa ato ang mga katropa, mga nagpa-new member dari sa Doc Alternativo Digos Branch. Sa mga nagpa-member gahapon o sa mga nag-attend sa ato ang seminar, congratulations also kay Doc Tess Montoya sa successful nga seminar kagahapon nga dalawa dari sa Digos Branch. And I hope sa ato mga members sa Doc Alternativo, updated mo per me, no? Sa tanang mga higayon nga pag-abuhaton dari sa branch sa Doc Alternativo. Isa pa, na ating mga papromo, maka-avail dayon mo kay mga members naman mo sa Doc Alternativo. Hindi tuning magong member ka sa Doc Alternativo kay every time nga na ay promo o na ay seminar, maka-avail dayon ka. Hindi kay ipa-isa-isa ang imong mapalit nga product. Tapos, original price ang imuhang palito, no? So, pwede na ka maka-promo kung member ka sa branch. Pero pwede po ka maka-order online. We have door-to-door delivery na atay Lazada, Shopee, TikTok Shop, or on sa pamang mga shop. Diya, napunta sa butika, mga itong mixten, sa itong mga distributor, at doon nausap tayo mga product diha sa Doc Alternativo. So, kung naamoy pangutana, pwede kayo mong mag-message or call sa itong Facebook page or sa itong hotline number 0946-967-3211. 0946-967-3211. 25 minutes after 10 o'clock in the morning, balik ko man sa mga kandang mga pahinom-dom dali lang sa programang Plus ng Umaga.

Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Diabetes, natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
2: Tungkol na diabetes, taas kayo kung diabetes. Then, mayinom itong atong asawa at buhi pa siya na patuog ko rin. So, dili na kaplagan na ito ang kaayokan. Ingon ni doktor sa akong sugar, normal na.
3: Wow.
2: Ang ako lang is cholesterol. Kung di na ko diwala pulvic mineral, kung katong mga kape, lagundi, pasagulan na ko gamay honey, di complex. O kung kamo nga wala pa nakasuway diri sa alternatibo, suwayan ninyo para kamo'y magpamatuod sa inyong kaugalingon kung tinuod ba ang Doc Alternativo. Ako si Basil Dimaya, taga Santo Tomas, Davao del Norte.
4: Kuweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near old ABS-CBN, Bantay Bata.
7: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
8: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
9: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: malakas na ang pangangatawana dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Itong mga gamot na ito. Ito ngayon nga nagbabitamin C ako. Naramdaman ko rin na umano at umano itong katawan ko.
0: Lumakas ang katawan.
1: Lumakas ang katawan ko. Malaki ngayon ang pagbabago ko kaysa noong panahon noong hindi pa ako nag-cleansing at itong vitamin C. Ay, hindi ako makalakad noon. Ngayon, nakakalakad-lakad na ako. Ayan ang Diyos. Inaano ko naman sa kanila sinisira at pinikwento na ito ang ginagamit ko kaya naka-uri ako sa katawan ko, recover. Yung mga nakakita sa akin sa barangay talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad noon na bakit nakakalakad ka na ngayon.

Alles Jo Sinh Huy Liệt Hoa Trên Nhạc Cấu Bằng Giáo Bằng Nhân DJ T-Sai Chào tạo sao tụi mà chung phân minh audio sa mai laboratory ang ito ang mga friendly diyan sa mai multiple area bottling area sa mai pugon diya sa admin hunting also sa tuang guard that is a prime hotel sa mga naglingkod-lingkod diya sa gawa sa prime hotel good morning diya also sa mai FO nila ma'am Donna diya sa branch sa Digos gusto-gusto ka tong radyo diha ayong pagpaminaw sa tanan natong mga tigpaminaw sa ato ang programa asa man naabta ng signal karong buntaga uniya kay wala naman ko'y igong oras paalala lamang sa mga nakikinig ngayon pagmalon in taon magtubig kay perting inita makalabad biyagin na siya sa ulo o kireta ang maglabad sa tong ulo kay tambal kwarta wana ko'y kwarta. Meow, meow, meow, meow. Ano na yun? No? Mayong pagpaminaw sa diya sa ano ha? Sa may atbang bitaw diha ng LYR. Kanang ay ukay-ukay yan diha. Gusto kaya atong radyo diha ay diya sa gawas. Galanog-lanog yun. O diya sa may double works. Sa may Dawis Kanto. Oh, hello sa ato ang mga Truba Peaks diha. O diri usab sa may Santa Ana, kaning vulcanizing shop sa tabi ni Ate Huling. Aite, good morning. Okay, kuya diha. O sa itong mga pedicab driver, special mention kay Kuya Roland diha sa may Aplaya na naglingkod-lingkod daw kauban si Jojo. O, kaysa na ka Jojo. Dato nang nasapian ako iya nga wala ka. Hili siya ha? Ang pedicab ba? Basin magunahon na pumagdautan diha. Marami rin mga Pinoy ng mga daotan na baka hindi mga huna-huna. Hindi ma-joke. mayong pagpaminaw sa tanan natong mga driver karon security guard nga nagpainit. O, hasta siya kay inita karon ay mo nang pagdala magtubig ha, yung kalimot, yung payong, and magsuot mag sunscreen para ang radiation sa adlaw, hindi mo tuhop sa tungnaong. Ilabi na yung mga nag-rejuve diha, o. Magkasunog ginayon na muragin mo glitson diha ron. Perti mong palabig painit. Ay palabig. Kinaraba mo yung gipang butang sa inyong mga fast luck diha. Alas Diyos, ingwin ay siya din sa kabuntagon. Wala ko igong oras mga katropa. Bye-bye. Unya na po sa akong programang Hugot ng Buhay. Good morning, Amping. O maniuto na to ay alas 11 na hapit. Thank you. Adios, Myanmar.

0: Onsena. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide, ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras may gala, 3 minuto, sumad mula bay, ang tank na sa ikalas 11.
4: Espensya gamay ito eh. Grabe yung problema, no?
3: Ayan, ganun ang alam problem. Para may gala, ala, kumusta sa tanan na ito, gamagay gala? Mga sukin, di maminawan, ano yan nasanta sa laing hugna? Laing edisyon sa atong panaguban-uban ni ining programa. Musikahan Informasyon sa Prime FM. Katanan nato nga mga kaigsoonan ato ning tagaan ug pagtagad kay mo ni ang mga miserableng mga mitomaw nga isgutanan sa kahimsog sa atong panglawas sa ngano ba nga lisod man ning kontrolo ni ining blood sugar ha kanang magiging pang-diabetes din ako yaro magiging balatian ni eh. Kay kundili nato ni sa mapaklang naa siya'y matawag nato na komplikasyon ganto na sa atong lawas ha. O

sa atong co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilimo, sa atong mga kaubanan din ang makanunayon gayon ang pagsubay, sa atong mga membro, sa atong PBN Station Manager Ma'am Leslie Joy Simpas. Ako yung ubos nga igala sa kahanginan. Ato ning tagaan og isip lakbit samtang nagapreparar mo din ang uban ng laba, uban din na nagmaniho. Oy, ayaw kong kumpiyansa kining mga driver, no? Pati naging daghana ni ining mga balatian. Lakip ng usap kining mga tindira-tindiro. Kaya naa mag-inay ka para paturatoy magkaon na. Atong hisgutan ni ining usaka balatian kini bitong diabetes. Ug kumbalo ba mo nga usahay dili kini ang kaon karon ang problema kundi ang naandan nato nga dili nato kini mabantayan. Di ba? Mao na nga ikaw karon mga igala dili di ay ang gitawag natong sumbra katamis ng hinungdan ana. Na ay matawag nato na taliwala nga isa ka tuig nang wa do siya mo gamit aning asukar. Kon ganong nagka-diabetes. Asa magyod ang tinuod ni ani? Mao na nga ato nang gitukib harum masamtan usam nga makadipara kining ato nga mga igala. Mga sukid dig maminawan kung unsaon ang pag-asdang ni ana. Kung kabantay na ron, wa man isin nani tunguna. Karoon ang gawas sa mga balatian nga dili bitaw nato nga gilauman. Unsa may mga sulbad ni ini o unsa magayoy mga ugat tinungdan. Inuna mo din na i-plaster lang. Ayaw lang yung bulan. Kaya din he, ato magayong tutukan ang implikasyon nga di sa atong lawas o unsaon nato pag-asdang sa inato bitaw nga pamaagi. Natural nga insulin nga makuha lang din na sa tanaman nga makasuporta ni ining nesgutang nga balatian. Kinanglanon yun nga masamtan sa usa ka individual kining holistic nga pagpanambal. Kaya mao kini mupahaom din he sa pagpanambal. Kaya kung dili nato ni siya matagaan o ginaling pagpanubay, hayan, magpadayon kining nesgutang problema. Apan, kung nasairan na nimo ang lintunganay ni ana, di yun ka matawag bitaw nato na mutunhay. Mailo na din na. Atong oras na lamang kita ay 7 minuto. Suman mula ba yung tangna sa ikalas 11? E bukad ang lingaw pang pawala sa kalaay.

0: Boy na may galat ang oras na lang magkita 10 minutos man mula ba ang tang na sa ikalas 11. Di ay pa ato, bipota mo pati o ganto na sa ato ang mga hiskutan na naanatay seminar schedule, no? By month of May, ha? Atensyon din na sa taga Maramag. Nakikita mga uban-uban, Maramag, no? Biyahe na Santa Sunod, semana, ane? Ala, sige lang nana, maging ang kinabuhi. Din eh, sa taga Hingoog, naghangay ng atana, ano sa amang kamubalik, diri dok? Sige, panahon na natin na, nga mawalik ko din eh, sa taga Hingoog, ayaw mo pagduha-duha, booking na mudaan ron kay pati na maging daghana nga mo tambong atol sa atong pagbisita din eh. Taga Iligan, kita din na. Dari usab sa taga Surigao City. Ang taga Surigao din na, nga dugay nga nagpaabot, tala sugata ko ninyo ha. Ayaw kong sugata, winuga ha. Sugata lang ko ninyo sa maayong pagpahiyom. Maamo na maigala kay akong ihukad. Kita ang itahasan, mga igala, haro lamang sumli. Nga mabriha ng atong pangunahuna, haro dili, gyud kita. Maintonses ni ining nagkadaiyang mga balatian karon kung asa mikuyanap kini ngadto na sa atong kaugalingon. Wana may gala tangi na kay ako nang iyag-iyag unya o kanto pong kwaon ang partisipasyon ngadto na sa atong mga membro lakip na sa atong mga branches sa Doc Alternativo. Alam mo kita, 12 minuto, suman mo lang ba sa ikalas 11, may ato ng tagaan ni ining lakbit, aning gitawag na to nga diabetes. Dagan ang natingala, kining diabetes na bagi daw, kung mukhaon lang kadang asukar, may ato daw nga tagaan o gapag panubay. Kining naiskutang balatian mga igala, o saan ni kakondisyon nga taas ang asukar o glucose sa dugo? Wala yung mga tanda ng uban, nga no ka ni? Kay nasuta sa pagbuki-duki sa Doc Alternativo Research, kung kulang di ay ang insulin, kaning insulin may gala, maunay mo ariya paingona sa atong commander sa atong utok. Ang i-converter kina, nga to na ang asukal mga igala, i-converter nga to na sa enerhiya. Kay kung dili kini maabrihan, ang itawag na to, maportahan direkta ngadto na sa atong utok adi gina sa ma-convert da magtuyok lang na siya mo na sige imna ni magtambang balik-balik lang na nalo ka ang kakulang ni ining insulin o dili ba makiepektibo ang insulin o kining insulin resistance ang rule sa insulin mga higala mauni ang yawi nga musulot ang asukar sa atong selula para mahimong enerhiya. Mga na ipunto, kung dili na siya musulot sa atong cell nga walay insulin sensitivity, dili maabrihan katong ganaana, di na agin magtutuyok na matigala ka lang, sige, magpangatol akong akong vanit. Sige, magpangatol na akong flowers. Sige, magpangatol akong kibot. Kung dili sina mag-work mga igala, mapundo ang asukar din na sa dugo. Muna din na ang sintomas, bantayan nimo. Kay may mga sintomas sa rabanin, masigibati na nimo ni mga igala. Din na ang sige nakag-uhaw, sige nakag-ihi-ihi. Dili mapunga ng ihi nimo sa panahon sa gabi eh. Muna ang iyang, tapos mag-ihi ka, nagmagbula-bula. Muna kung ikaw ikong iksuon nga nakasinati ni ining inani nga sitwasyon. Kinanglan gayon nga matagaan dayon og tukba nga pagpanambal. Dali na kang kapuyon, bago lang ganay ka kaong ramadong boiler, ana bago lang kaong kao na siya. Ano man mga sintomas, ana. Pero usahay, wag yun kiniklarong sintomas, ha? Muna nga, mas better gayon nga challenge nato sa ato nga mga higala. Nga doon ay mga matawag nato nga balatian nga susama ni ini, kinanglan gyud ang imong presensya. Sa pag-anto sa ato nga mga branches, aro lamang matabangan ka ug unsa bay maayong buhaton, unsa to'y ginadili, ug unsa to'y mga impormasyon nga makasuporta para sa imuhang problema. Nanong lisod man ay kontrolo ng asukar? Manay mga talinhaga may galang atong surbaron sa inato nga mga pamaagi, sa tanan nato nga mga kaigsuunan karong nga namati. Ngano man lisod kontrolon ang blood sugar, naay gitawag nato nga high din sugar sa pagkaon. Oy, naadi asukar nga dili maayo. Bisan pa man nga dili ka mukaon anang mga tamis, kung kusog kang pakanon, ni anang kanon nga puti, nga perting yung grabing karbo ana. Muna nga grabing asukal ana, lisod na pulpugon din na si mong pankreas, nga mupabilo nga to na sa gitawag nato nga high din sugar. Ikaduhang na punto, kaning soft drinks, ay grabe na no. Muna nga sige kag higop ana, naman ni mong higop, sige din tigab gracia, gracia, sumbaga, di na gracia, disgracia. Tawag isdula, wala, sige, nanagina mga ikala. Labaw na sigundahan ni mo, higop kag soft drinks, kaon kag tinapay, perte kong pataya. Kay grabe man na siyang sugar, na ay gitago nga asukar nga nagpahipi ni anang naiskutang pagkaon. Usab ni ining gitawag nato nga mga process nga mga pagkaon. Muna nga matingala lang ka, ay nga naman ni oy. Naan naman ko'y sakit, ni kaliwat siguro, ni kaliwat. Dili mo to ang kaliwat, no? Kay kita raba mga igala, kaliwat rabata ni Adan o ni Iba. Muna dito mismo sa Garden sa Eden, wa maginay mitawag nato nga nagipang diabetes, no? Kung imong balik lantaw ang kahimtang dito mga igala, sa Book of Genesis, nga ang kinaon dahil dito, puro mga lagot mo. So sa ato pa di ay, ang ikapuli ini, dili siya tinapay. Pwede siyang bukaon aning diabetes kung kamuti. Pwede ang uban mang konsigsyon, hindi kumukaon na kay tamis, naamay gitawag nga. Matawag nato ni ining fructose o kining gitawag nato nga carbohydrates. Kining fructose may gala nga naa din na sangkap mo ni tamis nga sukal nga pwede sa mga diabetison. Mo na bitaw sa Doc Alternativo anaa ang atong Doc F Honey Solution na kanang atong bugos bitaw na ang atong food grade molasses. Ana atong cocoa sugar. Nagadaog nung tana ang atong nga mga kaigsuunan nga mga membro. Kung sige sila kaon na na. Muna mga igala, hinashasan gina. Muna nga kung ikaw karon nga nagapamati, ayaw yun ng paglangan, ayaw nagpagduha-duha, tambong sa seminar, o diba, tambong din na sa noadlaw man ang ginapahigayo ng atong herbal and holistic seminar o ang atong check-up mga kaigsuunan. Now, unsa ba'y ikaduha kining papel sa insulin resistant? Masking ana ay insulin, dili kina mutubag sa lawas. Ha? O sa po sa nakita nga nung magka-diabetes kining stress. Was nga ikaw, sige kagkaguol din na, sige kagudaho na nga wakong ko isapi. Oy, awag yun. Din na ay usa ka hormones, kining hormones nga imugna din na sa imong hypothalamus. Kining hypothalamus nimo mauning nga produce anang usa ka hormones nga makapaayo din na sa lawas nimo. Apan sukwahi kini kay naaman ka sa malimtano o kini beto magulano. Naa ka sa negatibo permente, lahi ang iyang mugnaon, kuyaw kayo no. Ang mugnaon ana kanang cortisol, ha? Mutaas na po din ha ang mong sugar. Kay mo man ipakaon din na sa mong sinyula na ikaw diabetesyon ka, aparte yung pataya. Una kinanglanon gyuday nato ang maghunahuna ta nga dili gyud negatibo. So hunahuna ta gawang ang mga positibo mao nay sarang buhaton alang sa ato nga mga kaigsuunan. Ikatulong nga bahin nga nung magka-diabetes ang tao, kinibitang stress. Mutaas ang cortisol, mutaas po ang sugar. Muna'y bantayuno ni Ana, mga igala, ang ikaupat kining kakulang aning tulog. Nakaapekto ka na sa hormones kung kulang tulog ni mo. Kaya kung naay mga daot ng mga selula, dili man kini ma-repair. Ay, unsaon magpag-repair, Ana, kinagmatang mo una-huna. Mutrabaho lang siya kung natulog ang tao. Tapos, wak po kayo exercise din na. Sige lang po kaglingkod. Sige lang po ka o higda. Dili ni mo magamit ng sugar sa imuhang lawas. Ha?
1: ang gitanaw po di ini inconsistent ang imong dita. Usahay diet, usahay bungol-bungol lang. Kita ganiglitsyon, doon nga mag-diet ko. Kita glitsyon, adi na ko mag-diet. Sunod na dalaw na lang. Muna nga, dili gayon ang pagkaon, control imong lifestyle mo o'y pinakapunto. Abo na mga igala, ikaw din ang ramate. Arong hisabtan ni muna, adto karong adlaw ka-extended ang atong promo sa matag branches sa Doc Alternativo. Aron lamang nga matabangan o makurian ka ng imong gihambin igsuon. 21 minuto sa Man Bulabayintang na sa ikalas 11.

Hoy no me galan tu hora, solamente hay 24 minutos, sumando la venta na sa ikalas 11. Dito na sa ato ang mga ginikanan sa Panimalay. Init ka po, no? Marami ko naggalagitig ang kainit. Hugod na rong enrollment sa ato ang mga estudyante. Anay, kanusa kang sugod ang brigada. Para may gala kung ikaw, adunay mga matawag nato nga risgo. O dili nato ni makontrol ang usaka balatian nga diabetes. Well, kung dakong posibilidad, mga higala, kung ikaw nga nagka-diabetes na karon, posibleng nga magka-kidney damage ka madaot imong pantog, ha? Kay mo ay posible man na, kay mo kunik na naman na sa imuhang kasing-kasing. Kung ang kasing-kasing ni mo, dili na maayo ang pagpadagay day sa dugo, nagkipot na napaingon sa imong pantog, ang pinangkantog ni mo, ang trabaho na mo filter sa imong duga, mo na human anatomy para masabta ninyo ba sa ato nga mga kaigsuonan. Kung ang ipailabay nga dugo, dili na maayo ang pagtrabaho on and off na, nakong posibilidad nga magka-kidney damage na ini. May na naman musulod aning dehydration. Once nga ma-dehydrate na ka, dito na, dili na maayog yun. Magka-nerve problem na ka. Kasi may pasabot anang nerve problem. Mabantayan mo na, sige, nagpamanhod ng imong kamot, imong tiil. Kaya gano, wa naman. Mga daot naman itong mga nerves. O din na namo, uba na ining pagka igo sa imong pananaw, hanap ng mata ni mo, mag-diabetic retinopathy ang tawag na. Di nakakita sa laong, farsighted na ka, nearsighted na ka, di na makita nito sa na, pero doon makita na. Napoy uban nga makita sa layo, sa doon di makakita. Kung ay problema mga igala, kung atong pasagdan kining nasigutang problema, di na siya musulod na ni ang heart disease. Ana din na ang gena pectoris, ana din na kana bitong kining sakit, heart problem, nagana man ang komplikasyon, ano, mahubag ng imuhang ayurta, hindi na kasakto kayo makapam, kay inigpam, kaya mubalik, murisbak man, kay barado man. Kaya naputos ano yung mga bad cholesterol, mga plaki, amo na yung mga kasagarang problema, problema mga igala nga kung dili nato na siya makurian, hinay-hinay ni siya, pero grabe gayud ang epekto kung pasagdan nato. Kung naana na nga mga sintomas nga imong nadunggan karon, kung sa may papel sa Doc Alternativo, tudluan ka. Mo, bito na naatay herbal anulistic seminar, may nungdanon man eh. Muna nga, ikaw karon nga nagamasakit, susama niini hala adto. I-challenge na ka nga adtuhi ang atong brands kay anda man mo padagayday din ha mismo unsa may sarang buhaton nimo. Unsay bayong buhaton para makontrol ha kini atong isgutan ha. Naatay mahimo ni ana kinanglan ato gyung kunhuran anang pagkaon bitaw skanon nga puti. Ang kanon na puti at itong i-divert, ibuon na ito itong bahaw. Gitudlo na ako na ninyo, di ba? Ego din, balik lang tao ha, katong bahaw, mga igala, panahon sa gabi, ibutang ni mo sa refrigerator. Pabugnawon ni mo sa 8 o nga ito na sa 12 oras. Tapos siya, ang dili to siya mamahimong start, mahimo to siya nga good bacteria na. Mugahi man to, pagahi ato mao to yung imong initon pagkaugma. Mo bito na ko ba mga diabetesyon, kaon ni sila kaon ug bahaw nga pinainit. Pwede pa ni mo nito sa langgon, pero ang mantika nga imong gamiton, katong lana sa lubi.

Niana, butangan nimo gahos, tangan nimo nag-asin, di ba, butangan nimo nag-turmeric sa Duke Alternativo, kanang ka turmeric powder sa Duke Alternativo, pangkalami, nakasuway na ba mo? Imo nimo sang sinanlago nimo mga igala, ang resulta, ana, ang kaon, pagkakaon na ba ka ng choking, ah, mura bang chowpan ang gawas? Muna, bawata ninyo para iksuon nga dili yun nato na malikayan mukaon ta o kanon kay karbo magud di maginawala sa Pinoy mukaon ta o kanon di may dili man kumpleto ang pamaho paniuto panihapon kung dili makakanon mo di buhaton o di ba kaha din na pwede kang mo brown rice mag green rice mahal ba na mo sa kapsap na kaudon pero katong ipunto ganina moto human gamay lang ayun nagdaghan na kaon ta para mabusog ka utang mga fiber rich food o kinanglan yun ang regular nga exercise ang pag-exercise may gala dili yung kinanglan mo danggan ka ha laro ko na ko ni kinanglan na ngayon mulakaw ka o 30 minutos maunay tugon nga palap ng sa Duke Alternativo sakto nga tulog i-manage ang stress o regular check-up sa blood sugar amore buhato ni mo mga igala consistency ha? Ang pinakayaw ini dili pwede karon na ugma wal na una desisyon ka karon ayaw nang ipaugma para dili yon mo sa me kanang imo ang problema igsuon at ang isang tumbabalay kay dito ta sa rekomendasyon og mga herbal.

Oi, não vai enganar. Itong oras na lang kita ay 33 minutos sumadmo na ba intang na sa ikalas 11 sa ato nga mga construction worker, sa ato mga habal-habal driver, sa ato nga mga mananagatron, sa ato nga mga mag-uuma, mabasakir, wali tubig, no? Diyon ba ginang tubig ka naroon? Gidivert nila sa pagtanom aning mga lagot mon na o na pertigyong mahala sa lagot mon ro, no? O na nga kung ikaw karon nga namati din ha, ala, i-divert na ito na sukaon aning mga otan na inanglan gayon nga ato ng ipatigbabaw kay masustansya mana. Dili lang ta sa leg anang mga improvised ng mga pagkaon. Anang mga fast food, mga instant food. Kanyang ato ng hisgutan, ang mga herbal, ato ng itudlo diha ninyo ang unsang insulin na natural. Makasuporta ni, magigala, rundili mo. Padaus-us o padaus-us, mag-hypotension ka. Mag-hypo ka, hypoglycemia ang tawag na mo. Deus-us ba? Hindi pong mapugana mo. Taas na siya mo, hyper mo taas. Ay, delikado po. Ha? Kaya na siya pressure nga maigo. Ha? Unsa may buhato na ito nga makatabang, ane, hala. Inday, dodong, lola din na isuwat, kaya rundi malimot, ha? Ang pagkuha ni ining tunga sa tasa nga dahon sa paliya, mas nindot tong native ito. O dahil buhato ni mo, pwede na ni mong sagulan ni anang dahon sa lumboy. Dahon sa lumboy, mga siyam ka dahon, tapos butangan ni mo din na o bali o tinadtad nga okra. Aka na bitong lady finger, rambunga, runakay bulak, pwede mo na isagol, ana, mga siyam. Kuman, butangan dahil ni mo na niining na siyam kadahon sa bayabas. Ha? Siyam kadahon sa bayabas. Itibo ni mo to, ilatan ni mo to, ay glating mo rin magkagnagluto o karne. Ha? 12 o 13 o 15 minutos lang una dito magpabukal. Kuman, ayaw gamit anang mga kasirula. Ayaw anang kaldero. Kung nakay kulo din na, kung nakay stainless mo, na'y gamito ni mo. Pwede po na nimong sagulan, i-apili mo tong paragis bitaw. Ang silunggo bala na paragis, biya palagtike. Sa Bisaya na, kana bitong uya-uya, kana bitong bila-bila, bila-bila na yung Bisaya. Sa Ilocano na sanda, muna'y gitawag, nga gagabutin, root na itaapo. Pagkuha din na, ugusa, kapunuan, kanandag ko, pero kuha dito sa doos kasada, dito sa imuhang uma. Moto imong tagod-taguron, isagol ni moto dito. Ha? Uman, ayaw taklobe kung magpabukal ka. Ang tanang herbal, nagasuyop na o carbon monoxide. Ha? Kanang carbon monoxide, kung imo na siyang makaon na pertig yung masamo, pati hugawan noon, para mag-evaporate na in the process of welding time, ganang pagpainit. Ha? Uman, ang tanang herbal, lami ni siya inon, basta init-init pa. Motoy ibutang nimo dito sa termos, motoy ipiso nimo tagtunga sa kobaso, butangan nimo sa mixed and herbal coffee with lagundi. Amo ni perfect sa so, may mga diabetes, ha? Pwede usap ang mixed and herbal coffee with tanglad. Butangan nimo siya og B-complex, butangan nimo og tanglad, o kinaining butangan nimo siya og kineng turmeric powder, utawa imna. Tulo ka beses o sa kasubli. Uman, paminawa ang imong lawas. Uba, i-check ang imuhang blood sugar. Nagyo'y mabag-o din ha sa nisgutang problema. Ha? Muna buhato din mo, mas nindot kung naakay pulbic mineral, kay naaman ay cinnamon. Kabalo ba mo ang cinnamon makatabang kini sa insulin sensitivity? Ha? Makapahugong ka na mga suking tigbaminawan. Uman, imnanan imo dayon. Niining atong Doc F Malunggay cookie o Doc F Malunggay capsule. Ipares ni mo to sa kape ni mo tong atong Doc F healthy cookies sa kay taas man tog mga nutrients. Mo na may gala ang imo ang buhaton sa tanan nato nga mga kaigsuonan karon nga namate. Aron ma-achieve ni mo ni ang kahimtang niining diabetes nga dili kalit nga muabot resulta sa atong adlaw-adlaw nga mga choices, ha?
Ayaw hulatang komplikado na bago nimo ayuhon ang imong lifestyle. O na iklaro mga igala ha, sa atong mga kaigsuunan karon usahay ang pinakalisod dili ang pagkontrol sa sugar kundili ang pagdawat sa kinanglan nga magbag-o ka. O na maigala ang atong presentasyon na to karong adlawa din eh, sa atong panag-uban-uban niining programa sa musikahan impormasyon sa Prime FM. At tagi sa atong babalik, atong aninawan ng atong mga branches.

0: Hoy na may galang itong oras na magkita ay 42 minuto. Sumahan mo lang pa kang ika alas 11 sa kabuntagon. Pila na lang ka oras may gala. Oras di peligro na mga sukin di ba minawan? Abera to nang uninaon din mismo sa atong nga mga kumana na kay standby si manager Ryan Ulan-Ulan Villarino. Madayaw nga pamati din na manager.
1: Doc Vince, madayaw na buntag o malipayang pagpaminaw sa tanan ng mga suki na paminaw. Grismati garon, grabe kayo ng panahon.
0: Ayan, grabe yun, no? Di basta-basta. Dindot nga, gigiubanan mo na sa kainit, no? Kaya namatay mga papromo, extended na manager.
1: Lagi Doc Vince, no, natin mga papromo, buy one, take one, buy one, take two, pero sad po, paminaw. Kaya natin mga produkto ba, parihaning turmeric, sarasara, kay bago man tagyagi, ano, seminar Doc Vince niya bago lang ganito itong delivery pero urot tayo tungkol kay dagan tayo ng umpra itong seminar nato. Ang ato ganing haplas isa na kahugnaan karon wala po tayo haplas no? Manang atong haplas karon sa mga gusto makaabil nini naka 30% discount ni pero atong ibang products like atong atuang haplos na o haplas gapon na classic kining atuang guto cola o body mist na kabayo ng take 2 ni karon pero katong haplas atong mainom naka 30% discount lang no? Manang sa mga miyembro natong naminaw ron nagam ka na itong mga miyembro Anigimus Brands kay i-announce mo natin ni Doc Vince sa itong mga products nato nga gamay na lang ang stocks para makapundo ng uban no? Gani ang uban mingon na itong pulbi ko na daw medyo labnaw pero huwag mo gusto na masayo Doc Vince na kinina ito ang mga produkto. Wa manggod nato ni gina imbak na dugay no kay hindi si permin pantan ni dugay po ang process pero tungod sa kadaghan sa order mo na nga di makaya mo na nga itong pulbic minerals mas nindot nga magpundo sa ranig daghan kay magkadugay mo ni Doc Vince magka ito magka sticky no mas magka increase iya ang ginatawag na ito effectivity sa itong lawas mo na nga sa mga namino ron mas nindot nga mangumpra sila pulbic minerals buy one take two today para mapundo nila sa ilang balay magkadugay magkanindot mas efektibo na sila ang paglawas kay di namugod ka at sa tuwang mga branches ang kinibutang itawag og daghang pundo sa itong produkto Doc Vince ng pulbic kay tungod sa kadaghang pong naginahanglan mo lang karon kay nakabuy one take two ta nakabuy one take one bisita sila sa itong branch labi na Drismati tanim na himutang sa may dalang gumi strip kilid gidaning San Nicolas sa Paris no kining dalang gumi strip tayong Buino at Bangs Jellyby na di atong atunga kilid sa daw ko ang Doc Alternativo sa mga napoy gibati Doc Vince at itong gina-invite labi na nga makikita agad sa tuwa no kung may kwarta anhilang sa para maka-advise po nila o mga nagadai ang herbal nga mapwedeng mainom ilubanan sa itong mga produkto kung sa itong kwarta ikapalit o ikamiyembro membership mo guna ito, nindot ang Doc Vince, kaya natin mga ipadala sila ang mga produkto na sarag yung makahatag o kalibihan dayo, no? For the meantime, nga nagpaabot sila kung gusto sila magpa-cleansing o magpalit sa ito ang mga daghang produkto. Resto alternatibo. Basta nga ito alagi Doc Vince, ito ang mga programa, ito ang kinanunsyo nga unag yung buhaton, bisita lang sa

0: Nanay mo at Branch kay first 10 lang atong kwaon para sa itong libreng counseling sa mga butay na itong seminar, no? Kunya 15 ra po lang atong i-avail kay katong niaging kay ito kay katong niagi Doc Vince perting dagana anangan hiyang upan wala kalingkod tungod kay 15 ra gyud nga itong ginahanglan para sa itong seminar, no? Sa mga namino ron, bisitahan yung branch sa itong alternatibo. Akong usbo na tayo buy one take to sa itong mga produkto. Kung bili pa ka miyembro, first time kayo naminaw ron na tayo libre counseling check-up, natural check-up, Chris Doc Alternatibo. Usbon ko ang itong branch ay mutang diri sa may Dalang Gomez Street, no? At bang na Jollibee nga dalan, kilid ang simbahan sa Katoliko, kilid po ta sa Agdaw Co-op. Kanalamang Doc Beans, o salamat sa higayon sa pagta-support sa itong mga nagdadahiyang impormasyon diri sa itong Mati City branch. Salamat po sa itong mga kaigsunang suking tipaminaw itong mga miyembro. Kung ginatimbaya ka na, di na ito maisa-isa. Pero ang usagin sa tipaminaw ni mo, Doc Beans, si Sir Herbohini Tsunamil o si Ma'am Dilos sa Tamay, Lamang Radyo, ginipalungay, no? Salamat kayo o sa sunod nga higayon na usap, mga ka-alternatiba. Itong inumdaman sa kanunay pagbuhat sa mga butang makalipay na ito, may kayo mga butang makadaot na ito. Ryan Villarino, inyong health coach, dalagyan sa kanunay ang atong buhing Diyos.
1: Ayan, tangan salamat ni mo, Manager Ryan Ulan-Ulan Villarino, live and ginigikan sa may bati, Dabaw Oriental. Nagkasalamat sa inyohang makanunayon sa pag-subay din sa atong panaguban-uban mga suking tigpabinawan. Nalalaman kita ay alas 11.49, 11 minutos na lang ngayon, darong kita mag alas 12. Oras ni peligro na may gala. Ato nang tagaan o tibawaso nato sa atong panaguban-uban. Nalilang atong aninawon ang atong mga kaisunan diri sa taga-Kiamba. Nalilang probin yung makontak. Palik kukupin din. Pasok ko din na sa taga-Kiamba. Atensyon, usaba din eh sa taga-Hinguog. Musulod ta daw sa Hinguog. May ato daw aninawon ang atong Hinguog branch. Unsa bagayoy mga katikaran, mga kaugbaran din ni mismo sa naisgutan branch sa taga-Hinguog. Si Doc Chow Villegas. Atong aninawon karon kung unsa ba. Palihog open din na Doc Chow kay mupasok ta. Aron lamang masamtan usa masayran kay hapit na usab ang atong ipahigayon nga herbal anolistic seminar din mismo sa taga-Hinguog branch. So gikan ko og iligan padios-os ko sa taga-Hinguog branch og lakip na usab sa tanan nato nga mga igala dinhi sa taga-Surigao, ha, para iruta nga atitaha sa ato taga-Tandag. Lakip na usab sa atong nga mga kaigsuuna dinhi sa taga-Maramag, ha. Wala nga ikaw karon nga namati din, ha. Ala, pabuta ko, haron lamang matagaan nato o ginaling pagpanulay. 10 minutos na lang gayon.

0: Mag-igala itong oras sa lamang kita 7 minutos na lang garo kita magbulag-bulag. Ang ato na sa ato ka mga igala din sa taga Davao City. Lakip na sa taga Davao del Norte, taga de Oro. Mayong pagpatalinghog din na ninyong tanan. Lakip na sa ato nga mga igala din sa taga Ipil, Sambuanga. Karoon na si Doktes ron sa kinapawan na. Ato na nga aninawon na nato na ha. Aro lamang nga masamtan usab ang ato nga mga kaisunan. Di ato daw nga aninaon kay ato daw nga sayron sabay mga kaugmaran dini mismo sa atong branch dini sa taga dini mismo sa taga Kidapawan. 5 minuto sa lang gayon daron kita magbulag-bulag. Di ato daw nga daon kung pwede ba na tumaambit gamay si Coach Maika Abol sa taga Midsayap, there is taga Kidapawan. Yes, good morning.
1: Good morning, Doc Vince. Good morning po sa tanan nga nagapamati po, lalo na sa mga members ta dari sa Kidapawan branch po. Happy, happy morning po.
0: Ayan, so, kumusta ba? Gahapon to itong seminar din na, no?
1: Sang Lunes, Doc Vince, May
0: 4,
1: 2026 po.
0: Ayan, so... paabot na sa taliabot ng atong Herbal Anuistic Seminar. Ang imong panawagan, lakip na sa atong nga mga papromo karon.
1: Yes, Doc Vince, para sa atong nga mga members po, may ara kita sang good news para sa inyo. May ara naman kita sang promo subong, buy one take one, buy one take two, tag ang 30 po. So sa mga members ta, adlaw-adlaw na ang atong nga promo para sa inyo po nga 30% discount, but subong nga adlaw kay may ara kita sang buy one take one, may ara kita plus buy one take one kag buy one take two po nga promo. So visit lang kamo sa aton nga branch po para maka-avail. Located kita sa Old Mediatrix Building, Jose Abad Santos Street, Poblacion po. Then ang aton nga seminar sa month of June po is kay sa June 1, 2026, adlaw ina sa Lunes, maupod ta si Doc Jovi Luntaho po. Again, located ang aton nga branch sa Old Mediatrix Building, Jose Abad Santos Street, Poblacion, Kidapawan City po.
0: Ayan, alright, thank you so much. Coach Baika Abol sa Kidapawan branch. Palihog ko, gingoog, palihog ko, abre ng imuang contact din na kay para ato makasulod usab kita. Sabay mga maayong kaugmaran din ha. Lakip na usab ang taga Surigao ha. Palihog nag-ambre na. Anytime pamutawag yun, hindi man takasulod. Bisigid kayo. Muna sa tanan nato ng mga igala, karon mga sukindig babinawan. Masakit man matuod ang pagpanabilit, apan unsaon man nato eh. Wa na magitay oran. Urot na mangyod. Antod ugma, susamang takna, susamang stasyon. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, sa atong mga kaubanan nga nakasaparticipate ka rin nga si Manager Ryan Ulan-Ulan Villarino, si Coach Baika Abol, ugmang adlawa ato ng Tibawason. Kini nyo kumos kay Galas Kaginan, Doc Vince Lamag Doctor of Ministry and Natural Healing. Kabuta mo sunod mo dugay ang atong Dongkoy Show. Ayong gunto, pagayo-ayo.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Malavaya Wednesday morning.
1: Okay, party people in the house.
0: Mag-vote, mag-morning pa. Na, kuhan mong ko ka lang, negosyante mong ko guys. So, good morning, maligayang pakikinig, may pagpamilya yung Dan Digo City. Mati Davao Oriental, Davao City, Tagan City, Ipil. Libak kung nakahukap. Inuog kung nakahukap. Urmo, midsayap kung nakahukap. Kinapawan kung nakahukap. Yamba, and Surala kung nakahukap. May bagbaminan na yung ganaan. Bago ito mo kanta, unhan lang ito mo nga karong adlawan natin pa-promo mga guys. At mo sa mga brands na ito, unsa ba mga automobile mo sa brands na ito ka ng way promo. At mo na promo, pariha ka ron. Nati promo sa mga Dok Alternativo products, ha? Siguraduhin po. Siguraduhin yung mga Dok Alternativo niyo nga tuon. Kaya sa kadaghang panahon karon, ron, sa kadaghang herbal sa panahon karon. Ang Dok Alternativo, patapara na po doon ng mura pong Dok Alternativo. Nauhin siya naman mo eh. Maman mo yung originality. Ang Dok Alternativo, hapit na ni 20 katuig. Sinuibin na ni katuig rin tuiga. Next year, mag-20 na ta. Sundog-sundog, pero regya po sila kasundog eh. Lahi agad ng Dok Alternativo guys. Oo, inoon na lang tamudahan, lahi agad. Gawas na gwapo mga DJ. Lahi po ng mga produkto, epektibo yung kayo. Diba mga party people?
1: Okay, party people.
0: Walang pagbantay din mo kung lokal talaga tibo ba lang yung gisudlan o di. Okay. Pati ang color sa building, kanang kulon, kopyahon. Grabe, kaya ang color sa building sa lokal talaga tibo, pula yellow mo gina. Pula yellow green. Ang mga sundug-sundugon po nila ang color. Kunya ang pangalan po, Dok Alternativo, ay kanang alternatibo po. Napo alternatibo, lay alternative.
2: Kuya Juan.
0: Oo. Kanang mo nag-job Dok Alternativo, bang ilahan yung itapag sa Dok Alternativo kay para ang address ba, madamay sila. Oo. Kunya, pag may mga muwado sila, may muna, ayaw mo diyak, imahal kayo, na-address mo, barato kayo. Manao nila. Kaya pagbantayagad mo guys. May dagang mga gasundog-sundog ron sa Dok Alternativo. Pangita agad yung Dok Alternativo. D-O-K-A-L-T-E-R-N-A-T-I-B-O. Dok Alternativo. Yun. Pag masunod mo, pangita mo, mixpen, haplos, pulbik. Mo mali mga sikat na itong mga produkto. Pag wala gali pulbik minerals, wala'y haplos, aromatic haplos. Walay eye solution, walay mix din. Kabahan na mo kayo, di na Dok Alternativo. Ha? Oo. Di sinuibin na ni katuwig, magbayin tila ni sinutuwig. Ay, magkalimutan na. Wala di po mo mailad. Ay, dahil na kayo nailad guys, masunod sa murag Dok Alternativo. Oo, waman may mga originality, uy. Ano ba, ilag-ilaro nila ka lang, ipanungin nila sa Dok Alternativo. Pangita mo Dok Alternativo diya, di ba sa kilid po na, kung may mga herbal-herbal. Okay. Kamala mo, dito sa Pilipinas, mas una magiging Dok Alternativo na ilhan. Gani, naghanap kayo ng mga skandalo nga, pakita sa TV, o guban pa. Tungod kayo di lagi gusto mo ba nga, ka lang kusog ng Dok Alternativo ba, kaya epektibo lagi kayo. Oo, walang sundog-sundugon na nila pag nai Dok Alternativo. Butangan po nila clinic diyan sa kilid ng mga Dok Alternativo. Ngayon sa day mo ay paglahi po mo ginyo. Uniya, kaya ang Dok Alternativo na may network ka ng Prime Broadcasting Network sa Dok Alternativo na pwede mag-television, pwede mag-radio. Radio gawa na ng Dok Alternativo. Karoon ang uban magsundog-sundog po. Apoy na lang alang mga kalang mga kuhan, kalang Far Eastern na broadcasting kay Far East Broadcasting kay kuhan, affiliate mo na ito na sila. Oo, kalang mga kalang hiyang products na nilang gidala. Partnership nagalit na sila sa Prime Broadcasting Network of Dok Alternatibo. Manumalunggan po namang Dok Alternatibo. Diyo kaya, mga legit na sila. Pero ang mabang kayo, maghinog-sundog po. Mura po sila Dok Alternatibo. Kala po sila radio. Napo sila clinic. Itapad sa clinic sa Dok Alternatibo. Ayaw mong pagpahila na na, guys. Pagitaagin yung Dok Alternatibo, ha? Para di mo makaingon, no? Tulong malabi. Wala, di-explain lang ako para di mailad niya itong mga alternatibo. Dagang kayo mangingilad ron. Ako ba na lang gani? Nalirado na lang kayo. Bisa kung saan na nagsundog, di mangyad makasundog. Oo. Misal mo ganing dukal alternatibo nga, effective ang produkto niya. Mag-20 na katuwid, ganap ang uban nga sundog-sundog lang. Pag-sure mo diyo eh. Oo, manirado mo ganing among ubang brand. Natal buy one take to karon, ayun na lang tamudahan kay para makagtupod mo sa brunch. Kay sa ako nang ikaingon lagi, nguban mo ato sa itong brunch ka lang, wala man po yung mga promo. Pariya ka ron dyan na may naudiya sa may Digos. Sa Mati, Mati Dabaw Rental. Pangitaan yung Lucas Relativo, doon sa Jollibee, kay Lady Simbahan siya sa Nicolas. O, tapad yun sa Aldo Coop. Wala, hindi, Lucas Relativo tapad sa Aldo Coop. Kaya na po itapad, hiya nga ka ng clinic-clinic po. Oh. Mati Dabo Rental, Dabo City, Tagum, Ipil sa may Sibugay, Sambuanga. O, oh, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Ipil, Sibugay. Di mo pangit man Ipil, Sambuanga, Sibugay. Sa may Libak, Sultan Kudarat, Hinuog sa may Misamis, Oriental. Urmok sa may Leyte. Midsayap sa may Cotabato. Kidapawan sa may Cotabato, magyapon ng Kidapawan, no? Cotabato, magyapon nilang probinsya diya. Sa Kiamba, sa kuha nila, ha? Asa mo ng Kiamba? Suksarjin, no? Suksarjin area. Surala, murag north ni south, Cotabato. Mula yung mga branch na to karoon nga na po yung radio. Mga legit, yun na siya, legit. Hindi na lang tumudahan, pero di mo mailad. Pero makanta siya ko, guys, kaya bisig kasabaan ko nga wala ko yung kanta-kanta niya. Wala ko niya ako iswildo, labi yung mag-monitor sa kuha nga. Huwag mo, huwag kayo kanta doon ko, huwag kayo iswildo. Pero nasa ko yung announcement kadali.
2: Mga ka-alternatibo, ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo on Dok Alternatibo Products. Magmadali na, baka maubusan kayo. Punta na sa pinakamalapit na Dok Alternatibo branches sa inyong mga lugar o tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211.
0: Patulungan na sa today. Mukanta siya ko, guys. Kanta siya tagay. Kasabantag dito mukanta. Lahat ng pagmamahal.

0: Madam, balik ako guys. Balik ako.
1: Pananakit ng dibdib na solusyonan dahil sa pag-inom ng Squalene Capsule ng Talk Alternativo.
2: Kalinda Adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe. Hindi nga akong ginagamit sa Alternativo, gini-Squalene. May gini-Squalene kay para gini sa ato ang heart nga. Sakit kayo ginhawa mo ni akong i-maintain sa kaniadto. Herbal ni siya na tambal o makaayog sa akong kasintasi. Ang ubang nga wala talaga gamit ng Squalene. Mag-try din mo gamit kay maayog din siya din sa magsarawas ng mga tambal nga na ay mga side effect. Pwede ay si Mrs. Rosalinda Adunay, Tagasoli, Kiamba, Sarangani, Prabe.
3: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near old ABS-CBN Bantay Bata.
6: Isadigo City Main Headquarters, Davao del Sur. Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Tiga City, Davao del Sur.
5: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
3: Mga ka-alternatibo, ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo on Doc Alternativo Products. Magmadali na, baka maubusan kayo. Punta na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong mga lugar o tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211.
0: Maliyara po na pagani, taga-purma. Nangisa naman ni guys. Ay, napagay sa ka-commercial, oh. Napataka ka-pig mix din, ani.

0: Stress ngatong oras. Hinay man akong i-text direct. Alay ka mga, sa mga lamino karon nga, gustong mapayat. Gustong mas stable ang lawas, mawa ang diabetes, mawa ang hypertension, huwag mga nagkadahiya pang mga sakit. Nakoy tips niyo guys, para mawain yung ganas aon, mahimong healthy, stable niyong panglawas. Ang inyong buhaton, mamalit yun mag pulvic minerals. Pulvic minerals, katong-atong kape, either mixed in coffee or sara-sara corn coffee. Dagan mo nag-mixed in, ada mixed in charcoal, mixed in original, mixed in drowsies, mga di katulog, mixed in tanglad, nabaday mixed in pulburun, red o yellow. Mauna, mabalik mo na, tapos sa pagmata niyo sa buntag, kuha din mo gusto kabasong tubig. Butangan ninyo 15 to 20 drops. Magtimpla na lang mo kung sa kalitrong tubig. Butangan ninyo usa ka kutsarang pulvic minerals. Niya kada oras mo ino mag isa ka basong tubig. Para dili mo permintigot mo, niya energetic mo. Unya ka pigad mixed in herbal coffee kay pibirus coffee mo na siya makatabang sa mong digestion. Mauna na yung lifestyle, hangtod alas 6 sa gabi, eh. Kaon ka, ganang igar ka babusog. Balag mo kaon ka kanon, unsa man, mas nindot, daghan lang yung sudaan niya, kanon gamay ra. Importante nga, babusog lang gagamay ka ng nalagay sulod yung mong tiyan ba, para na kay kutnay na ay tunaw ni mo ang tiyan na pagkaon. Pwede ka mo kaon sa buntag, pero lugaw, or mas nindot na kay mga kamote, saging nga hilaw, kanang hilog siya, pero dilig mo lutoon, hilaw siya. Muna sige mo niya, hilaw nga hinog. Hinog nga hilaw. Hilog siya, pero dilig mo lutoon, hilaw. No? Nasagtan ninyo? Ha? Hindi na mo yan yung ipamahaw. Niya mag-mixed in herbal coffee mo pala. Igo lang yan na yun. Para energetic pa mo pa may sakit. Muna, iniwala na siyang buhaton sulod sa 15 days to 30 days, 1 month. 15 days, 1 week na, nagay mo yung makuhan nga kuhan. Epektis ay epektos inyong lawas. Muna, mag-jogging good mo guys, 1 hour to 2 hours. Anong dagan nga, dilag ko kay kusog. Pero merong adlaw, mag-walking lang mo nga medyo, kanang paspas kay nga lakaw good. Kanang dili na ni mo siya mag-ukol. Kanang dili na ni mo ma, dili ni mo normal nga lakaw ba? Mulakaw yung guys, sa ka-uras to, do ka-uras. Mas nindot nating exercise alas 6 sa gabi hangtod alas 8 kay alas 8 to alas 9 alas 10 magpahuay mong kanak ay mamunas pa mong kanak muna akong gibuhat guys sulod sa kuan na mga hapit na tunga sa tuig karon wala na kwete yan gikan sa 50 gikan sa 89 akong timbang. Karon kay naanalang ko sa 70. Huli man mo na, 29 bit. Hapit 30 kilos na nga. Wala po kiti yan. Pero na akong lifestyle guys. Pulvic minerals, mixed 10, kahon healthy. Igo lang magbusog mo kahon. Dapat na dyan kay pulvic o mixed 10 minerals. Pulvic minerals o mixed 10. Di ba din ang minerals ng mixed 10. Pulvic minerals o mixed 10 herbal coffee. Ato mo sa brand sa local pinatibo niya. Patudlo mo niya. Tawagan ako to si Dong Kuy Bill. Saan may mo kong healthy? Hala. 15 days to 1 month lang. Una, may mong stable inyong lawas. Mawaan yung hypertension, diabetes, labad sa ulo, skin problem. Kaya pag magsitag simot guys, mawaan mo ang mga skin problem. Mawa, pwede mo ang ganang itawag ko guys. So, kanang pagka-irritable yung guban pa. Labi na nga kay chicks na kauban mong jogging. Hala lang guys.
1: Huwag na dayon, huwag ni Moana nga.
0: Yan na, program pa ganay ko. Oo. Sa mga gusto lang may mamayat. Oo, 30 days lang ng buhaton. Payat na ka, gwapo pa ka. Sexy. Bahala mo ikaw. Sige naman kaon niya. Ang pala sa niya yung JP ni Kaloy. Jumar, si Jack. Sige naman niya silang kaon. Ano, wadag ko kayo. Pero payat, may na sila ulit mga tiyan. May kuhan mo, pagkailan sila ka ng pala. Mo po nagkailan sila ka gilabi, eh. Pala. Oo. Sa pagkagabi ay napala kayo na si JP, Kaloy, Jumar, Jack, pala, palalamoy. May lang na si Madam Julie, kasi Madam Julie diyan sa New World Barber Shop. Sige mo nag-exercise, sexy mo kayo na, maramang si Ann Curtis. Wala ka na si JP, si Kaloy, si Jumar, si Jack, dadag ko lang tiyan. Oo. Nag-exercise po mo, pero sinkan ba na sila, kasi sige mo na sila gunit o gunting. Sige na sila tindog. Ay, magpagupit mo. Gwapo ba yun ang magupit si JP, si Kaloy, si Jumar, si Jack. Ang tinggupit siya ko niya sa my new barber shop sa Ligo, si JP. Oo. Kanya kung gwapo niya magupit kay ang yung, ang ako ang gupit iyang sundon ka na ako ang style, dagaan ako na siya kuhan ka ng tip. Kung dili gani kay dili na ko tagag tip, bayaran ako 20 pesos lang. Muli tip niya kung magupit mo, taro nga ganyan gupit ka ng gusto ng customer, ha? Eh, pero dagaan mo tip kay kung magbot-bot mo na. Di na, babe, di pa mabalik ng customer. Di pa gad mo tagag tip. Ha? May babaminaw niyo dyan. Yod to na mo. Ay, mo pa niyod to. Minaw lang mo tubig, lay pull back. Kunya, next 10. 60 pa mo. Oo, gwapo pa mo. Malabos yung kinabuhay niya, mga nice. Hindi mo kantas ako, basta natin promo ron. Kung di mo mga ito sa itong brand, sa bahala mo, di mo kami nag-promo. Dagan ba itong mga products na wala na po. Dili sa Mati Daba Oriental kay wala na may Direkuan, Turmeric, wala na may Ice Lotion, wala na may Sarasara Corn Coffee. Tsaka wala na ito diyan direct. Ah, sir, sir Ryan, dagan o? Oo. Dagan mga products wala dili, Dukpe, Charcoal. Naghan pa. Pulbic Minerals. Haplos, one haplos. Napit na po seminar. Ano na, sa ako na lang. Kanta siya ko guys kay. Sa ako nagkikain mo, hindi lagi ko biyaran kundi ko kanta guys. Ha? Meron sa mo kay mag-istorya at balik. Kung lang may gusto mo, i-greet diya. Ano mo yung mga greetings? I-text po ko ninyo. Sino mo magpaminaw diya? Para sa ni-share ko, ba? Hira mo hinis mga mail diya sa may... Capitol Hill, mo text din siya nga doon ko eh. Nag-text ko kay Mino ko. Salamat sa pagpaminaw diyan, Sir Hermohinis Kumamil. 0995-830-6218. 0995-830-6218, ha?

0: Dapat ba ang natin?
1: May commercial guys, nagawas na galit guys. Ang commercial. Kanta ba ko isa guys? Uy, pingin yung pananaw. Nakabay one take tong atong eye solution guys. Sa mga na problema sa mata, ang pagpatak. Isa ka patak matag mata kada oras. Kung lamang problema sa mata. Every hour, one drop. Pag prevention lang, every 4 hours, isa ka drop. Sa eye solution, or fulvic minerals plus tawa-tawa. Muna itong eye drop, ha?

0: sila diyan si Manyo may barbershop kay. Yung nila palungo nilang radyo, sino nila paminaw. Damat ya, JP, Kaloy, Jumar, Jack, Madam Jolie. Tapuog sino may madam, nakailibre diya madam. Ikaw lang, padala lang ilbi si madam mo, Gcash, ha? Hindi madam. Balik lang ko di alam mo, dinilapod ko.
1: Mga ka-alternatibo, ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo on Doc Alternatibo Products. Magmadali na, baka maubusan kayo. Punta na sa pinakamalapit na Doc Alternatibo branches sa inyong mga lugar o tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211.
2: Malakas na ang resistensya sa pangangitwana dahil sa pag-inom ng B-Complex Powder ng Doc Alternatibo.
3: Ako si Andros Palara Kaori, nagamit po ka, Dipolog City, 61 years old. Diligid ko magpakawala o gamit sa akong B-Complex while ako mga pay. Kay kung sige kong pangapay, wala yung B-Complex, go to balirak ayaw ko, go to mon. Kinahang lang gamit nito o B-Complex para sa inyong dugay mo, go to mon, o dili mo magsige pangayong kalibo. Ako si Andros Palara Kaorib,
1: Polog
3: City, 61 years old.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
2: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway, beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Geo Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.
1: Ha!

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: o klingau. Prime FM.
1: Ας δώσουν πολύ κρέσνα σα. Ουτό. Ako lang si Blio, lahat tayo mga pagpromo noon. Buy one, take one, buy one, take two. Mapalit ka gisya na ipakapindu ha. Pala pa sa mga membro, pero kung saan na may dungkoy ka ng mga dili member, pwede mo po mo makapalit. Pero 30% discount na kung saan magpamembro dungkoy, dalil kayo na ito mo sa branch. Ito mo sa branch, na gusto ko magpamembro sa local tinatibo. Tagahan mo nag-products, pero kailangan mo mabayad o loyalty card o membership fee. Ang kalang membership fee na to, lifetime membership na siya. Basta na pa'y Ducal Tunatibo member mo niya. Bisa na saan ay Ducal Tunatibo, malit-malit na makapromo mo. Buy one, take one, buy one, take two niya. Napagod mo ay points na pwede niyo i-convert sa products kung daghana. Kailangan po ibayro ng dongkoy. Lifetime na siya, 1-2. Plus loyalty card, 100. Pero kung ay mong 1-2, nanay products na mabalik ni mo nga 2,000. Muna kitawag na mo, oh. Partial detox. Mula siya ay una niyo mong immune sa mga pagsulod sa Ducal Tunatibo. Maski yung siyang sakit, no? Kailan lang sakit nga yung gibilin kay Lizard Kena Tambalan. Ay, sana all.
2: Sana all.
1: Alas 12:44 na sa hapon. Sa mga naminaw sa Bigo, sa mga tuwang branch nila sa Barangay Tiguman, Bigo City, kanang intersection, gawin padulong o Gruas o Gaurora o kanang kuan kanang Tres de Mayo. Nakadto na dekan ng mga lugar doon ko, ito na naman na naduan ako. Kumuha mo diya sa may mati, kanang San Nicolas nga simbahan, parish. Di ba na ay ang daw kuwap sa kilid? Ayaw mo dito sa Picas kay Shellman to, kanang sa Picas na side. Dapit sa agdaw kuwap kilid, kanang may dalan si Genevieve at bangho na siya. Tunga-tunga diya na ang Ducal Tunatibo diya. Nakabay one take two na ron. Matumog Dabaw, diya sa may Matina Crossing, di ba na GSIS? Unahan diya, bago mag-intersection, na ay yellow na building diya. Oo. At to alam niyo diya kay, ang lady sa sulod, mga yellow mo po nag-nipon. Si Doc Chow, si Ma'am, si Ma'am Charlotte. Yellow building, no? Matumog Tagom, diya sa may Pereiras Building. Kanang magupuwis nga dalan ba pa yung simenteryo, di ba na i-video ng kanto? Una kamabot sa kanang terminal. Na i-video. Una hindi, mga 50 meters na diyan doon ko tumitibo tunga-tunga kanang dapit anang. Marami to kayo, marami to idaghang sayo-sayo paggabi eh. Oh, na diyan, tunga-tunga, na diyan doon ko tumitibo. Magtumog ipil, diyan sa may rotunda. Di ba na ay David Salon diyan, yan ay sa kilid na boy ka ng bikiri. Sa ibabaw diyan na, diyan Ducal Tunatibo. Huwag tumuglibak, awa ko kabalo kung asa ni Balvin ni si Sir Dave. Karun, ewan po nagingon. Siyo building, magyapagingon sila ang address. Hindi naman at siyo building. Bago naman ilang bra.

0: kapoy na biya ko, Lawrence. Kapoy na kayo magsigig balik-balik pa ani.
1: Mao ba? Abi ni mo ka ko wag ikapoy. Abi ba ni mo sayon ra para nako. Natan-aw nga nag-antos ani tanan.
0: Pino nga nang murag ako ra pirmi nga nagdala sa tanan ha. Ako ang gi-inject, ako ang gi-check up. Ako ang nag-antos physically, ikaw?
1: Unsa man gusto mo ipasabot nga wala ko gibuhat?
0: Wala mo ko nag-ingon ana. Pero mo nagdili ni mo masabtan unsa ka bugat para nako.
1: Unya, unsa man ako pagpasabot kung ako mismo mo hinungdan ani tanan.
0: O lagi na pirmi ni mong isulti. Murag tanan na lang sala nimo. Kapoy kay ka paminawon ay.
1: Kitinuod man. Hindi tungod nako. Dita man ni nani.
0: Dili maguna makatabang Lawrence. Ang sige ni mong basol sa imong kaugalingon nga di ka makahatag og anak. Di man naguna solusyon.
1: Ivy.
0: Gusto ra magud nako nga naa ka. Dili kay maguba pa sa imong guilty diya sa imong kaugalingon.
1: Ah, Ivy, pasaylo ko. Sobraan ko. Nasuko ko nimo. Pero dili man tungod nimo. Nasuko lang ko sa imong kaugalingon. Murag wa na koy mahimo para matabangan ka.
0: Kabalo ko ana. Pero sakit mangod gihapon Lawrence kasi ikaw gabasula na imong kaugalingon ko matanta ka basula.
1: Kabalo ko. Tu dapat dili na koy bubo nimo akong kasuko. Maligid ko.
0: Okay na. Kapoy lang gud siguro tan duha.
1: Masaylo ako, Ivy. Wala kong ituyo nga, masakitan ka ha.
0: Ako po. Masaylo ako kung nasobraan po akong baba.

0: Belum ko nga gini-gini nga niya aging proseso. Halos duha na katuig, tama?
1: Buo, Dok. Nabalap mo nga po nga yung pag-asa ang Dok, eh.
2: Para-try na mo, Dok. Dami yung ipaglaon ta. Pero, pirmi lang yun na mapakyas.
0: Isang tanong ko niyang gibati. Niligib sa yun ang LVOF. Maybe na kung nagbalik ang attempts.
1: Dok. Nakapagbagit mo chance, Ani? Or kinahanglan na ba may mahunong?
0: Sa medicine, santang na may possibility na kaya rin niyo physically, emotionally, o financially, pwede paghihapon na ito mo try. Maghimo ito o laing set sa test, tanaw na ito kung naapay pwede ma-adjust sa inyong treatment. O sahay, gamay nga mga changes, makatabang good.
2: So, magkaya na po mo balik?
0: Oo. Try and try lang ito, sir. Basta, kaya pa ninyo. Pero, importante po na ninyo pugson kung may masad na ito kaya.
1: Pinagid ko, Dok. Pero, isad po, mahulong nga naman ni Dari. Nakagasto naman.
0: May mga lang inyong ibati ay maunang importante nga mag-story ang mga permi o mga tinabangay, mga sinintanay.
2: Dok, kung magpadayon ni, buha ito na mo ang tanan, Dok. Pero gusto ko naman mabalaan kung napapagin ni realistic at chance ani.
0: Actually, naapa. Naapa, Lawrence. Hindi lang gito siya sigurado. Mao nang kinahanglan gito ang pasensya o kusog sa kasing-kasing.
1: Sabi, Lawrence, kaya pa?
2: Oh, kung kaya pa na ito, magpadayon pa.
1: Hindi, isa pa. May pa na ito.
0: Sige, sugdan na ito ang test. Dayan, tanaw na ito ang best approach para sa sunod ng attempt.
2: Salamat kayo, Doc. Bisa kapoy na higya po din gusto mo give up na yun.
1: Oo, hangtad sa kaya pa naman, Dok.
0: Muna yung mas importante na kabulong mo sa mga limit. Pero dili mo wad anong paglaon.
2: Ay, di padayon lang tani.
1: Oo, isang lesson. Padayon, gihapon. Hangtad karoon, nagpadayon gihapon niya sa ginatawag nga IVF. Hangtad sa na chance nga maburos na ko. Nililali mga magiagian, balik-balik na pagsulay, kapakyasan o mga gabi nga puno sa hilom nga pangutana kung hangtod kanus apabami ani. Pero bisan pa man sa kakapoy o kasakit, tili may gusto mawad anong paglaong. Kada attempt, marang nagdalagi hapon may gamay nga kahayag nga basin karong higayuna. Maunag yun, maburos na ko. Nakakatun mi ni Lawrence nga ang gugma, dili lang makita sa kalampusan, kundi sa pagpabilin bisan lisod na kaayo. O bisan hangtod karon wala pa namo nakabot ang among ipangandoy, padayon gyapon ni. Kay para namo ang paglaom dili man mo nung bisan kapila pa mapakyas ang tinguma.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balansing pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1, kape.
2: Nangihina ang katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
3: Ako po ay si Mila Arlega, 78 years old, Agasilang, Cavite. Ako ay nanghihina, no? Nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal. Mm-hmm. At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. Mm-hmm. Now, so ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternative sa mga friends ko.
4: Yes,
3: at tinignan ko sa YouTube at saka sa computer. Mm-hmm. Doon ang ano ko sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo.
4: Uh-huh.
3: Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko mayroon pala dito sa 13.
4: Mm-hmm.
3: Dito sa 13 yung branch ng inyong ng inyong Doc Alternativo products. So pumunta ako. So ngayon nag-cleansing.
4: Mm-hmm.
3: Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako.
4: Mm-hmm.
3: Ako sabi ko marako. So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng Doc Alternativo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang, Cavite.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternativo Center sa Tacloban City. AMH Del Pilar Street, Tacloban City. Malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte. Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte. Sa Maasin City, Leyte Branch, Alcantara Street. Going to PhilHealth Office, Skina Skygo. Sinabal Biliran Branch, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran. Sa Ormoc City, Leyte, Ormoc Rizal Street, Takat Balogan, Samar. Sa second floor, Trophy Microfinance, Porok North, Barangay Canlapuas.
5: Ang Doc Alternativo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.

oras natin, alas 2 sa medyo na sa kahaponon. Oman niya po ng inyong hugutan ng design. But before, ang atuang opinion sa atong sender na si Ivy from Cebu. Shout out sa akong mga friend niya sa nagtabang sa akong fill out niya. Yes, sa may FO si Donna o si Arsen. Shout out niya ganay. Og sa Guardia sa Prime, sa Prime Hotel sa gawas mo. Naka-shade si Kuya kay Init Bia. Pag di man siya maka-shades, hayag kayo ang daan. Silaw kayong adlaw. Init mo kayo sa gawas mo. Diba? Sa Tanan na Minaw, diya sa New Wave Barbershop. Also kay JP, Sir Joe Mars, Sir Jack, Ate Julie, the Tribal J. Good afternoon. Murag gason. Good afternoon, ladies and gentlemen. Mayong pagpaminaw sa tanan, no? Dito sa story ni Ivy. Para ni mo, Ivy, salamat kayo, no, sa pagpaambit sa imong story. Kabalo ka, ha? Dili lalim ang inyong giagian. Hindi niya siya basta-basta nga problema lang. This is the kind of struggle nga dili makita sa gawas. Pero grabe day kaayo, kabugat sa sulod. Magbisan pa na nagpabilin gihapon mo ni Lawrence, that says a lot about your love. Pero naalang ko'y gamay ang pahinom doon. Hinay-hinay lang po. Kaya usahay manggod kung sige tao gukod sa usa ka pangandoy, makalimutan nga naa day tay gipanalipdan nga mas importante. Ang inyong relasyon, ang inyong kaugalingon. Valid kayo inyong paglaom sayop sa pag-try sa IVF sa tanang paaging inyong ginabuhat. Pero remember, this happiness is not only one version. Dili lang anak ang makahatag o complete nga feeling sa kinabuhi. Kabalo ko, Ivy, nga naayod kay pangandoy nga mahimong mama. Natural na. Pero dili po ni mo dapat kalimtan nga ikaw as a wife, as a woman, you're already enough. Og si Lawrence, dili siya kulang nga bana tungod lang sa iyang sitwasyon. Lawrence needs to hear that and I'm glad nga ikaw mismo nga nagapamati ana niya sa iya. Nagapabati ana sa iya. Pa-feel ni mo sa iya nga bisan wala pa ni anak, naa gihapon ka sa iyang kiliran. Pero kamong duha, kinahanglan ninyo bantayan ang inyong kaugalingon. If it gets too heavy, okay ra gyud mo hunong kadiyot. Dili na siya kapildihan. But sometimes, rest is a part of journey. Kung maabot ang bata, then that's a blessing. Kung dili man gani, that doesn't mean empty ang inyong kinabuhi. Kaya ang tinuod nga pamilya, dili lang nagabuo o ginabuo sa dugo, kundi sa gugma nga pilion nimo every single day. And from what I hear, Ivy, kamo ni Lawrence, piliyon gihapon ninyo ang usag-usa. Bisan lisod na kaayo, that's rare. That's real. No? So, padayon lang. But, padayon with care. Ayon ninyo kalimti ang usag-usa kay in the end, dili lang ang destination ang importante, kundi kung kinsa ang kauban nimo sa biyahe. Again, this is your DJ reminding you, love is not defined by what's missing, but by what remains. So, amping ka nun ay Ivy, padayon lang, pero pagkuyog gihapon mong duha ni Lawrence. Alas 2:33 na sa kahaponon. Balik ko man yung mga kantag mga pahinomdom, dali lang sa hugot ng buhay.

0: Prime FM. Prime
1: FM. Malakas ng resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Ang gamit na mo akong mamaw sa kumparis ng Fulvic Mineral, kada buntag mag-water therapy may muna inong katag sa baso. Wala pa'y lain tao na water therapy gid patakan ng Fulvic Mineral sa pila in may patak kada adlaw gina siya. Humana na magpainit sa lukuan. Inom mag Fulvic Mineral ng water therapy painit sa mixed tin coffee. Ang pag-inom sa kanang Fulvic Mineral nakatabang siya murag iya ka murag pag ma-abtik murag pag makusgan di ka batiyong kagutom nakusgan ka o na energetic imong lawas magamit kag Fulvic kada adlaw. Itry nyo di wala may kumus pagto kung na-try mo basta nindot yung kaayo kung magagamit mo sa Fulvic Mineral. Ako di ay si Maria Obligar taga 43 years old taga 5 barangay Dol Dol Duman.

0: insomnia at constipation. Natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Medyo nieto pero ang pangalan ko po KD. Ang edad ko po sa ngayon 77 na. Yung naranasan ko rito na ang problema ko lang yung tumisang sira ang tulog ko saka yung pagdumi. Pero nung mag-cleansing ako, sabi ko, maganda pa na ako. Yung dumi ko yung itim, maitim. Tapos yung ng pagtulog ko medyo na okay. Pagkatapos niya, yung napasig ko sa kanya, yung sugat niya, alapan 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, kung ano na yung katawan, na mabuti, merong mga nagpo-process dito ngayon na para magamit natin. Pero hindi ko po sinasabing hindi maganda yung mga synthetic medicine. O emergency, siguro for emergency, pwede yun. Pero po kung gusto niya talagang kondisyon ng katawan, ako po, sasabi ko nga, sa edad ko nga, 77 na ako. Maraming hindi maniwala sa akin eh. Ewan ko lang, kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya ako eh, yun ang problema ko noon. Ako po si LPG Jeter, pero ang palayo ko po, AD. Nagagwagwa, Pampanga po ako.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Surala Branch, Door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santo Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak.

0: panlalabon ng paningin na solusyonan dahil sa paggamit ng Full Week Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternativo.
1: Ako si Yasmin Vega. Sa edad niya 73, nagamit din ako sa Doc Alternativo ng product na binaginimis ka na. Kaya kung maglabo-labo mo ako, kung malabo, pinanglan makita ko din nga akong ginagamit. Nagamit din ako sa may Tawa-Tawa ng Full Week Mineral. So, mapabugang yun yung ginag-recommend sa mga kakilala ko. Muna nga, daw ako amiga na ginagamit yan. Full Week Mineral with Tawa-Tawa. Si Yasmin Vega ang alam ko. Sa Banu Asarasara, 73 years old.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: Prime FM.

Hindi, wala sa itong pagpanaguban. Kaya huwag ka sa katropa na. Unsa naman na. Tikto. Kini nga sa itong pagpanaguban. Kaya huwag natin ko dato sa may kabubutuan sa ito ang mga nagunang produkto. Sabi na kini nga ito ang mixed and herbal coffee o kining health aromatic haplos. Kombinasyon ka ito pa para sa mga nakasinati niya o gubog sip-on. Health Aromatic Plus o kining mixed and herbal coffee puwerteng lamian ni siya nga kombinasyon. Plus sa tuwa pagyong apilan sa pag-inom og tubig. Na ubay-ubay nga tubig, labi na kay gabi kainit. Tubig na ay full big mineral puwerteng lamian agad katropa. Sa pinagi sa tuwa ag produkto, sa dok alternatibo, daghan kayo ta og kinibang ma-share niya ninyo katropa labi na sa doon ay ipanghambin nga balatian. Mabito na gina-invite na mo. Tanan na ito ang mga tigpaminaw nga tambungan. Kung mahimo, tambungan na ito. Kinito ang Herbal and Natural Healing Seminar. Every month, ginapahigayon sa ito ang brands doon sa inyong lugar para maghatag uga pagtagad regarding sa hisgutanang panglawas na health concern. Yan nagka-focus ang ito ang seminar katropa. Tuguan ka sa dok alternatibo para sa sakto nga pamagi sa paggamit sa mga herbal diha si muhang lawas. Doon na may mga herbal diha si muhang palibot. Tuguan ka sa dok alternatibo kung saon ang proper use nini. O niya, doon na naman po tayo mga produkto. Natural o herbal man ito ang mga produkto. Kaya mapalit sa tuang brands, doon na tayo mga produkto nga may recommend diha ninyo katropa. Basi o sigon sa imuhang gihambin diha nga balatihan. Yung anak, importante katropa ang atuang seminar. Una nga atuag yun yung tambungan. 200 pesos ang itong registration fee. Kasi pahigayon na ito nga seminar. O niya, doon na tayo mga kuana. Kada mga ginatawag na ito nga healthy food o niya snacks. Doon na pag ito yung mga free samples sa ito ang mga produkto. Kasi pa yung mga giulat, bisita ito ang brands. O niya magpa-early registration. Pwede na kay katropa nga magpa-early registration ta. Kaya katong lili pa member, mas nindot yun nga magpa-member ta. Kaya doon na may privilege ang magpa-member, no? Doon ay pribilihiyo as a member. Dari sa dok alternatibo. Punta na doon sa may pribilihiyo, on sa may privilege na to kung magpamember sa dok alternatibo. Well, doon na yun, no? Mga privilege, kimong ma-avail sa manalang sa kining mag-avail ka sa buy one take one o buy one take two. Kana bang inaingon nga pa-promo? Buy one take one o buy one take two. O niya, doon na po'y mga discount.

Karon gani iting naga-promo, doon na tayong mga product na naka-promo karong adlawa. Doon na pamantay panahon, alas 3 kapin pamangyod. Pwede tayong mabisita sa Tuan Brands para sa mga member, okay? Katong dili member, pwede po mo nga mo-visit o niya magpa-member para sa next nga pa-promo, maka-avail na ka. Analangyod ka sa yun, katropa. Para sa mga katropa na ito, diha ang nangutana, kabahin nini nga ito ang membership program dali sa Duke Alternativo. Daghan kayo ta o mga benepisyo, katropa, ha? Sama sa discount, pa-promo, ug uban pa. Muna kung magpa-member ka, ato alang ang ato ang brands dari sa inyong lugar. Brands sa Duke Alternativo, magdala ta og 1,300 pesos, magpa-member ta. Kaya pagpa-member na to, gawas ka ma-member ka, doon na pagyod kay loyalty card. Nagpasabot, loyalty card, member ka. Sa matagpalit ni magprodukto sa Duke Alternativo, doon ay points nga matigom. Doon ay puntos nga matigom. Muna nga kung magsigil pumalit, daghan automatic ang imong points nga matigom. Nga convertible lang ato ang points. Kung daghan na, enough na para i-convert sa ito ang mga produkto, pwede kayo. Di ba? Di basta-basta. Pamember na katropa, bisitahan lang ito ang brands diri sa inyong mga lugar. Balik ba ko, Papa Junisione, para sa ito ang programa Gabihan sa Pondrilan sa Prime FM. Prime FM.

0: FM.
1: Prime FM. Alas 4 na. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawak.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: breast cyst and myoma. Nasolusyonan ng 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
1: Ako ang gibati kay na ako'y breast cyst o na ako'y myoma. Nag-avail ko sa 2 weeks na cleansing and then 4 days na flushing, then 2 weeks na health restoration guide. Pag kuan undergo na ko sa cleansing, then nag-flushing, kay naihigawas na stones pagka gallstone, pagka day 4, then pagka day 5, kay naanapod, mas taghan na stone, nga iihap mga 67 siguro pa stone. Kung wala ko kay bao nga naapoday ay ko'y gallstone, kaya akong pagtuo na ako ang kanang gibalatian kay katulang sa resis o sa mayoma niya. Naapod di ay lain. So, pasalamat ko sa Doc Alternativo na gigamit sa Ginoo nga instrument para sa ako ang kuan healing sa labi na yun sa katong akong balatian. Ako si Leia Marie Menchavez, 39 years old, from Tabuelan, Cebu.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa San Shanco, Cebu City, Door 3, Sanchez Building, San Shanco Street, sa Carcar City, Cebu, Little Building 2, Poblacion 3, Dapdap, Carcar City, Cebu, sa Tagbilaran City, Bohol Branch, Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingyan Simbahan, sa Ubay, Bohol Branch, Gaviola Building, sa Nenon Street.
5: Prime FM.

Balik na kita pa, alas 4.21 na itong oras. Kauban niya pang kunidyo, Papa Junicio Ney. 0951-258-5509 mo na itong hotline. Atong delikata di baga text during nagsingabot karuga oras. Ay, ingon pa daw nila nga naka-tune in daw sila karon, ha? Dari sa may Igpit National High School dapit. Ala, salamat sa iyong pagpaminaw. Barangay Igpit National High School dapit, ha? Kami itong mga balay dari, mga pinalangga na itong mga taga-Igpit. May hapon ninyong horot, ha? Pagpaka na ito ni sila, be? Nga may gamay na magpakpakpak pagbuli ba? Papa Junicio request unta mi og song Tarzan and Jane. Daghan mi manayaw anak nga kanta kay naginomig bahal dere sa Luna Extension. Sige, salamat sa inyo nga request sa Tarzan and Jane daw. Okay, okay. Try na to nag-play, ha? Try na to nagpatukar na inyong request katropa Tarzan and Jane. Lamian na inyong bahal, oy. Oo. Murag nagtubod akong laway kaya nagadungog kong bahal na. Okay, sa mga nag-inom-inom karugaw ka sa ha, kanang atualang ibutang sa sige na ni, ibutan lang nato sa tuang at yan ang atuang ginainom nga ilim nun nga makahubog. Ayaw na to, di na to tugtan nga musaka sa utok. Ang epekto sa kinig ilim nun, ha? Anyway, salamat sa yung tanahan na taga Luna Extension, Ligon City. Sulayan na ito, panikamutan na tugtaman, taman sa ginhawag yun. Nga mapatukar na inyong request ka Tarzan Engine, ha? Si Mama Alma na ko akong timbayaon. O gang akong ian na si Tia Lodi. Na busy o pangukay diri sa barangay Poblasyon Kiblawan, Davao del Sur. Salamat sa pagpaminaw sa may barangay Kiblawan, barangay na lungsod sa Kiblawan, barangay Poblasyon. Tagpila inyo haga Fulvic Mineral, Papa Junicio. Si Joseph ni nga taga Power. Ito Fulvic Mineral na Sir Joseph. Dili ha. Kanila. Dili na ko masulti ang fix yun kay ina nga no. Doon na may presyo aga kini bang lahi nga presyo ang member, doon na may presyo ang regular nga dili member. Ay mong baton, bisita na lang sa tuwa aga Digos Brands. Kay para aktual nga masayod ka kung pinagin atong presyo no. Kaya huwag pa tama update nga may anik eh. Doon ay lahi nga presyo ang member, doon na po lahi nga presyo ang ordinaryo nga mamalitay. Yung affordable lang yung gini, affordable lang yung gini ito ang produkto. Mangutana na, sige lang, isunod pangutana ni mo, basi matubag na lang ko. Kini ito ang produkto mga the Fulvic Mineral mo na itong award winning formula. Sir Joseph, magkatabag din siya, labi na kung doon na kay heart, sige nga na na, kanibang hyperacidity, doon na kay high blood, doon na kay diabetes. Anti-diabetes, anti-high blood po di siya. Kaya ito ang produkto ng Fulvic Mineral. Magatabang din siya. Lubi na. Sa mga katropa na ito, doon naging panghambin ng balatian. Dapat naakan ni ini. Isago lang ni sa tubig, puwertig yung lamia. Magkapabtik po din siya kay Food for the Selman. Katabang nga hilig niya, kwan? Hilig niya mo inom, pero kaniya natin texter nga taga-luna nga nag-chat-chat to silang bahal. Kung di ka gusto nga magrabihan kahubog, matik na. Bangilan ni mo kinibang produkto na to, Fulvic Mineral. Kapasalig yung katropaga na ang epekto sa ilimin mo kahubog, dugay-dugay gin mo, kung gin, no? Dugay-dugay gin mo talapay. Alam mo, saba-saba na, ha? Ay, nag-isaba si mga amigo, basi matinga ba? Instead in proving na ni katropa, kaya ganuman palagsikon manggodang imuhang silula. Basta mo inom ka tubig ni Fulvic Mineral, maabtig imo cells, mo na nga mahimsog sab ka, matingana lang ka nga, ay, pwede naman akong abtika. Naluya naman ang tako. Mo na nga mo inom ko ano yun yung tataon, kaya para kuan po ba no, makapabtik.
labi na karo ga ingon ani nga panahon nga krisis ang panahon, kinahanglan gyud ta ga mangitag pamaagi nga moabtik ta. Doon natin mga seminar schedule katoko pa nga pwede natong tambungan. Usbon ako sa gustong magpa-member, bisitahan lang ninyo ang branch nato dere sa inyong mga lugar. Naman tayo mga branch dere, branch sa Dok Alternatibo nga pwede natong bisitahon kung gusto kang magpa-member. Madala lang ka og 1,300 pesos. No? Mahimo na kang member sa Dok Alternatibo. Huwag mo hanasab ka ma-avail ang mga nagkadaiyang benepisyo as a member sa manalang sa pag-avail sa pa-promo, buy one take one o buy one take two o mga diskwento sa matagpalit ni mo o produkto. O niya, pinakanindot ani. Katong giingon ako ganina ba? Katong ginatawag na to nga loyalty card. No? Kung mamalit ka produkto, nagay points nga matigom. O siya lang na sa pinakanindot nga benefits as a member. Mana nga pagpamember na bisita sa tong branch. Balik pa taon niya, Papa Junisio ni sa tong programang Kapihan sa hapon. Dulilan sa Prime FM.

0: kidney stone na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Sa una, abagang magbati na magbatayan kaya ako nga sa pagkili mo mistake mo may sa ulit mo sa una pag-sick up ko nakalim mo kidney stone na ako magagangan ng cross out ng doon na nalang pagbati sa akin na pagpatamang ipagbalik na ito sick up na wala ko ito na dudang na punto buli na ko na experience. Kapag ito ka nalang mo pagbati na ako ba ang nalang mo pwede sa diin hindi ako pagpumano. Kaya rinsing mo yung kasi una, ito ang magbibuat ng pinang ako rin, mag-rinsing ko. Hindi ako na ikaw, so magbagaan na siya. Doon ko na ako, mag-ibatin ako.
2: Sa imang kilid?
1: Mga kabayan na, kung gusto mo na alternative medicine, so yun ang pagkakas yung alternative ko kay ako, kung pala ako, mga nakaswisit ko. So yan, ay medyo palmahala, pero okay na kay health statement ko si Rex Boy Castro, sitang taga Malayas ko ang purpose ngayon.
2: Edad?
1: Edad, 45 ko.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: No approved therapeutic claims.
0: Ang Doc Alternativo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Coop Mati Branch. Sa Hinguog Branch. Sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City. Former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao.

0: pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Sa akong experience, nagamit ko ni para sa ika na maglabad, manggudak mo, kami na init ng panahon na. Ikaw na ko magpagutang na ikaw ani nga plus pag suway na ko kami roha hang siya pero mga second or minute mabugno siya mawa ang iyong pagkahang ang imong o ang imong pamati mo gaan maragi aisa ng imong bakit tungod sa kabugno tungod sa kayo siya may picto ka ay dali na kayo ipicto kung ang sa'yong ipapamati sa imong lawas pulihan o ka lagsik sa imong lawas hindi pamati sa imong lawas ako nga lang si Rijan Gabunada may puyo may sa bantayan o buhok niya. Akong edad 33 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Muntik nang madialysis ang kanyang ina dahil sa pagbaba ng hemoglobin. Ngunit natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Una, sa akong pagkakaplag ang Doc Alternativo, nakaplagan na dahil nito sa akong nan. Pagkakaplagin ako kay prayer yun ko nga. Bourbon prayer yun nga. Kay idealisis na siya. So, pagkakuan, nadungog mo din ako ng Doc Alternativo, so ni-add to dayon ko. 1 week rabia ang kuan cleansing. Dako biya yun kaayo o nahatag yun sa kayuhan sa nanay. Kaya ang problema yun na mo, hemoglobin, mababa na, nay na lang. Katulo ang infection. Ingon siya nga, dili, ingon siya sa doktor nga dili kay kuan mang yun, mataas mang yun ang iya ang kuan, kanang kriya. Dili na kuno siya magpa dialysis. Kuan yun ako sa result ba nga after 1 week, idala na po na ako siya dito sa kuan agapig pati himong kuan na siya 3 ang ako ikasulti nila nga dili na gyud magduha-duha kay ni ako buhi naka kuan by experience gyud na nga after 1 week amazing gyud ang ako bali be namong tinambal dugay be namong tinambal ana ako si Maria Leccionita Larot tarsira na sa Paniramon Street Dipolog Street 60 years.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Sa Pasig, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasig City, Iloilo. Sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence. Sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa Diaz Ability Office. Sa Culese, Antique Branch, Joseph Street, Centro Poblacion, Culese, Antique. Sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal. Time!

kita sa itong final minutes katropa sa ito aga programa Gabihan sa Apon Gyapon. Ako niyong kauban Gyapon na Papa Junisio ni sa mga katropa na ito nga nanimo na o nagtimo-timo pagkarong hapo na. Ay, mayaw na ito ang mga driver di ay karoon na sa Digo City at Digo City Davao del Sur, mga tricycle driver, mga minibus driver. Huwag sa tanan nalaga baga driver niya na minaw karon may hapon din yung tanan. Patimbaya, Papa D. Sa Ignacio, sana Ignacio family. Na minaw minimo diri sa Cugon, Digo City. Si Papa Arthur o si Mama Linda. Ignacio family. Salamat sa pagpaminaw sa may Barangay Cugon, Digo City, naglanog-lanog atong programa. Salamat ha, salamat. Kining bayan sa itong pagpanag-uban-uban, karon hatod ka nato sa prime school, sa mga ginikanan diyan nga nangitag tulunghaan, kung asa nila buot biskulahon ang ilang anak, karon nga maabot nga pag-abri na po sa klase. Pwede kayo nga bisitahon ninyo itong prime school, kaya nagatanyag tadiri og nindot nga

responsibilidad sa pagtuon sa mga kabatanonan. Nya secure pag yun ang ato ang eskwilahan, okay? Unya na pang na pa sa mani ang pinakadindot pag yun kaning ato ang prime school katropa nagatanyag po di siya og take four courses mga training kay accredited man to sa TESDA. Da do na tay mga available kay mga training og take four courses diri nga pwedeng ma-avail sa tuang training. Sama na lang sa shielded metal arc welding NC2, driving NC2, o ang tuang healthcare NC2 ug daghan pa nga pwedeng ma-avail sa tuang mga kabatanunan o mga ulitaw o mga dalaga nga buot mo avail nini nga tuang mga training para sa Certificate 2, National Certificate 2 nga ihatag sa TESDA. Accredited ta sa TESDA ang prime school. Asa man makaplagan yung prime school na tadrih ni Mutang, dos may parallel street, Barangay Tiguman, Digo City, tapad lang yun sa tuang prime hotel. Ang prime hotel na to, napodoy ang tong FM. Una nga, tapad lang yun siya, no? Wala kailangang pangitaon pa, prime hotel, i-approach. So prime school na po na, at the same time ang tapad, okay? Analang. Sa mga ginikanan diha. Nya, pwede po mong mahapit sa Prime FM. Magpa-picture mo ni DJ Tisay. Magpa-picture mo ni Papa Dionisio. Magpa-picture mo sa tuang mga artista sa radyo. Si Cardo Idol. Si kisa pa, kaya mga dramaturgo din eh. Daghan kayo mga personahe doon sa tuwag FM nga pwede ninyong i-meet up. Pwede ninyo bisitahon, magpa-picture mo ha. Di man yung mga hilason ng mga personahe doon sa Prime FM. Di basta-basta. Pwede tayo wakas katropan sa pagalas kinatibukan po sa Prime Broadcasting Network Prime FM. Kini, si Papa Dionisio Mingon, daghan tingin sumas yung pagpaminaw, dalay ko ng Diyos. Adjourn!

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balansing pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: a quatre pommes.
1: Sakit sa ulo ug lawas. Naulian tungod sa paghaplos sa Aromatic Plus Haplos sa Doc Alternatibo.
2: Mayo kami sa mga tuang, kanong may nasakit sa ulo, panakit sa lawas, dilik sa laman ng pangkos, kanil na pulmawa, masakit. Okay, kung gaya na, kay since 2018, katong mga maksoya ng haplas, nilok na yung haplas, kay hindi naman siya haplas na pang pangkos, hindi pwede po na patas sa tubig, inon, para mawa ng mga panubo. Po, sa tabi pinagulay, sinipasit yan nyo, tagang tumbukin kami.
3: Sa kaipigtibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Bay, una ka bay naibalaan nga assessment center dinhi sa Davao del Sur? Wa mangudyo ng dawat sa trabaho? Kaya wa ko'y gikoptang certificate?
6: Sakto bay, kaya nag-enroll ko sa Techbook sa Prime School.
5: Unya, rehistrado mo na sa atin sila bay?
6: Oo oh, bay, ang Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated, rehistrado. Ug mamahimo kang mag-enroll anytime para sa Healthcare Services NC2 ug Shielded Metal Arc Welding NC2.
5: Pareho na ko bay na graduate ko sa Alliance School. Ug gintahay, dun ako NC1. Mamahimo ba nga diha ko mag-assessment?
6: Pwede kayo bay, ang Techbook sa Prime School Tesda accredited na para sa assessment center sa Shielded Metal Arc Welding NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Healthcare Services NC2, ug Food and Beverage Services FBS NC2.
5: Ayos, sige, salamat bay. Kay magpa-enroll na ko karon.
7: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated, PITVS, makit-an sa Prime Complex, Douglas Ra, Cagas Road, Barangay Tiguman, Digo City. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo ka mangutawag sa 0951-378-3351. Prime Innovations Technical and Vocational School, TESDA Accredited.
8: Ang Doc Alternatibo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata.
9: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
8: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
10: Kapag rarakit pa pagkatapos ng trabaho,
11: dapat matibay.
10: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
11: dapat matibay.
10: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
11: Dapat matibay.
10: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
11: Mixten Herbal Coffee.
10: Kapeng pang matibay. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: En 4 ans, pas mort.
1: Diabetes, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternatibo.
2: Dati po, ako po ay may sakit na diabetes. So, ngayon po na magaling na po ako dahil po sa mga gamot ng Dok Alternatibo. Mexican, Aplas, at saka yung Fulvic Mineral at iba pa. Awa naman po ng Diyos na sumunod po ako sa vitamin C emulsion at saka po sa cleansing. So, yung pakiramdam po ngayon, magaling na magaling na po. Ang payo ko po sa inyo, pumunta po kayo sa Dok Alternatibo dahil lahat po ng mga gamot nila ay mabisa po kung ano po yung nararamdaman ninyong sakit sa inyong katawan. Po si Mayra Linji Galet, taga Barangay Chitongpong, Mondragon, Northern Samar.
3: Sa kaepektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Ang Dok Alternatibo Center sa Maramag Bukidnon Branch, Porok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Left, Maramag, Bukidnon. Sa Cagayan City Branch, Liope Grand Hotel Building, Door Numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysana City Parking Area.
7: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
8: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mokuha og shielded metal arc welding NC2 USMAW NC2.
7: Ug dili lang kana ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center. Ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
8: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
7: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
8: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
7: Enroll na sa Prime School.

0: 4, vamos!
1: Mataas ang creatinina, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
2: Mga products ng Doc Alternativo, producer kami sa Doc Alternativo products, ang Haplas sa akon nga paggamit is very very effective. Tungod kung nakapoy ka, dako ang mabulig ya sa mga nagapalanakit nga lawas, especially kung may ubo ka. Ang sa ubo manami gid kay matawhay ang imo nga paginhawa. Kung makainom ka sini, matawhay ang imo paginhawa, padali ang imo nga pag-ayo. Sa mga wala pa naka-testing kag nakatilaw sini nga produkto, tinguha inyo nga makatipon sa porta para makabakal o kung makaparehestro sa during the seminars ng Doc Alternativo ay ang tanan na produkto sa Doc Alternativo mga epektibo pag makasabat git sa atong mga kinanglanon. My name is Rosalyn Barilo Archide from Barangay Anuring, Sara, Iloilo. I am 61 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve. Therapeutic claims.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tinguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: Tama sa bulsa. Tamang-tama sa pang-agrikultura. Tamang-tama para sa makinarya. Tamang-tama, mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Duok Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinaryas ang hahanapin nyo. Duok Alternatibo Machineries. Located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Duok Alternatibo Machineries.
4: Sa IPIL, ang Duok Alternatibo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-720-6018.

0: It is now 6:03.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Prime FM.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas.

0: This is a 106.3 of Prime FM. Mga katropang oras po natin, it's now 6:11. This is DJ Wild Honey signing in. Welcome po dito sa ating programang Haplos ng Gabi. Kamusta sa lahat po ng mga katropa natin? Buong Pinas, happy Wednesday evening. Today is May 6, 2026. Sama niyo po ako hanggang alas 9 ng gabi. And sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, mayong gabi ang programang ito ay hatid sa atin ng Doc F Mixed and Herbal Coffee, ang ating kape, all natural, iwas constipation, iwas insomnia, mapabata, matatanda, mga buntis. Very safe, uminom po ng ating Mixed and Herbal Coffee. Available po sa lahat po ng mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Kung wala naman po kayong time na bumisita sa ating mga branches, pwede rin po kayo mag-order through door-to-door delivery. Mag-message po sa ating hotline number at 0946-967-32. One, 12 minutes after 6, good evening, right here at 106.3 Prime FM.
1: Malakas na ang resistensya dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Ako po si Erlinda Golondrina, 74 years old, time summer. 7 days cleansing. Malaking tulong ito sa akin. Ngayon nga nagbabitamin C ako. Naramdaman ko rin na yung katawan. Malaking ngayon ang pagbabago ko dahil sa hindi pa ako nag-cleansing at yung vitamin C. Kung ano ko naman sa kanila, sinishare at pinukwento na ito ang ginagamit ko. Kaya ng mga nakapit kita sa akin sa barangay, talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad. Nung nagakit, nakakalakad ka na ngayon. Kwento ko nga ito ng mga gamot ng Doc Alternativo. Ito si Erlinda Golondrina, 74 years old, Barangay Factoria, Oras, Eastern Sam.
3: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Check out tayo mga katropa 625 with DJ Wild Honey. Kamusta? Happy Wednesday evening. Kamusta sa mga nanay natin? Especially to Nanay Sharon. Busy na. Luto na ba yung mga sinain nyo dyan? Mga ulam natin? Aba, mayang-mayang konti. Kakain na ng hapunan. Ganda gabi po sa lahat po ng mga katropa natin. Julius, and also to Mama Rizal. Hello. Kamusta po ang inyong gabi? I hope okay na po kayo dyan. Sa mga buwabiyahe po, pauwi po sa inyong mga bahay. Ingat po sa mga drivers naman natin. Ingat rin po sa inyong pagmamaneho. Ma'am Anita and also to Sir Alan Marlon, hello. Naku, kamusta naman. Sa mga gusto pong mag-order ng ating mga products through door-to-door delivery, mag-message po sa ating hotline number 0946-967-3211-616 right here at 26.3 Prime FM.

0: Mataas ang kolesterol at sugar. Ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo.
1: Ako si Luella Mission, magkatira sa Boston del Norte. Gamit namin sa pamahay, sa bahay, yung corn coffee. Oo. Sa corn coffee, nang paano ako na pa, tingin ako sa doktor. Yung ano ko, may kolesterol ako, yung ano, sugar. Sa uumpisa lang, gumamit na ako ng ano, corn coffee. Parang wala na talaga. Mm. Nagpatingin ako sa doktor uli. Wala na, linis na yung katawang. Hanggat ngayon, ano na ako, palagi na ako punta sa Alternative. Victory Tumbay Agosan, Loyola Mission. I am 75 years old now.
2: Prueba sa kaibigtibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Maganda na ang pangangatawan na dahil sa pag-inom ng best milk ng Doc Alternatibo.
3: Ang nahatag kayuhan sa kwa sa dispatch kay gagamit ng kuwan ni Lindot, kaduha, baskong inyong lawas o kuwan ka. Yung mga mukong active yun sila. Wala tayo mayroon na sakit yung mga lawas. Lindot yun sa inuhang lawas. Parang wala pa nakagamit sa best milk sa Doc Alternatibo. Tistingin ninyo gamit o garig binudari ka. Pero masulayan ninyo o unsa kalami o ka-epektibo sa best milk na organic. Kundi ay si Mrs. Kalinda Adunay, taga-Soli, Kiamba, Parangani, Krabin.
2: Sa kaibigtibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Tamang-tama sa bulsa, tamang-tama sa pang-agrikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama pasti kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagtutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat. Doc Alternatibo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susulitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinarya ang nahanapin nyo. Doc Alternatibo Machineries. Located at 251 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Doc Alternatibo Machineries.
6: Prime FM.

0: This is a 106.3 Prime FM 642 with DJ Wild Honey. Narito po yung mga schedule po natin para po sa ating herbal and natural healing seminar for this month of May hanggang June 2026. Sa mga branches natin sa Luzon, makakasama po natin dyan si Doc Marie Enriquezo this coming May 13, Lipa City, Batangas. May 14, 13 Martires. May 15 ay nasa Malolo City, Bulacan. May 16, Pasay City. At sa May 17 ay nasa Cubao, Quezon City. May 19, Naga City, Camarines Sur. At sa May 24, Legazpi City, Albay. Yan po yung schedule ni Doc Maria Enriquezo. Save the date sa mga members natin, sa mga katropa natin. And makipag-ugnayan po sa ating mga branch. In charge, magpa-register na po in advance para hindi po kayong maubusan ng slots. Alright? And also, sa lahat po pala ng mga members natin, sa mga nakikinig po sa atin ng mga katropa natin, sa mga gusto naman pong mag-order ng ating mga products ng Doc Alternativo, pwede po kayong mag-text sa ating text hotline number at 0946-967-3211-644. Good evening.
1: Hyperacidity na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Agnes Saplon, at Agasayon, Maytong, Sarangani Province. Ako ay 47 years old. Dati po, labas-pasok ako sa doktor noong panahon na hindi pa ako nag-cleansing. Hindi ko po alam na may nagpapagaling yung cleansing. Kasi dati may doubt din ako. Naririnig ko lang sa radyo na nagpapagaling yung cleansing. Pero kahit may doubt pa man ako, sinubukan ko pa rin na nag-cleansing. Noong nag-cleansing ako, gumaling po ako, yung maganda po yung pakiramdam. Alam ko yung acidic ko ba na parang tumigas sa loob ng tiyan ko kahit pa paano that time na natunaw siya, naging okay po yung pakiramdam ko dahil sa cleansing. Kaya sa mga may karamdaman, huwag na po kayong magdalawang isip. Subukan nyo po yung cleansing. Gagaling po kayo. Ako po nga pala si Agnes Saplon, taga Zion, Maytong, Sarangani Province, 47.
3: Sa kaibig Timor ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Pananakit ng paa at nahihirapang maglakad na tulungan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
5: Na-avail ako ng vitamin C infusion sa kabulog before masakit ang mga paa ko, hugat ng paa ko, masakit kung umakyat, bumaba ako sa bahay namin. Nung na-avail ko na yon, after 3 days, okay na ang pag-akyat ko kahit pabalik-balik na ako na akyat, pataas, pababa, ganon, nawala na yon. Yun lang ang naramdaman ko nawala. Then, ang skin ko noon, hindi clear na ganito. Na-stretch na, may konti-konti na yung mga pigments na hindi ko kanais-nais, hindi naman ako na glow-lotion. Ako si Fe, Solay na Mapala, Kagay, Together of City.
3: Prueba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternativo Center sa San Shanco, Cebu City. Door 3, Sanchez Building, San Shanco Street, sa Carcar City, Cebu. Little Building 2, Poblacion Dapdap, Carcar City, Cebu. Sa Tagbilaran City, Bohol Branch. Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingen Simbahan. Sa Tagbilaran City, Bohol Branch. Courtyard Building, Airport Road, Gogon District, in front of Lingen Simbahan. Sa Ubay, Bohol Branch. Gaviola Building, Tanen Street.
8: Check your time, it's 6:47.
9: Prime FM.

0: ring.
1: It is now 6:59. That time check was brought to you by Doc F. Pulvic Mineral. 10 drops sa isang baso ng tubig kada inom para iwas high blood pressure, iwas high blood sugar, cholesterol at hyperacidity. Mas solusyonan pa. Available po yan sa lahat po ng mga branches ng Doc Alternativo nationwide. At pwede rin po kayo mag-order through door-to-door delivery. Mag-message ati po ng hotline number at 0946-967-3211.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM. Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM. Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM.
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Check it time mga katropa, 7:12 in the evening. Kamusta? Kasama niyo po DJ Wild Honey. Happy dinner sa lahat po ng mga katropa natin, mga members po natin. Ako makain po dyan ng inyong hapunan. Enjoy while kikinig po kayo dito sa Prime FM. And also, batiin ko na rin ng isang magandang gabi kina Junjun. Oy, ano ulam natin dyan? Make sure palagi na mga healthy foods yung mga kinakain dyan kasama yung mga kids niyo po.

toxins yan sa loob po ng ating katawan. So dapat ano rin natin yung ating lifestyle. Junjun, narinig mo ba yun? Thank you so much. Narito po yung continuation ng ating mga schedule para po sa ating herbal and natural healing seminar ngayong buwan ng Mayo hanggang sa June po natin ang mga schedule, especially po dyan sa mga branches natin sa Luzon. Doc Anastasio Halaman Jr., this coming May 26 ay nasa Aguo, La Union; May 27 at Baguio City; May 29 at Lawag City; May 30 ay nasa Abulog, Cagayan; June 1 at Ilagan City; at sa June 3 naman po ay sa

branches natin sa Luzon. Maya-maya, ano naman natin yung sa Visayas at saka sa Mindanao po natin ang mga branches. Alright? Sa mga gusto pong mag-order through door-to-door delivery, ayan, mag-message po sa ating hotline number 0946-9-67-32-11-714. Maayong gabi!

0: high blood, constipated at cataract. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako si Evelyn De Ordis, nagpuyo sa Barangay 19, Hingog City. Akong edad 65. Dati po high blood ko. Tapos may yung cataract sa mata. Nainganyo ko sa pag-anhidere sa Doc Alternativo. O bila nga nakapaminaw ko sa ilang litior, diyan ako na probe nga, gi-testingan ako ang ilang mga product. O katong akong sakit nga high blood, katong lisod nga magbawas, sa mga product na akong natilawan, nag-cleansing ko ma'am. Pag-cleansing na ako, mga tulo lang kaadlaw siguro to naramdaman ako nga. Gahan yung kain ng gawas nga wako kasabot sa akong libawa. Gitan na to, pag-abot sa 1 week do, gaan nga gaan ang akong pamina. Wala yun ang akong mga gipamina. Gininyo makita nga kamo maayog yun. Ako si Evelyn De Ordis, nagpuyo sa Barangay 19, Hingog City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

Ito si Cara Joy. Happy 35th birthday sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ng birthday ngayong araw. Happy, happy birthday 7 to 1 is 6 right here at 106.3.

0: ng resistensya sa pangangatawan dahil sa pag-inom ng Mixen Herbal Coffee ng Doc Alternativo.
1: Hindi ako Mixen, ako gini siyang pampalaban sa wala gipoy kapoy makainom ko ani. Always your condition akong lawas. Sa iagi na premise akong bag. Sa nasa ko mag-travel, lagi na sa akong bag. Inom ko ani kaya wala akong gutom. Pwede na mo siya lanlanon. Mura siya pulburon. Pag inom na lag kape, kaya dili ka mapas. Yung Doc get siya kayo, kaya dili ka kapoyon. Ang dami na namin yun ng mga synthetic na kape. Kaya naadili ang pinaka the best na coffee kay Herbal Coffee siya. Ako si Juliet Rosero sa Don Carlos, Bukidnon ko nagtuyo.
2: Kumuha sa kaibigan mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hypertension at heart enlargement na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Marami akong nararamdaman tulad ng paghihilo at tumataas yung BP ko. At the same time, meron pa ako heart enlargement. Subukan ko sa Doc Alternativo ay yung nag-take po ako ng 7 days cleansing po. Bili ako ng product nila, tapos yung fulvic mineral na mintake ko po yung tuwing umiinom ay meron pa akong nilalagay. And at the same time, yung magnesium ascorbate. Yun po ang the best po talaga sa in case of emergency. Yun po parati ang nilalagay ko sa dila. O, nakakatulong po yun at kahit papano po ay naibsan po ang problema ko sa katawan ko at medyo okay na po yung pansarili ko. Kahit ano man po ang gagawin ko ay hindi na po ako natatakot din. Alam ko po, meron po akong panlaban sa aking karamdaman. Ako po si Julieta Sanchez, 65 years old. Nakatira po sa barangay Maigang City, Luzon, General Nacar, Quezon.
2: Kumuha sa kaibigan mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Prime FM.

This is a 106.3 Prime FM 744. Good evening sa mga katropa natin. Kasama niyo po DJ Wild Honey hanggang alas 9 po ng gabi. Na ito po yung continuation ng mga schedule po natin para po sa ating herbal and natural healing seminar. Dr. Rupert Sohede ngayong May 12 ay nasa Ormoc City Leyte. May 13, Maasin City. May 14 ay dyan naman po sa Zugod, Southern Leyte. At sa May 15 ay nasa Tacloban City naman po si Dr. Rupert. And also this coming May 16, Abuyog Leyte Branch. May 18, Calbayog City Summer. May 20, Naval Biliran. May 22, Ubay Bohol. At sa May 23, ay dyan naman po sa Tagbilaran City, Bohol. Yan po yung schedule ni Doc Rupert Sohede. Kaya sa mga members po natin, sa mga katropa natin, magparegister na po in advance. Makipag-ugnayan sa mga branch in charge po natin. O di kayo punta lamang po sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong mga lugar. Sa mga gusto pong mag-order through door-to-door delivery, mag-message sa ating pong hotline number at 0946-967-3211-745. Good evening.

0: Bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Ang patulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Pananakit ng breast na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Simula po siya, ma'am, kay sa ako ang totoy na nakagugwag to na madula sa kunti ilba. Tapos na po ato mga na naman sa ibabo mo, gawa si nagtotoy sa bata, pula taktul na sakit, unyak magpatabok-tabok. No, to nga, isa kaadlaw at to po kay kanong nag-ampo ko ang kanang matabangan ko. Ito na mo ang katong guide sa pag-cleansing. Nindot kaya kung paminaw at to niya kanang nindawas ito kanang hugaw, kanang dugay na kainin mga kanang nakon ng mga hugaw. Kanya pagkahinan at to kay ninggaan din ang kong paminaw sa nagsisunod, dinamo ang kanang kalisiba sa kuwan sa dapat ang tatibo hanto to sa pito kaadlaw ang kanang yung product na ako ang gay kuwan at to inom okay kayo sa nakasunalan na bonus para sa tepala na naman barangay tagapasan ba sa tuwag
2: sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.

0: It is now 8 o'clock. That time check was brought to you by Doc F Sex Solution. Ihi ka ba ng ihi magdamag? Ngayon, kontrolado na yan. Mag-sex solution, ialo lang sa inuming tubig kada umaga. Pampalakas at pampagana pa ni Mr. at ni Mrs. Tandaan, Sex Solution. Para sarap ang buhay. Available po sa lahat ng mga branches ng Doc Alternativo nationwide at pwede rin po kayo mag-order through door-to-door delivery. Mag-message sa ating po ang hotline number 0946-967-3211.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

This is a 106.3 of Prime FM, 12 minutes after 8. Kasama niyo po DJ Wild Honey. Hi and happy listening to Marife and also kaya Mama Lara. Maraming maraming salamat kina Sir Dennis and also to Sir Elmer. Hello. Narito po yung continuation ng mga schedule po natin para po sa ating Herbal and Natural Healing Seminar ni Dr. Jefford Linggo-Linggo ngayong May 26 ay nasa Baez City. May 27, Dumaguete City. May 29, ay dyan po sa Carcar City, Cebu. May 30, ay nasa San Shanco. And June 1, dito po sa Iloilo City. June 2, Calibo, Aklan. June 3, Colase, Antique. At sa June 4 naman po ay sa San Jose, Antique. Kaya sa mga ano natin, magpa-register na in advance sa lahat po ng mga katropa natin. And also, sa mga gusto pong mag-order ng ating mga products ng Doc Alternativo through door-to-door delivery, mag-message po sa ating hotline number at 0946-967-3211-813.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Breast cancer. Nagamot ng 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Mga 9 years na po akong survived. Ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Isa po akong XOFW ng breast cancer po ako 2013. Ngayon, umuwi po ako from London. Dito po ako nagpa-opera. After my operation, dito po sa hospital ng Lourdes, pinakilala po sa akin ng kaibigan ko itong Doc Alternativo. Pero nagpa-chemo pa rin ako dahil sa breast cancer ko. Tatlong chemo lang po ako. At itinuli ko na lang po ng Doc Alternativo. Nag-promo po sila ng 200,000. Nagpasete po ako noon, nasaksakan po ako noon. So, isa lang masasabi ko, proven and tested talaga na ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Mga 9 years na po akong survived. Salamat po sa Doc Alternative.
0: Sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

This is 106.3 Prime FM 823. Gandang gabi po sa lahat ng mga katropa natin. Dahil ito po yung continuation ng mga schedule po natin para po sa ating Herbal and Natural Healing Seminar. Doc Vince Lambak, this coming May 13 ay nasa Maramag, Bukidnon. May 14, Iligan City. May 15, Hingoog City. At sa May 16, ay dyan naman po sa Surigao City Branch. May 18, Tandag City. May 19, ay nasa Bayugan City. At sa May 20, ay dyan po sa Kabadbaran City Branch. Doc Marites Montoya, this coming May 13, ay nasa Kiamba, Sarangani. May 14, ay dyan naman po sa Jensen. May 15, Surana, South Cotabato Branch. May 16, ay nasa Tacoronga City. At sa May 18, ay dyan naman po sa Limbak, Sultan Cotarat. At sa May 20, ay nasa Midsayapa, Cotabato Branch. Yan po yung mga schedule po ni Doc Vince at saka ni Doc Marites Montoya. Save the date. Kaya magpa-register na in advance sa lahat po ng mga members po natin. Punta lamang po sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo sa inyong mga lugar. Bukas po yung mga branches natin. Alas 9 po ng umaga hanggang alas 6 po yan ng gabi, Lunes hanggang Sabado. 8:25 right here at 106.3 Prime FM.

0: Normal na ang blood pressure dahil sa paggamit ng Doc F Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Hindi ako pa nainom niyan. Ang dugo ko eh, umakyat ng maba. Mm-hmm. Pero ngayon nung nag-stable na ang dugo ko, mm-hmm, naging 110 na lang over 80, mm-hmm, or over 8, over 70, ganun. Ano na, mataas. Kaya nga nag-maintenance na po eh.
2: Nung simula kayong gumamit ng Fulvic Mineral, naging normal
1: ay,
2: na yung...
1: Ay, normal na. At saka, pag walang, hindi ako makakainom yan, nag-ano ang katawang ko, talagang hinahanap ko na matimpla. Ako si Concepcion Jose, taga San Antonio, Zambales, 75 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Hypertension at mataas rin ang cholesterol at sugar. Ngunit na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Ang akong gibati at kung sa wala pa kong nag-Doc Alternativo is mataas yung cholesterol ko, sugar, blood pressure ko is mataas din, yung heart ko. Pag sick na ko sa cleansing, after 7 days is thank you Lord na okay na ang akong pamilya sa akong panglawas. Normal na ang akong sugar, cholesterol o akong blood pressure. Kinigil na product is makaayo din sa akong panglawas. Ako si Milagros de Estuco, Barangay Nuybe, Quarry, Kabarbaran City is 68 years.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.
0: Sa Tacuarong City, Unit 39 and 40, Dragon Commercial Complex, National Highway, New Isabela, Tacuarong City, Salibak, Sultan Kudarat, Dorsey 6 Chio Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat, Sambidsayap, North Cotabato, 2nd Floor, Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato, sa Kidapawan City, Old Building, Metrotrix Multipurpose Cooperative, Pasay Abad, Santos Street, Kidapawan City.

This is 106.3 Prime FM. Ang oras, it is now 8:43. Hello, gandang gabi po sa mga katropa natin. Kina Mama Jonaline and also hi to Ma'am Lara at saka kaya Mary Grace. Maraming maraming salamat kina Raquel at saka po kaya Roxine. Thank you so much. And batikin na rin natin isang magandang gabi rin sina Michael and also sina Julius. Palagi pong nakikinig po dito sa atin. Maraming maraming salamat. And narito po yung last batch na mga schedule po natin para po sa ating herbal and natural healing seminar, Dr. Jovi Lontaho, ngayong May 27 ay nasa Butuan City at dyan naman po sa San Francisco ngayong May 28 at this coming May 29 naman po ay nasa Taguig City, Matis City ngayong May 30 at sa Kinapawan naman po ngayong June 1, Digo City, June 2 at sa Matina Davao City Branch ngayong June 3. Si Doc Ian Mark Enriquez ngayong May 27 ay nasa Cagayan de Oro City. May 28 ay nasa Pagadian City. May 29, Ipil Zamboanga, Zibugay. At sa May 30, ay dyan naman po sa Zamboanga City. June 1, Dipolog City. June 2, Zama City. At sa Molave, ngayong June 3. Yan po yung mga schedule ng ating po mga lectures para po sa ating herbal and natural healing seminar ngayong buwan ng Mayo hanggang sa June na po natin ito ng mga schedule. Kaya sa mga katropa natin, sa mga members po natin, magparegister na po in advance. 8:45, good evening.

0: insomnia, mataas rin ang creatinine at urine na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako si Norma Doncelio, taga Kasaba, Barangay Maligo, Pulamulok, South Cotabato, 61. Kanang di po katulog, po takong dughan. Tapos yan ito, direk, nakabating ko sa radyo na ay kundi tambal nga kuan ng herbal. Tas daw kong urine, tas akong anugod ng tas kong kriya. Pa cleansing, si Bindis. Napir, mirong adlaw at pag inungod na ako, pag cleansing, eh, nagkalibanga ko pagkaugto. Gagabi, wala naman, nawala na. Pag naman akong si Bindis, arang-arang na, hindi na po takong dughan, katunga po, nga di ko katulog, okay na. May naman akong kaon, na Norma Doncelio. Kasaba, Barangay Maligo, Pulumulok, South Cotabato.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: This is a 106.3 Prime FM 859. Maraming salamat sa lahat po ng mga katropa natin sa mga nakinig po ngayong Miyerkules ng gabi, May 6, 2026. Bukas ulit alas 6 hanggang alas 9 ng gabi sa ngalan po ng ating CEO Ms. Edelina Dilivo at sa ating pong Chief Finance Officer and Inventor Madam Ning Dilivo at sa ating naman pong COO at PBEN Chairman Sir Edgar Dilivo Jr. to Ms. Angeli and to Ms. Edmaine. Maraming salamat. God bless everyone. Good night. This has been DJ Wild Honey right here at 106.3 Prime FM.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Normal na ang pagbabawas at bumalik na rin sa normal ang hemoglobina dahil sa paggamit ng fulvic mineral at molasses ng DOC Alternatibo.
1: Ano po yung fulvic? Mahusay po yung fulvic. Nakakadumi po. Kaya malaking ano po yung fulvic mineral. Opo. Yung fulvic po, yung pong magnesium ascorbate po, at saka kasi po kulang ng hemoglobin, dugo ko, molasses po. Hindi pa po, ngayon pa lang po ng isolo. Malaki tulong po sa mga taong seniors. Opo, maraming salamat po at niloob ng Diyos na mayroong DOC Alternatibo po dito sa ating bansa. Pagpalain sana tayo ng Diyos. Yung pong pag-absorb ng katawan sa produkto nyo, depende po sa taong mananampala. Opo, pananalo po sa gamo, sa mga produkto. Kaya yun ang paggaling po niya. Ako po maano isip ko pa, magulo pa eh. Kumbaga, dapat ipul kong tiwala. Opo, para yung lahat ng tinik ko pong produkto ma-absorb ng katawan ko. Kaya yung pananampalataya ko po, opo, tiwala sa Diyos po. Doon tayo didepende sa yung sarili, yung tiwala mo sa Diyos. Florinda Rivera po, Talavera.
2: Sa ka-epektibo ng DOC Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa DOC Alternatibo Branch.
8: May 2, Sabado, sa Iloilo City. Door 2, Antonano Building, 21 EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Beside Longwin Haro.
9: May 3, Linggo,
8: sa San Jose Antique. Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, San Jose Antique.
9: May 4, Lunes,
8: sa Colase. Hospital Site, Centro Poblacion, Colase Antique.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling. Free healthy snacks. Free inom ng mixed and herbal coffee. Free patak ng eye solution. Free patak ng fulvic mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang DOC Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: fatty liver. Nakagamot dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
1: Jose Pedro, taga Haro, Iloilo City. May toxic goit ako, tapos may fatty liver. Ako na sa kula, dinabatyag ko. Paggamit ko sa Doc Alternativo, nadula, initanan. Ang ako nga toxic goiter, nadula, nagtibot ka na yung doktor ko. Sa lawas ko, alin pag-cleansing ko, kapilan ako nag-cleansing. Amon nga pagwaragwag sa Doc Alternativo, ginaikayat ko kamo nga mag-try man sa padak sa Doc Alternativo para nga ang inyong ginabatyag. Masolusyonan man dali kang mag-ayok ka mo. O si Fay Domingo, 70 years old, taga-Haro, Iloilo City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirapang matulog, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mix and herbal coffee ng Doc Alternativo.
4: Ito kasing coffee, nakatulong sa akin dahil noon nagko-coffee ako pero mga after ng 2 o'clock, mag-coffee ako, hindi ko nakatulog. Merong isang madre dito sa Doc Alternativo, Mr. Inca, na sabi niya, bakit hindi mo itry ang mix 10 ng Doc Alternativo? Kasi ako, sabi niyan, lagi ako nag-iinom niyan. Pero kahit gabi ako nag-inom, ay nakatulog pa rin ako. Kaya I tried it, no? And totoo naman, no? Kaya for the past 3 years na ngayon, ay nag-take talaga ako nito. Nag-gusta lang ako doon sa kumbaw pa nga. Hindi ako napapaalisan dito. Kasi kapag gusto ko mag-coffee o sa hapon, ay di ito talaga Doc Alternativa. Driving nila ito. Kasi lalo na yung mga hindi masyadong nakakatulog, yung mga insomnia, mga dahil na sa coffee, no? Itong coffee nito ay talaga masasabi ko na sa aking experience ay talaga nakakatulog ako kahit ako mag-inom ng gabi. Sister Cecil Ivana, no? 72 na ako ngayon, taga Talisay, Camarines Norte.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: asthma na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
1: Nagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplus. Kasi yung Haplus, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asthma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplus. Noong una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala medyo gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Ligo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplus na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-atake ko ng asthma, nag-i-steam ako ng Haplus, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit, lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asthma hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo palakasin mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asthma. Inborn kasi na, mahirap pagaling yan, hindi mapagaling yung doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplus, yan ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gamgon ng Sison Pangasinan. 76 na po ako.
2: Sa kaibig-tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan, ngunit napagaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Ako si Corazon Jose po, ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, ang grabe naman, hindi nga ako makakiyat dyan sa ano, kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi, punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa, ano, dun sa radyo. Yun po, yun na nga po na... Tsaka ano po ako, yung constipated. Yun po ang pinaka main problem ko, yung constipation ko po. O tapos yun na po, nung ako dito, nagpa-registered ako, nag-membership ako. Nagpa-member ako kay Doc June. Ayun, sabi niya, ito yung lahat ng anuhin mo eh. Tapos na po ako ng cleansing. Cleansing po, pag ano ko ng 1 week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung Colbic Mineral. Yung sabi po sa, sinabi, sinunod ko po lahat ng mga ano. Pagagising ko po sa umaga, nagano ako nung ano, yung, ano ba yung pangmumug. Yun muna, tapos yung ano na, yung Colbic. Inano ko ng 1 litrong tubig. Tapos pagkaano ko po, hinaluan ko ng honey at saka magnesium ascorbic. Yun po, yung after na mainom ko po yung isang ano, yung mga kalahati pa lang na ano, nararamdaman ko na po yung pag ano ng aking ano, yung para ma-detox na nga ako masyado. Pero nag-ano pa rin ako ng rice sa tanghali, pero ano na lang, konti na lang. Ang mostly kinakain ko yung ano, yung gabi, kamote at saka saba. Basta the best po talaga ang yung Pulvic Mineral. Yun po ang nakatulong sa akin sa lahat ng mga aray-aray ko po at saka ano. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
2: Sa kaibig-tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Prime FM.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: naging magaan na ang pakiramdam sa kanyang pangangatawan dahil sa pag-inom ng mga produkto ng Tok Alternativo.
1: Ako si Mrs. Virginia Apad, taga Capitol Hills, Barangay Washington, Surigao City. Ang sa Tok Alternativo na nagkuan ko na member ako, 2010 pa. Pagka 2013, nagkuan ko, nagbiyahe ko. May kuan sa akong, may tungod sa kung lagi ka ng may mga kaoban ako nga, nagduwa-duwa atong sayuti, naigugah ng susu. Sa nga itong ato, nalimta na nahuhan to ni abot ng 2016, mga ito nga, may kuan na lingin na sa ilaw ang susu na ako. Oo. Di, mga tambal, kuan, di, murag nalingaw naman po ko kayo, nagtrabaho man ko lagi sa kapitulo. Wa may sakit, wa may akong gibating ako, na, aganihapos may akong number one, may akong, naganisabay ka rin, 20 na kabuka, kabaksa akong, natigom dito sa sige ko magpalit kay nagdeal man ko sa akong mga isuon kaya ron sila mahibaw haplos dya guto ko lang magbanjus-banjus ko dya mga kapi it, tanan kapi na ito dali dya mag-inom ka kuan pulbic mineral po nga na gani aho tulo ka kuan tulo ka botelya huwag gani magkuha ipan na expire na rabat itong November 23 sana pwede pag ni pwede pa na pag-inom ana dai makaw ka lagi sa pizza 22 pag tumar na ako pagkagabi buntag ko nag-inom pagkagabi naka-relax ko sa ang lawas gaan ang lawas sa pagkagabi kuan pero nai agahong tuhod wa nai sakit aning gaan ang tuhod na kay may ang arthritis hantod karon magkuan nag-inom ko ang ako si Virginia Bilyones Apad taga Capitol Hills Surigao City 68 ang edad karon.
2: Sa kaibigtimo ng Tok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Tok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Tok Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Tok Alternativo Center sa Maramag Bukidnon Branch, Rock 1, South Poblacion, Maramag Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Left, Maramag Bukidnon. Sa Cagayan City Branch, Liope Grand Hotel Building, Door Numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysanas City Parking Area.

0: sakit-sakit ni at puso na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: Ako si Eddie Manzanillo, taga Pamplona, Cagayan. 57 years old. Sabi niya, sakit ng puso o sa kidney. Ngayon, magtatik na ako ng yung product ng Alternativo, kidney cleanse, cleansing capsule, ganon, yung public mineral, mixten, yung mga members, magano kayo, mag-take kayo ng Doctor Alternativo, maganda. O si Eddie Manzanillo, Santa Cruz, Pamplona, Cagayan.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Tatarata at hypertension na solusyonan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Anyone will not buy kung hindi effective ang product. Now I have more than 200 buyers, regular buyers.
4: Wow.
3: Ang hypertensive kasi ako eh. Kasi pag wala na akong salamin, cancel lahat ng appointments ko eh. So I canceled all my appointments on that day. My mom had a cataract laser sa one eye niya. Hindi pa namin ginagamit ito noon. Tapos, after 6 months kasi, due for operation yung isa pa. Pero nung ginamit niya ito, hindi na siya nag-open. Until now.
4: Kasi binibenta ko na sa abroad ko eh.
3: Ako po si Teo Mariera. I'm 62, going 63 years old. I'm from Isabela, Tubong Isabela, but I'm now based in Quezon City.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Sa umaga

0: pananakit ng China, natulungan dahil sa paggamit ng DOC F Fulvic Mineral ng DOC Alternativo.
1: Sa una, akong ibate, Diyod, kato, bitaw akong magsikikog kaupal, makadaadlaw. Akong kutukuto ni Dako, marag akong igawas na kuan, mugaw. Karon, ang una gyud nag kuan ani cleansing ang akong bana. Apa? Ni karon, testing ko kuan ba kuha sa pulbit. Kuha ko isa ka basong tubig akong gipatakan og 50 ka patak. So pagpatak pag inom na ko no isa ka baso pa lang ako na inom nga 50 ka patak ka pulbit. Dito gyud na habwa gyud akong hugaw kada pulo gyud ko balik-balik siya. Wala pigtibo gyud ining pulbit ay. Ako sa LC Polinar nga 63 years old taga Purok Dos Manan.
2: Prueba sa ka-epektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Kung hanap

0: buhay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Idol. Malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, Idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga Idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Duke Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Constipation, na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Sa wala ko po dyan eh, naghandi ko tayo ibang tamahan ng hilik ayaw di unay number one git sa una ka. Tapos high blood, kung kanang akong mata, hilik ko kaayo kaglaro sa una ko. Sabihan na nga, nakadungog na po sa radyo, ako dahil di-subjan sa pagpaminang kung pag-attend sa seminar. Sabihan na nga, sige kong nakapaminang sa seminar, matagbula, dihan na ako nakita. Doon ay kabaguhan sa kanan akong libati, umun sa mga product kong gigamit. O katong na ay pagpanglabo sa akong mata, ang akong gigamit at to ang eye solution. Karong public naman ang nakabutang. Karong kining akong sa amin, injection lang sa abog. Kaya bisan mo gagmay na kung ako ang magkaroon na ginako. O sa itaduha ang pulbic mineral, doli ang nakawalak po sa nakapusto sa akong high blood. Ako si Edelinda Orbez, 64 years old, nagpuyo sa Barangay 19, Imoong City.
0: Kumuha sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Surala branch, door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala, South Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santo Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat.

0: sipon at ubo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
1: Meron na akong bagong natuklasan ngayon. Ha Plus. Ito, sinipon ako, tapos caffeine na hindi basta-basta ordinary. So, ang ginawa ko, tinatakan ko yung isang baso na maligamgam na tubig. Tapos, paggabi, pinapahilot ko dito sa likod ko. So, awa ng Panginoon, mabilis akong gumaling.
2: Amen.
1: Yun lang. Marami na, pero paulit-ulit na ito yung bago na natuklasan ko. Gumamit din kayo para hindi kayo bibili ng synthetic na gamot. Shirley and Solina, Tanza, Tugegaraw City.
3: Ruweba sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Sakit sa kidney at puso, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
5: Ako si Ebi Manzanillo, taga Pamplona, Cagayan. 57 years old. Sabi niya, sakit ng puso o sa kidney. Ngayon, mag-check na ako ng yung product ng Alternativo, kidney cleanse, cleansing capsule, ganon, yung kulit mineral, mixten. Yung mga members, magano kayo, mag-check kayo ng Dr. Alternativo, maganda. O si Eddie Manzanillo, Santa Cruz, Pamplona, Cagayan.
3: Ruweba sa kaibig Tibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Malakas na ang pangangatawana dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
2: Itong mga gamot na ito, ito ngayon nga nagbabitamin C ako, naramdaman ko rin na umano itong katawan ko.
3: Lumakas ang katawan.
2: Lumakas ang katawan ko. Malaki ngayon ang pagbabago ko dahil sa noong panahon, noong hindi pa ako nag-cleansing at itong vitamin C. Ay, hindi ako makalakad noon. Ngayon, nakakalakad-lakad na ako. Ayan ang Diyos. Inaano ko naman sa kanila sinisir at pinukwento na ito ang ginagamit ko kaya naka-uri ako sa katawan ko, recover. Yung mga nakakita sa akin sa barangay, talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad noon na bakit nakakalakad ka na ngayon. Pinukwento ko nga itong mga gamot ng Doc Alternativo na ako si Erlinda Golondrina, 74 years old, taga Barangay Factoria, Oras, Eastern Samar.
0: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
1: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata.
5: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
1: Sa Tagong Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Bye!

0: buhay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: rashes sa balat na solusyonan dahil sa paggamit ng Goto Cola ointment ng Doc Alternativo.
1: Ako si Lea Del Macquidong, 53 years old, na puyo sa Babugaliera, Davao City. Pasalamat po sa Ginoo kay na aning Doc Alternativo na sila ointment na Goto Cola makatabang sa mga katutado sa panin. Pasalamat po sa Ginoo na okay na ako ang skin, okay na auhag na po kamong mga iso na ko, mag-anhi sa Doc Alternativo, maminaw sa seminar o kung kulit po sa ilang product aron makatabang makahatag o healthy na pamalawas sa tua. Ako si Leyanin Magkido, 53 years old, taga Babugaliera, Davao City.
2: Nueva sa kaibigtibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway, beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Fena Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Chiu Building, Poblacion 1, Libak,

0: May problema sa mata ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, natulungan dahil sa paggamit ng Doc FI Solution ng Doc Alternativo.
1: Napakaganda po ng araw na ito para sa akin. Sapagkat matagal na po akong kinukumbinsi ng ate ko na nakapakinig sa radyo tungkol kay Dr. Alternativo. So talaga pong maaga pa po akong gumising, madaling araw pa lang para makapag-prepare, sapagkat ang aking kabyak ay 77 years old na, hindi na halos siya makakita. Kaya interesado ako doon sa lahat ng produkto ng Doc Alternativo, na natuwa naman po ako, napakaganda ng eksplanasyon. At yung pong husband ko halos hindi na makakita, hindi makabasa. So yung pong binigay na, binili na, nag-member po ako, pati sa royalty, at yung binigay pong previous ni doktora, ay malaking tulong po yun para bumalik yung paningin ng husband ko. Ay, ang masarap po, talagang natural na natural. Marami pong salamat, lalo na kay doktora, sa mga na-invention niya. Unang-una sa ating Ama sa Langit, dahil nagbigay siya ng magandang, mabubuting puso ng tao, kagaya ni doktora, ni Doktor Alternativo, na para sa kalusugan ng buong Pilipino. Marami pong salamat sa araw. Josephine Adraw po, taga Parañaque po. 67 years old na po ako.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Sa Pasi, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasi City, Iloilo. Sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence. Sa San Jose Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office. Sa Culese Antique Branch, Joseph Street, Centro Poblacion, Culese Antique. Sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.

0: asthma na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Tagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplus. Kasi yung Haplus, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asthma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplus. Nung una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala, medyo gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Ligo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplus na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-attack ako ng asthma, nag-i-steam ako ng Haplus, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit, lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asthma hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo palakasin mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asthma. Inborn kasi nang mahirap pagaling yan, hindi mapagaling ng doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplus, yan ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gamgor ng Season Pangasinan. 76 na po ako.
2: Sa kaibigti mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Heart problem. Natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
2: Parang atong 2009, kailayon na ulang. Nisod na sa 2010, nag-iing niya ito, nagkuhan na lang kamagiliin mo na kanang ang dapit niya din na ako ay kuhan sa akong heart. Niya daga na nga rin ako sa
3: ulo. Sobre.
2: Ingo, look, ang tunawag niya ako ini niya anak na ako. Ang akong ulo, pero nakita. Kaya ang anak ko, anak. Paghatag niya ako sa pinitin. Tulog ba at law, looy sa Ginoo, basta nawala sa pinsin. Maayo kayo, nawa ang tanan ako ng resuma. Ako lang nawagan, wala ba sa pilaw sa doon at law na Ibo. Ila gusulayan kay ako. Ila nakatawin ka ron, huwag yung kumubiya sa doon. Naagali mo ana sa malay. Inigatan ako tambal. Balik mangayo kay nawa ang ilahang ipamagkakot si Daylinda Soto na nagbumulong sa lamban si Bintisi.
0: Sa kaibigtibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Prime FM.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
0: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM
0: Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
0: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Hypertension, mataas ang uric acid at nagluluha ang mata. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ang nararamdaman ko po noon ay yung hypertension po, saka yung mataas yung uric acid ko, cholesterol, saka yung mata ko lumulo. Ang unang sinubukan ko po yung Fulvic Mineral po, sa loob ng 3 months na paggamit ko noon, nag-ano yung hyper. Nag-normal na po, hindi na ako gumamit ng synthetic mula noon. Tapos gumamit ako ng Fulvic, araw-araw pa yung ginagamit po, times kabawat inong lalagyan ko yung ano, tubig. Sa ako ng Diyos na ano ng 3 months lang po, si Mrs. Josefina Morelio Elgar, 70 years old, nakapira sa San Esteban na Buwa Camarillo.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, Antonado Building, 21 EL, 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City. Sa Pasi, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasi City, Iloilo. Sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence. Sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office. Sa Culese, Antique Branch, Joss Street, Centro Poblacion, Culese, Antique. Sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magno Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.
8: Live

0: prostate enlargement na solusyonan dahil sa paggamit sa mga produkto sa Doc Alternativo.
1: Ito si Marcio Pugliuya, nakatira po sa Rosario La Union, 61 years old. Diagnose po ako ng prostate enlargement, tapos tinsuan kami sa mga. Kaya po nung nabasa ko yung herbal na malakas sa herbal, yun ang sinubukan po yun at saka yung mixing ko, orbit minerals. Masasabi ko lang sa mga hindi pa nakagamit ng local dusting po, alternatibong produkto ay subukan nila para makita nila ang resulta sa kanila katawan. Ito ay nakakatulong talaga sa kalusunan. Of course, si Marcelo Binuya, 61 years old, nakatira po ako sa Rosario La Union.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Constipation at acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee at best milk ng Doc Alternativo.
3: Mahilig po talaga akong uminom ng mga herbal products at saka mga ganito po, mga food supplements na constipate po ako, nagiging acidic. Kaya po, gumaling yung aking constipation dito po saan. Ang ganda po nitong inong minerals milk. Nahalo ko din po itong corn coffee. Gumaling din po dyan ang acidity po. Yun pong half plus at saka po yung pulvic na seaweed. Ang sarap po itulog nun. Ako po si Kaini Balang, taga-Daig Camarines Norte po ako.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims. Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply

0: malakas na ang pangangatuan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: Simula pa ako nagagamit sa malunggay capsule. Tabudlayan hindi ako magturog, nagabuyog ang akong tulog. Pero sa nagamit ako sa malunggay capsule, energetic ako. Hindi na hindi ako nabudlayan sa pagturog. Apat na katuig na nagagamit ako sa malunggay capsule. Trini Sumugat Tamba, 63 years old, taga Centro Sur, Pulasian, PP.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Normal na ang kanyang blood pressure at nakakatulog na rin ng maayos dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
3: Ang Fulvic Mineral, pagkagising ko sa umaga, maglalagay ako ng magpapatak na ako ng limang patak at saka dalawang magnesium. Noon, nilalagyan ko pa yun ng molasses para naman medyo masarap-sarap. O pagkatapos noon, siyempre umaga, hindi naman ako sanay talaga na umaga mag-ano ng malamig na tubig. Sinikmura ako. Ang ginawa ko naman, uminom ako ng corn coffee saka mixed and pinagsasama ko sila. Nakakatulog ako ng mahimbing. Saka ngayon, ang aking BP lang, 120 over 70. Maganda yung epekto talaga. Saka yung ayon sa aking karanasan, yung aking isineshare. Gorgonio de la Cruz, Talavera Nueva Ecija, 69 years old.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.

0: IMFM.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
0: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
0: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
0: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: malakas ng pangangatuan dahil sa paggamit ng DOC F Fulvic Mineral ng DOC Alternatibo.
1: So, Lapi Maraman, nagpuyo sa Barangay Ipil, Orlok City, Leyte, Fulvic Mineral. Inisya, energy booster, benefit ko kapuyo nung ako ni Kamitong, ako ipatak sa tubig, sa pabasong tubig niya, patagan o 9 to 10 drops. Ko kumain paon. Ako ay kasulti nga mag-try with sila, nilang sila maminaw mo. Musual sila o gami para masamta nila kung sa ipikto nga doon silang lawas. Tinawag mo na ang isulti. Reso lang yung parama ng kuya sa Barangay Ipil or Moxie.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng DOC Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang DOC Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. DOC Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
0: Ang DOC Alternatibo Center sa Matis City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hingo Og Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingo Og City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: kilikili. Ang solusyonan dahil sa paggamit ng Weef X deodorant ng Dok Alternativo.
1: Dugay na ko nagamit ani nga roll-on kay safe and natural siya din. Ang nakanindot ani niya kay dili siya maka-stain bitaw sa tong sinina, dili ba ka mancha. Then ang naka-nice niya kay maka-lighten dud siya sa tuang ilok. Kunang nindot ka niya siya gamitong girl as in. Sa wala pa mga nakasuway, nakatry dito sa mga products sa Dok Alternativo, ilabi na itong roll-on. I-try na ninyo kay wala gito mo sa pagsuway. Basta COVID ang tested good nga, ang kanina roll-on is maayos siya gamiton. Ako si Marlene Donato, 26 years old from San Miguel, Bohol.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero unong kape.
2: Constipation, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
3: Sa wala ko Jerry, naghanti ko tayo ibang tamahan ng hili kayo di unay number one git sa una ka. Tapos high blood, kung ganang akong mata, hili ko kayo kaklaro sa una ko. Sabihan na nga, nakadungog na ko sa radyo, ako din gilisugdan sa pagpaminang kung pag-attend sa seminar. Sabihan na nga, sige kong nakapaminang sa seminar, matagbulan, dihan na ako nakita. Doon ay kabaguhan sa tanan akong libati, tungkol sa mga product kong gigamit. O katong na ay pagpang labo sa akong mata, ang akong gigamit at to ang ay solusyon. Karong tolbik naman ang nakabutang. Karong kining akong sami, infeksyon lang sa abog. Kaya bisan mo bagmay na kung ako ang magkaro ng ginako. O sa ikaduha, ang pulbit mineral, doon ang nakawalak po sa nakapusko sa akong high blood. Ako si Edelinda Ordez, 64 years old, nagpuyo sa Barangay 19, Mimoong City.
4: Nueva sa kaibig Timo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Lime FM.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: hypertension na ang solusyonan ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
1: Ito, hypertension ito. Ito lagi itong morning ko, nilalagay ko sa tubig. Tapos pag may baong-baong ng tubig, iba yung color ng tubig ko. Sabi niya, tapos bakit iba yung color ng tubig mo? Sabi niya, eh kasi may Fulvic Mineral siya. Kasi sabi nila, this one is good for hypertension. And it has one, di ba?
2: Opo.
1: Ito, luginalam ko talaga ang product nito. Sabi ko, why would I get one? Nalaman ko na nanalo ito sa Mindanao.
2: Department of Science and Technology na.
1: In one fair. Tapos, worth buying, worth using, worth recommending. If I may add, I also use Best Milk, Spirulina, Sodium Ascorbate. And you can also use it as a source of income. Consistent with sodium. I'm Fem Mariela. I was born in Isabela, but now based in Quezon City. I'm 62 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Sakit sa kidney at puso na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
4: Ako si Ebi Manzanillo, taga Pamplona, Cagayan, 57 years old. Sabi niya, sakit ng puso o sa kidney. Ngayon, magtetik na ako ng yung product ng alternatibo, kidney cleanse, cleansing capsule, ganon, yung Fulvic Mineral, Mixten. Yung mga members, magano kayo, magtake kayo ng Doctor Alternatibo, maganda. O si Ebi Manzanillo, Santa Cruz, Pamplona, Cagayan.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. April 28, Martes, sa Baez City. Door number 6, Art Plaza Center, 1 Luna Street, Baez City, Negros Oriental. Taas ng PHCCI sa harap ng plaza. Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling. Free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
0: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sipon at ubo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternatibo.
1: Meron na akong bagong natuklasan ngayon. Ha Plus. Ito, sinipon ako, tapos caffeine na hindi basta-basta ordinary. So, ang ginawa ko, tinatakan ko yung isang baso na maligamgam na tubig. Tapos, paggabi, pinapahilot ko dito sa likod ko. So, awa ng Panginoon, mabilis akong gumaling.
2: Amen.
1: Yun lang. Marami na, pero paulit-ulit na ito yung bago na natuklasan ko. Gumamit din kayo, parang hindi kayo bibili ng synthetic na gamot. Shirley and Solina, Tanza, Tugegaraw City.
3: Rumweba sa kaibig Tibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Pananakit ng paa at nahihirapang maglakad na tulungan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternatibo.
5: Na-avail ako ng vitamin C infusion sa abulog before masakit ang mga paa ko, ugat ng paa ko, masakit kung umakyat, bumaba ako sa bahay namin. Nung na-avail ko na yun, after 3 days, okay na ang pag-akyat ko kahit pabalik-balik na ako na-akyat, pataas, pababa, ganon. Nawala na yun. Yun lang ang naramdaman ko nawala. Then, ang skin ko noon, hindi clear na ganito. Na-stretch na, may kunti-kunti na yung mga parang pigments na hindi ko kanais-nais. Hindi naman ako naglo-lotion. Ako si Fe, Solina Mapala, Kagay, Tugegaraw City.
3: Rumweba sa kaibig Tibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Ang Doc Alternatibo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near old ABS-CBN Bantay Bata.
8: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur. Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
9: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: hypertension, palpitation, asthma at hyperacidity na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: High blood, kanang heart palpitation, asthma, kanang kabuhi, na asin na kabuhi. Nya sa ning nga rin ako sa Alternativo, nagpa-cleansing ko. So sa awa ni Lord, tabangan ko niya, nga nagtatabal ko sa akong mga sakit, kumigan sa products Alternativo. Sa pulbic, ko ay pinaka-best yun ang pulbic. Nya sa tinig ko mong kape, nga na-expect. Muangay ni Ani, mo na tini among kape sa among kinabuhi. Kaya abini mo, ang ipik ani ni Lucas pa na. Pag makainom ka ani, dili ka na makonstipated. Kuan ni Lucas ang imong pagbawas. Ikaduha, pag mo inom ka ani before ka mo sleep, dingding yun yung sleep. So, pag yun ay na, di parahan ako, ma'am. Na pag mo inom ko ani, atay ni Lucas ay akong tulong. Ako po, si Reminia Caparo, 71 years old from Upper Dapdap, Alcamino, Calvin.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Insomnia at constipation, natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Schedule niya ito, pero ang palaya ko po 80. Ang edad ko po sa ngayon, 77 na. Yung naranasan ko rito na ang problema ko lang yung kumisan, sira ang tulog ko saka yung pagdumi. Pero nung mag-lising ako, sabi ko, ang napanak ako. Yung dumi-dumi ko yung itim, may itim. Tapos yung ng pagtulog ko, medyo na okay. Pagkatapos niya, yung napasig ko sa kanya, yung sugat niya, alapan 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, kung ano ng katawan, na mabuti, merong mga nagpo-process nito ngayon na para magamit natin. Pero hindi ko po sinasabing hindi maganda yung mga synthetic medicine. O emergency, siguro po emergency, pwede yun. Pero po kung gusto niya talagang kondisyon ng katawan, ako po, sasabi ko nga, sa edad ko nga, 77 na po. Maraming hindi maniwala sa akin eh. Ewan ko lang, kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya po eh, yun ang problema ko noon. Ako po si LPG Jeter, pero ang palayo ko po 80. Tiga-guwa-guwa, Pampanga po ako.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Ang Doc Alternativo Center sa Iloilo City, sa Door 2, ang Tinada Building, 21 EL 98 Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasig Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasig City, Iloilo. Sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence. Sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa Diaz Abulidi Office. Sa Culese, Antique Branch, Joshua Street, Centro Poblacion, Culese, Antique. Sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal. Prime

0: sumabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.

0: na tibo.
1: Nagkakaramdam ka ba, kapanalig? Kakaiba sa iyong puso? Para bang tinusok-tusok, nahihirapan kang huminga? Ito'y isang mga sinyales, mga kapanalig, na may problema na ang nasabing organo. At oo, hindi lang ito tungkol sa pag-ibig kasi minsan hindi heartbreak ang nakakasakit kung hindi ang lifestyle natin, mga kaibigan.
0: Go Alternatibo!
1: Magandang araw, mga kadok alternatibo. Welcome dito sa ating palatuntunan. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor, Madam Ning Dilibo, ako po ang inyong lingkod, Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Huwag ko kayong tumiwalag dahil ngayong araw na ito ating pag-uusapan ang isang bagay na palagi nating ginagamit pero madalas nating nakakalimutan, alagaan yung ating puso, mga kaibigan.
0: Go Alternatibo!
1: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras, ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa Balasahin. Awit, talata, kapitulo 31, versikulo 24. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Ang banal na mensahe nakasulat sa Balasahin, awit, talata, kapitulo 31, versikulo 24. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo.
0: Doc Alternatibo!

0: papa.
1: Kumusta ho sa lato nating mga masusugid na mga taga-subaybay ng ating programa. Dito na naman tayo sa naiibang usapin na ibang episode tungkol sa ating puso. Well, nakasintro ho ayon sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research. Ano ba ang mga itong tinatawag nating heart problem?
0: Mula sa kalikasan.
1: Ikaw, kaibigan, nakakaramdam ka ba ng nasabing mga sitwasyon na tila'y parang sumisikip at nahihirapan kang maghinga? Eh baka naiiba na po ito. Ito na po yung problema sa puso. Itong mga sakit na nakakaapekto sa ating puso, may kinalaman ang high blood pressure, gayon na rin yung heart attack, baradong ugat, kaya ika nga hindi ho nakakatrabaho ng maigi ang ating puso. Bakit ito nangyari? Yun po yung ibang katanungan na dapat nating malaman para makahanda tayo habang nararamdaman natin kung paano ho natin ito mabibigyan ng agarang solusyon sa natural na pamamaraan. Bakit na nangyayari ito? Ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research Department, mga kapanalig, ito'y isa sa mga
2: Doc Alternativo
1: dahilan yung sobrang pagkain, paggamit ng mga maaalat na pagkain at mamantikaing pagkain. Isa ho yan na dapat ho nating bibigyang pansin. Pangalawa, itong nasabing sitwasyon, mga kaibigan, dahil walang ehersisyo. Kung ang taong walang ehersisyo, delikado ho. Kailangan natin yan mabibigyan ho ng tumpak na alituntunin para hindi na po ikanga lalala yung nasabing sitwasyon. Na pag-alaman din na yung stress, yung sobrang pagod, magti-trigger itong ganitong sitwasyon na dapat nating malaman, mga kapanalig.
2: Doc Alternativo.
1: Kung paano ho natin yan mabibigyan ho ng tumpak na solusyon. Isa rin sa dahilan, ito yung bisyo, katulad ng sobrang paninigarilyo. Bagkos napag-alaman din na ang kakulang ng tulog, isa ho yan sa magti-trigger kung bakit tayo nagkaganito yung ating puso. Well, merong mga sintomas na dapat nating bantayan. Kaibigan, makinig ka para ito sa iyo. Kapag nararamdaman mo yung mga sintomas na dapat nating bantayan, una, yung pananakit ng ating dibdib. Aksyonan mo na yan. Kapag nararamdaman mo na hirap sa paghinga, madaling mapagod, labis na pagpapawis kahit malamig yung panahon, ganun yung sistema, mga kapanalig. Huwag baliwalain, madalas ito ang mga warning sign, mga kaibigan.
2: Doc Alternativo.
1: Kailangan ho natin na maintindihan ang dapat nating malaman para mayroong pagkakataon na mapaghandaan natin yung ating sarili.
2: Doc Alternativo.
1: Huwag na po tayong magpapatumpik-tumpik. Personal nating bibisitahin yung ating mga nalalapit na mga branches para matulungan ng natumpak na gabay at huwag nating kaligtaan yung partisipasyon natin sa ginagarap nating herbal and holistic seminar dahil merong mga pagtuturo at dyan ang mga pamamaraan na ibinabahagi ho ng Doc Alternativo sa patuloy sa pagsisiwalat ng advokasya ng Doc Alternativo. Kaya ikaw, kaibigan, makinig ka para malayo ka sa matawatawag nating masalimuot.
2: Doc Alternativo.
1: Na mga pagkakataon, ito yung pinakadelikado kapag mo ito'y matatawag nating darating na sa punto.
2: Doc Alternativo. alternatibo.
1: Yung pinaka-delikado yung heart attack. Mga kaibigan, huwag na po tayong magdadalawang isip. Pinaka-delikado yung heart attack, nangyayari ito kapag nababara ang daluyan ng dugo papunta sa puso. Interconnected ho yan. Ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternatibo Research, doon sa Commander of the Brain, ha? Kapag nakukulang yung oxygen, hindi na maganda yung daloy ng sirkulasyon ng ating dugo, diyan mag-uumpisa. Warning sign, may parang may dumidiin sa ating dibdib. Masakit at umaabot ito, mga kapanalig, sa braso, sa liig at sa panga. Hirap sa paghinga, biglang panghihina. E aksyonan mo na, mga kababayan. Kailangan ang malagang palala. Kapag ganito ang sintomas, magpunta agad sa hospital o diba, makipag-ugnayan tayo sa ating mga branches para ma-assess at mabibigyan ho ng emergency formula.
2: Alternatibo.
1: Ano yung emergency formula? Ito yung assignment ko sa iyo para masusuyod mo yan ng maigi, walang labis, walang kulang. Inihikayat kita na pasyalan yung ating mga nalalapit na mga branches para makukuha mo yung solusyon, dahil ang bawat minuto ay napakahalaga, mga kapanalig.
2: Doc Alternatibo.
1: Pag-iwas, ha? Ano yung magandang balita na pwede nating itong maiwasan, mga kababayan? Kumain tayo ng tama, bawas ang maaalat ang mga mamantika, kumain tayo ng gulay at sapat na prutas. Be sure na maglakad-lakad tayo kahit 30 minuto lang po araw-araw. Yan lang po yung inihiling ng Doc Alternatibo. Para makamtan po natin, maiwasan yung nasabing karamdaman. Higit sa lahat, itigil natin yung paninigarilyo. I-manage ang stress, kumplituhin ang tulog. Simple lang, no? Pero kapag consistent tayo, malaki ang epekto ito sa ating pangangatawan.
2: Doc Alternatibo.
1: Ayan ang isa sa mga maitutulong ng formula ng Doc Alternatibo, mga kababayan.
2: Doc Alternatibo.
1: Bagkos isang patutuo ang ibinahagi ng ating membro, habang malugod na sinunod, kinumplito yung formula, narito ang buong salaysay sa kanyang pagbabahagi.
2: Doc Alternatibo.
3: Prostate problem, nasolusyonan dahil sa paggamit ng sex solution ng Doc Alternatibo.
4: Ako si Ronick Santomi, President Quirino, Sultan, Udarat, 63. May karamdaman ako tungkol sa aking prostatitis. During night time, ang pag-ihi ko hindi bumababa sa 7 time. Pero sa frequent na paggamit ko sa kanilang product na pulvic mineral with honey, formerly they called it 6 solution, ay ibinalik niya ang aking sigla. Yung dating 7 times na pag-iihi ko during night time, ngayon ay naging 3 o 2 beses na lang magdamag. At ibinalik niya ang aking sigla bilang isang lalaki. Kapag tuloy-tuloy ang paggamit mo nito, mararamdaman mo talaga na bumabalik ang iyong sigla. Magagampanan mo pa rin ang tungkulin mo sa iyong asawa. Ito si Ronick Santomi, President Quirino, Sultan, Kudara.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
2: Doc Alternatibo.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bilin ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: Ang Tok Alternatibo Center sa Iloilo City, sa Door 2, ang Tunano Building, 21 EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, sa Pasi, Iloilo, AAR Building, Barangay Manit, Pasi City, Iloilo, sa Sara, Iloilo, Don Victorino, Salcedo Street, former Mabini Street, Sara, Iloilo, in front of Parkons Residence, sa San Jose, Antique, sa Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, malapit sa DSWD Office, sa Culese, Antique Branch, Joseph Street, Centro Poblacion, Culese, Antique, sa Calibo, Aklan, 1214 J. Magnus Street, Poblacion, Calibo, malapit sa Western Transport Terminal.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
3: Doc Alternativo.
4: Panlalang po ng paningin, nasolusyonan daw sa paggamit ng fulvic mineral with tawa-tawa extract ng Doc Alternativo.
5: Ako si Nisitas Labaho, 71 years old, Gaporok 6A, Poblacion, Valencia City. Kanima uli siya ang tawa-tawa ay solusyon na akong gigamit. So, kadyod sa pagsugod na ko aning Doc Alternativo. Kani ato kay nga akong pananaw kay hanap-hanap na. Pero karon magsalamin gihapon ko kung magbasa ko or maglakaw ko kay maglagyo nga mga basahon, pwede ra basahon. E, permanente gyod nga ako ning gamiton. Kay maumanggid ni siya nga ako ipatulo sa akong mata kada gabi. Tulog katulo sa gabi. Pagkabuntag na po, man akong panghilamos, mura gihapon ni siya. Tulo lang gihapon katulo. Kung wala yung tiparam, kakita na gyod ko. Dili na ko hanap-hanap o pananaw. Ako si Nisitas Labaho, 71 years old, taga Purok 6A, Poblacion, Valencia City.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Doc Alternativo.

0: Tuna na sa ating mga lechuner sudyan, dito tayo sa programa ng Doc Alternativo. Isa sa mga pinag-uusapan natin ngayon, itong heart problem. Yung problema sa puso, paano natin ito maiiwasan? Ano yung tumpak na mga agarang solusyon masuportahan sa pamagitan ng natural na mga pamamaraan? Dito tayo sa natural support. Ito yung parang natural suporta para sa nasabing karamdaman, mga kapanalig. Nauuna dito yung pag-inom ng ating Mixten, Doc F. Mixten Herbal Coffee with Danglan. Makakasuporta ho yan sa nasabing problema. Gayun na rin ang pag-inom ng ating Doc F. Salabat ng Doc Alternativo. Ito'y pangpaganda ng daloy ng ating dugo, mga kaibigan. At saka may kombinasyon na inialahalo dyan yung ating Doc F. Turmeric Powder. Merong luyang dilaw na ayon sa pag-aaral ay ito'y anti-inflammatory. Kaya ikaw, kaibigan, na nakikinig ka ngayon, yung ika nga exactly na formulation, nandyan yung ating emergency formula. Paano ito isinasagawa? Ano yung mga matatawag nating materyales sa nasabing formula? Ito yung assignment ko sa iyo, mga kaibigan. Pasalan yung ating mga branches. Para ika nga ating maangkin, paano ho isasagawa, saan natin yan gagamitin, paano ho gagamitin, ano yung mga ingredients na sabing emergency formula, at ano yung mga ipinagbabawal para ika nga exactly na mararamdaman agad natin sa loob ng madaliang minuto, maganda na yung ating pakiramdam. Kailangan na mga kaibigan na yung ating partisipasyon, na pasyalan yung ating mga branches ng Doc Alternativo para matulungan ka. Lahukan o natin yung ating ginaganapong herbal and holistic seminar, dahil dito ibinabahagi yung mga alituntunin. Mga ka-Doc Alternativo, ang puso ay hindi lang para sa pag-ibig, kung hindi para ito sa buhay mo. Huwag hintayin na masaktan pa ito bago mo ito mahalagaan. Kasi minsan, ang pinakamahirap ay hindi lang mag-move on, kung hindi mawalan ka pa ng pagkakataong gumaling pa. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibo, ako pa rin inyong lingkod, Doc Vince Lamac, Doctor of Ministry and Natural Healing. Nagiiwan na isang mensahe na alagaan mo ang puso mo, dahil ito ang nagbibigay ng buhay sa lahat ng ginhawa mo. Ingat palagi, stay healthy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon, mga kapanalig, ganitong oras, ganitong himpilan, mapagpalang araw sa inyong lahat.
1: Alternatibo.

0: Rito Alternativo.
1: May problema ka ba sa puso? Binigyan mo ba ito ng pansin? Binigyan mo ng solusyon? Bakit kung hindi natin bibigyan ito, damay lahat ng mga organo sa ating pangangatawan? Bibigyan natin yan ng pansin dito sa ating palatuntunan.
0: Go Alternativo!
1: Magandang araw sa lahat nating mga malulugod na mga taga-subaybay. Welcome dito sa ating naiibang episode na naman ng ating pag-uusapan. Bagkos ito'y parte rin sa puso, bakit naapektuhan yung ilang organo ng ating katawan? Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, and mentor, Madam Ning Dilibo, ako si Doc Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang seryosong topiko, itong angina pectoris o pananakit ng dibdib, at bakit kapag may problema sa puso, pati kidney ay naapektuhan. At tandaan, minsan hindi lang emosyon ang bumibigat sa dibdib kung hindi mismo kalusugan natin. Antabay sa lahat to nating mga kapanalig dahil bibigyan na natin yan ng tutok ngayong araw na ito.
2: Simulan po natin ang palatuntunan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe. Nakasulat at mababasa ito sa Balasahin, Awit, talata, kapitulo 31, versikulo 24. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob, kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Ang banal na mensahe, nakasulat sa Balasahin, Awit, talata, kapitulo 31, versikulo 24. At marapat na isang buhay natin, mga kapanalig, sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternativo.
0: Doc Alternativo!

0: Bueno mga kaibigan, na patuloy tayo sa ating palatuntunan. Kumusta ho sa lahat po nating mga kapanalig? Kasama na po yung ating mga membro, yung ating mga taga-subaybay ng nasabing programa. Well, ngayong araw na ito ay nakasentro yung ating usapin, inggil po sa angina pectoris. Ano ba ang angina pectoris? Ayon pa sa pag-aral ng Doc Alternativo Research, ito'y pananakit o paninikip ng dibdib na nangyayari kapag kulang ang supply ng dugo at oxygen papunta sa puso. Para bang warning sign ito na mas malalang problema tulad ng heart attack? Kaibigan, nararamdaman mo ba ang ganitong sitwasyon, kaibigan? Now, bibigyan natin ng diin merong nasabing dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong problema. Ayon pa sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research, nakikita yung baradong ugat. Ito yung cholesterol build-up. High blood pressure sa mga taong nakakaramdam na may problema ho yung kanilang pankreas, yung diabetes. Gaya na rin yung stress at paninigarilyo. Yan po ang makukonsidera na bakit nagkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon. Now, kaibigan, baka nararamdaman mo ito. Ika nga, merong matatawag nating mga sintomas. Kapag paninikip ng dibdib, aksyon mo na agad yan. Huwag na kayong magpapatumpik-tumpik na bisitahin agad yung ating mga branches. Sakit na umaabot dito sa braso, gayon na rin sa liig, papunta sa likod. Isa yan sa mga sintomas na very alarming na yung ating puso. Hirap sa paghinga, ang pagkapagod, be sure na alamin natin yung saan ang tumpak na dahilan sa nasabing problema, kaibigan. Importante, ang angina ay hindi simpleng sakit lang, warning na ito, kaibigan. Kaya kung ganon ang sitwasyon na nararamdaman mo yung kakaiba sa iyong pakiramdam, hinihimo kita, huwag na pang matatawag na itong magdadalawang isip na bisitahin natin yung ating mga branches para maitataguyod, ma-assess ng maigi, paano natin yan masusolusyonan sa natural na mga pamamaraan. Ako'y naniniwala na may malaking makakasuporta yung formula sa nasabing usapin, mga kaibigan. Pinatunayan na yan ng ating mga membro. Bakit ika nga magmatagal pa tayo? Desisyon mo lang ang kailangan. Huwag na nating ipabukas ngayon na para ika nga masolusyonan yung ganong sitwasyon, mga kaibigan, para hindi na po lalala yung puso mo. Mahalaga yung puso ho natin dahil ito siya mismo ang pangunahing nagbibigay ng gasolina sa buo nating katawan. Kaya ikaw, kaibigan, kung nakikinig ka ngayon, huwag na tayong magdadalawang isip. Well, titingnan natin daw bakit kadalasan na may problema sa puso, naapiktuhan yung kidney. Anong dahilan? Binigyang diin sa pag-aaral ng Doc Alternativo Research. Ngayon, ito yung tanong. Bakit kapag may problema sa puso, nadadamay yung kidney? Dahil konektado ang puso at kidney sa daloy ng dugo. Ang puso nagpapump ng dugo. Ang kidney nagpipilter ng dumi sa dugo. So therefore, kapag mahina ang puso, kulang ang dugo sa papunta sa kidney, hindi maayos ang filterization process. Anong resulta? Masaklap yung gayang resulta, mga kapanalig, dahil kidney damage. Ha? Ito yung tinatawag nating fluid buildup sa katawan, kaya nagmamanas yung isang individual, mga kaibigan, dahil hindi ho maganda yung kanyang filtration process. Mas lalong tumataas ang blood pressure. Kaya halos kadalasang may problema sa puso, may malaking posibilidad natatamaan yung ating kidney. So therefore, ito yung tinatawag nating, ayon pa sa pag-aaral, ito'y minsan ay cardiorenal connection. Ha? Ibig sabihin, kapag may problema ang puso, hindi siya ang mapapektado, buong sistema. Now, ano yung dapat nating gagawin sa ating mga tagapagsubaybay sa ating panatuntunan? Merong prevention at control. Magandang balita, may magagawa tayo sa Doc Alternativo. But be sure, magpa-check up tayo maigi yung ating BP at cholesterol. Kukontrolin, mga kaibigan. Kontrolin din ang ating diabetes. Kumain tayo ng healthy, less na mga maalat na pagkain at less rin yung mga mamantikain. Uminom ng sapat na tubig na may pulvic mineral para ika nga inap yung oxygen na siya mismo ang kakailanganin ng ating system para maging malakas yung ating immune system. Pumasok na dito yung immune system. Kapag intact yung oksihina, sangkap ho yan ng pulvic mineral. Mga kaibigan, the award-winning formula ng Doc Alternativo, available ho yan sa ating mga nalalapit na mga branches sa buong Pilipinas. Exactly, kailangan ho natin yung ehersisyo. 30 minutes lamang walking, malaking maitutulong yan, iwasan yung sobrang stress, itigil, mga kaibigan, yung paninigarilyo. Ha? Malaki pong factor so yan sa ating mga kabanaling ngayon na nakikinig. Gusto mong masuportahan yung problema, may vision, magko-cooperate tayo. Kung may angina, huwag pabayaan. Magpatingin agad sa iyong doktor o di ba personal mong bibisitahin ang ating mga branches ng Doc Alternativo, dahil nandoon po ang suporta na ibibigay sa iyo. Mas maigi, mas maaga, mas ligtas yung ating buhay, mga kapanalig.
1: Doc Alternativo!
0: Kaya isang membro ho natin ang nasuportahan yung kanyang iniindang problema dahil malugod niyang sinunod. Ano yung mga lituntunin na dapat nating mabago sa ating pangangatawan?
1: Doc Alternativo!
0: Exactly, tiya sinunod at kinumplito yung formula ng Doc Alternativo. Pakinggan natin yung kanyang buong salaysay sa kanyang patutuo.
1: Doc Alternativo!
2: Sipon at pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Vaporite Essential Oil ng Doc Alternativo.
3: Ligoroso biso, aprobios barangay rawis, Albayog City, si Pinta is 4. Gamit ko sini ng Vaporite. Nga din sa Doc Alternativo, nakadiscover at sini kay, mayon na kay, sipon, kadali, makadali niya mga matangtang sakit sa ulo. Masanan mga, kusog niya mo, banyo sa mula sini, magamay ng roll nga di, kadali niya mga ay ma, masakit sa ulo gud ang pinakamasan sipon butol ini kaopay niya sakit sa ulo nga nasumpong binila niya ni ginamit pagdako sa naibulig sini Decoroso Biso Aprobios Barangay Rawis Albayog City si Pinta is 4.
4: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Doc Alternativo!

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
3: Ang Tok Alternatibo Center sa Tacloban City, AMH Del Pilar Street, Tacloban City, malapit sa Divine Word Hospital sa Abuyog, Leyte, Barangay Naliburan, Real Street, Abuyog, Leyte, sa Maasin City Bridge, Boroctugas, Alcantar Street, Barangay Abgao, Maasin City, going to PhilHealth Office sa Naval Biliran, RK Building, Hospital Drive, Castin Street, Naval Biliran.
0: Ang Tok Alternatibo Sugod Branch, matatagpuan sa Zamora Street, Zone 1, Sugod Southern Leyte, taas ng Eskina Pharmacy, harap sa Asia Link.

0: Siguraduhing masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis. Sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa sa synthetic na druga at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program at ang natural megadose vitamin CIB. Dagdag pang patunay na tulungan ng formula ng Doc Alternativo kay sinundan ang cleansing program at ang megadose vitamin CIB. Pakinggan po natin ang buong salaysay sa kanyang testimonya.
5: Doc Alternativo.
6: Pananakit ng braso na solusyonan dahil sa paggamit ng Vaporite Essential Oil ng Doc Alternativo.
7: Ako po ay si Jimena Bañadera ng Bulangdaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old. Nung minsan po, dati ko na po nagagamit itong Vaporite. Sinender po ako dito sa Nabwa. Naging karanasan ko. Sumakit po itong siko hanggang dito. Dalawang ulit ko lang po pinahiram itong Vaporite na wala po ang panang. Ito lang ang ginagamit ko, pinahiram ko ng Vaporite. Pag medyo nahihilo naman ako, ginagamit ko sa noo. Pag may sipon akong parang hindi makalabas, ginagamit ko lang dito at maya-maya lang. Pag kumakati ang, pag minsan kumakati ang lalamunan, ito lang ang ginagamit ko, Vaporite. Ako po si Jimena Bañadera ng Bulangdaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Doc Alternativo.
4: Hoy nung mga kaibigan, na patuloy tayo sa ating mga lecturers ha, sa ating palatuntunan. Dito tayo sa Doc Alternativo Radio Program. Ating pinag-uusapan hinggil po itong angina pectoris. Isa yung karamdaman particularmente nakasentro sa ating puso. At gayon na rin, bakit naapektuhan yung ating kidney? Halos kadalasang may problema sa hypertension. Kung hindi natin maagapan yan, magka-problema rin yung ating kidney. Well, dito tayo sa herbal support na masusuportahan yung ating pantog.
5: Doc Alternativo.
4: Yung ating puso.
5: Doc Alternativo.
4: Paano natin yan bibigyan ng agarang solusyon para hindi ho siya malimit na tatamaan exactly sa nasabing problema? Kailangan ho natin yan na poproteksyonan sa natural na mga pamamaraan, mga kababayan. So therefore, dito tayo sa herbal and natural support para dagdag suporta, maging matiwasay yung ating kidney. Kailangan natin inuman ng ating Doc F Mixed and Herbal Coffee with tanglad. Pwede rin yung Mixed and Herbal Coffee with Lagundi. Ha? Yan po yung perfect combination. Sabayan natin ng pag-inom ng luya ay yung ating Doc F sa labat ng Doc Alternativo kasabay yung ating Doc F Turmeric Powder. Ha? Dahil yan makukonsidera ayon sa pag-aaral na anti-inflammatory. Huwag kalimutan na kasabay yung emergency formula. Yung emergency formula, ano yung nakakategorize nito? Yung ating hinihimok ko natin yung lahat nating mga kapanalig na pasyalan yung ating mga branches para maihatid yung nasabing mga ingredients Ano yung mga ingredients na dyan na po yan sa ating mga branches? But be sure na wag ho nating kaligtaan na lahukan yung ating ginaganap pong herbal and holistic seminar para ikang merong tayong ikang guide na siya mismo ang magtuturo sa atin upang tumpak yung ating kagalingan sa pamagitan ng suporta ng formula ng Doc Alternatibo. Remember, ang sakit sa puso ay hindi lang sa dibdib nararamdaman, ha? Umaabot ito sa buong katawan. Kapag may pagkakataon, paalagaan natin ito. Nating hintayin na doon pa tayo action kung malala na. Kasi minsan ang pinakamahirap ay hindi ang sakit, kung hindi ang pagsisisi kapag nahuli na ang lahat. Yan po ang masalimuot na nararamdaman ng isang individual. Kaya hindi pa huli ang lahat. Meron pa pagkakataon na bumisita ka sa ating mga nalalapit na mga branches. Sa pangalan ng ating co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, ako po ang inyong lingkod. Sapat na nagbibigay, nagpapaalala, araw-araw ho, at mag-iiwan ng isang mensahe. Alagaan mo ang puso mo, dahil kapag ito'y bumigay, madadamay ang buong katawan. Ingat palagi, stay healthy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon,
5: Doc Alternatibo.
4: Ganitong himpilan, ganitong oras, isang mapagpalang araw sa inyong

0: Alternatibo. Dok Alternatibo.
1: Ang Dok Alternatibo herbal product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan mga broadcaster ng Pilipinas. Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
5: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mokuha og shielded metal arc welding NC2 USMAW NC2.
2: Ug dili lang kana, ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center. Ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
5: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
2: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
5: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
2: Enroll na sa Prime School.
5: Ileus disease sa abdomen, nagamot sa pag-undergo ng natural megadose of vitamin C IV ng Dok Alternatibo.
6: Ako si Norma Villa Gomez, 71. Porok Ono, Barangay Daang Lungsod, Hingoog City. Sa dinin ako sa Butuan, nisugod ko datong March 18 last month, yes. Kay nagkaroon ako ng kanabitong Ileus disease sa abdomen, okay. Nagsusuka lagi, natingala ko kay green naman siya, uh-huh. Yung akong suka green na yung mga nag-anhi ko. Oo, pagkaugma kanang seminar, datong last seminar. So nagpalit ko og yung cleansing and detoxification. Nag-cleansing ako datong nahuman ko November 4 yata. May result ta talaga nga maayos. Oo, tested and proven maayos ang patakaran ang pamaagi ba ng cleansing and detoxification. At ngayon, nakatapos na ko sa yung natural vitamin C IV. Nasigo na ko ang mga nakikinig, naminaw na ko karon nga ang kining cleansing and detoxification program maayo gyud kaayo natural vitamin C IV. Kana ako si Norma Velia Gomez, 71 years old, Porok Ono, Barangay Daang Lungsod, Hingog City.
1: Sa kaibig Timo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Dok Alternatibo Branch.

0: Alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Rock Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Kung trabaho ang hanap mo, good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
2: High blood, nasolusyonan dahil sa pag-inom araw-araw ng mixed and herbal coffee ng Doc Alternativo.
3: Trinidad Bagnol, taga Limon, Butuan City. O niya, ang akong edad, 73 na. Pero nagsugod ako pagpa-member dari, 2016. So, ang ganahan good na ko nga produkto dari, ang mixed tin, katong original. Makapalagsik man good. Pero karon tungod kay high blood man, nagabati man kong high blood, gagamit po ako og katong mixed tin nga jar nga panglad. So arang-arang man ang akong pagbati. Sa una man good, labi na kong mosaka akong blood pressure. Magsuka-suka good ko. Nakatambong ako og meeting sa barangay, naulaw ko kayo, sige akong ubo-ubo. Pero daghang nag-encourage sa ako nga padayunon ko rako no og tumar. Oo. Oo. So karon nagagamit na ako og pulvic minerals tungod kay wa nay side effects ako. Healing ko ang siguro side effect. Oo, nga ora to ang ako lang nga ika bahibalo sa mga nagapaminaw o naka-observer sa mga nag-agi na nga sa mga tao nga nagpatambal diri kung unsa ka-epektibo ang mga produkto o mga program diri sa Doc Alternativo. Nadasig ko. Ako si Trinidad Bagnol, nagpuyo sa Purokdos, Limon, Butuan City. Unya, 73 na ang akong edad.
0: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: well, na kasi nati baka og high blood, hypertension, taas ang dugo.
1: Ila walang katapusan. Ngunit si
0: na-diagnose baka nga taas pod ang imong kolesterol.
1: Ba ang totoong dahilan?
0: Unsa man nga no man eh? Unsa bay maayong buhaton nato niini? Pahilo na mga igala kay maone ang atong hisgutan dinhi sa atong panaguban-uban ni ining tulumanong Prime Solution.
2: Prime Solution.
0: Well, sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo, uban sa atong CEO, Sir Edgar Espilita Dilibo Jr., o sa atong PBN Station Manager, Ma'am Leslie Simpasa, o sa atong mga PBN Radio Station, kini ang inyong ubos kay galas kanginan, Doc Vince Labag, Doctor of Ministry and Natural Healing.
3: Doc Alternatibo!
0: Sa di pa kita mupatihog nga doon sa atong mga hisgutanan, mamalandong sa ta. Karong mga tungura ang balaanong mensahe, kini mabasa sa balasahon.
4: Idadayag bahin Kapitulo 21, Versikulo 4. Ang Biblia nagaingon, ang iyang pahiran ang matagluha sa ilang mga mata og kamatayon. Mawala na unya ang pagbangutan, pagtiyabaw og kasakit. Ang balaanong pulong kinibabasa sa Pinadayag bahin Kapitulo 21, Versikulo 4.
2: Prime Solution.
5: Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y taos-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkaloob sa amin. Sa pag-umpisa ng araw na ito'y gabayan po sana kami at bigyang lakas unang loob upang malampasan namin ang pagsubok sa aming kaharapin sa araw na ito. Bigyan niyo po sana kami ng dagdag na kalaman upang sa gayoy maintindihan namin ang mga bagay-bagay. Gabayan at tulungan mo po sana kami upang aming maiwasan ang paggawa ng mga kasalanan. Panginoon, patawarin niyo po sana kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Patawad kung kami ang nagkakamali sa mundong ito. Bigyan mo po sana kami ng pagkakataon na maitama namin ang mga maling aming gawain. Maraming salamat sa inyong paggagawin na sa araw na ito. Naway bukas at handa namin ang mga isip at puso milagro sa pagpapapala sa iyong pagkakaloob sa araw na ito. Naway ang pagmamahal, pagbabagay, pagpapala mo, Panginoon, ay palagi naming matatamasa. Ang lahat na ito'y aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoon, Tagapagligtas. Amen.
2: Prime Solution.
3: Yo, Alternatibo.
6: Sa panahon ngayon, dumadami ang karamdaman.
0: Mayong adlaw, mga suking tigpaminawan, ug welcome din sa atong programa, sa atong Prime Solution.
6: O lang yan, kaya kung saan
0: kung yung ubos kay galas, kaginan, maguban-uban, sulod sa pipila ka mga minuto. Karong adlaw, atong iskutan ang usa ka balatian nga kasagaran nga way klarong sintomas, pero delikado kaayo kining hypertension o kining high blood. Ikaw igsoon, gaantos baka sa susama ni ining problema ha? O unsaon nato na pag-asdang? O kabalo ba mo na usahay dili ang problema ang kalit nga muabot, kundili ang atuang binuhatan nga hinay-hinay nga nagdala ni ini? Muna mga igala, ang hypertension usa kini ka matang sa Matawag kahimtang nga taas ang presyon sa dugo suod sa imong ugata. Kung taas ang presyon, mga igala, maglisod ang kasing-kasing o dinha maguba ang atong blood vessels ang agihanan sa dugo. Nganong delikado man eh. Kay kasagaran nga wa kining mabati ha. Mao na nga ikaw nga nagapatalinghog karon. Ala kinanglan nga atog yung siren ang mga pamaagi ni ini nga posible nga mo resulta kini sa heart attack. Mao na pait kaayo nga kahimtang. Gamay lang sugod ang lidugdangan, kuyaw kayong epekto. May stroke ka o ikaw ma-appeal na usab nga mga kidney damage siya. Busa, muning gitawag bitaw siya nga silent killer. Dili magsaba ba, magpahipi lang bitaw mga sukin digmaminawan o wag yun. Sabi na mag okay lang, di naman ay okay. Amo na nga ikaw din na isuon o saon na to na. Kay naapoy papel aning kolesterol. Ang kolesterol makatabang man siya pero kung dili ni Monisha at Timanon, usani kaseryosong balatian. Karon, unsa may koneksyon ni ining kolesterol? Harong isabtan kini sa ato nga mga kaigsuunan kay maoy gisubay sa pagduki-duki sa Doc Alternativo Research Department nga ang kolesterol usa ka klase sa tambok sa dugo. Nay duha ka klase ni ini good cholesterol o kining HDL. Kining kolesterol makatabang kini sa pangpalimpyo sa atong ugat kay mupalapnoy man eh pagpananlog ba. Ang kaparat ni ini kay dili lang good cholesterol na bad cholesterol, low density lipoprotein nga mahimong magtapok kini sa ugat. Kung daghan na ang bad cholesterol magbara sa ugat o magkipot ang pagpadagayday sa imuhang dugo. Kung asa mo resulta kini, mga higala, mutaas ang presyur sa hipertensyon. Sa yanong eksplinasyon, mas gamay ang agihanan sa dugo, mas kusog ang presyur, siya may mahitabuan na. Mauna nga, importante kaayo nga kontrolon ang kolesterol. Aber, harun masabtan kini sa ato nga mga kaisunan, ngano nga naay hypertension? Muna'y mga lintunganay nga ato kining klaruhon sa ato nga mga kaisunan, ngano naa may high blood? Ikaw may high blood ba ka? Mauna'y mga kaisunan. Ang uban, giyano-yano lang nila ni sa pag-explicar high blood. Pero kuyaw di ay ni. Adunay kumon nga mga hinungdan ni ini, sobrang pagkaon aning mga himarat. Halikayan ginato na ikaduha kining mga mantikaon nga mga pagkaon o kinanglan yun nga kung naay mantika na ipoy painit ayaw nang maghumanin mo kaon ikinumanin mo nagbugnaw aperte yun na magtibugol ang gawas ana o dito magbara delikado ang system na. Di buka mo exercise, sige na lang kaglingkod, sige na lang kakatulog. Makapoy gani, sige overtime, stress na kaayo. Naapay bisyo nga wag iundang, sige gahapon o pagpanabako, luyo. Nga sige nagpagpanakit yung dughan, kapanakit ang likod, sige nagubo. Iyang ginagwanta lang kay mahala system. Ha? Mali na nga sistema mga sukin di paminawan, aron lamang nga malikayan nato. Kinanglan ang sakto nga tulog o mga kaigsunan na importante na nga dili lang yun ta matawag nato niini nga magpaturato ilang ta nga bisan pa man nga nagduka gipugnan kay tungod adunay trabaho ayaw ha. Unsa may kombinasyon gayod sila hinay-hinay hantod nga mugrabe ha. Muna nga ikaw nga namati nato karon ayaw gayod og paabuta. Kay dinhi kung imo nang paabuton maulihi bitaw stikang mabutay bangutana sa uban nganong nagduk alternatibo man to wa man siya makalingkawas ang tubag ni ana tungod kay naulihi nata ha. Monay usa sa mga punto nga sarang nato nga bantayon nga dili ta magpaulihi kung ana tay balatian aksyonan dayon nato na harundili kinimulala mga higala. Now, unsa may maayong buhato nato, aron lamang nga makontrol og masanta nato ne. Maayo lang kay naatay mahimo ana. Artikularmente, ang Dok Alternatibo Formula di magina ika-lansing mag-18 na ni katuig mga sukindig maminawan. Dili na maihap ang nasuportahan sa nisgutang problema. Apan, sundon ni Mone ang mga tugon nga ato kineng ipadagayday. Atong kunhuran anang paggamit anang bito nga nang himarat ta. Ang buhato ni mo ayaw sintetik nga asin kanang atong asin sa Dok Alternatibo kung mahimo. Ah, available man na sa atong mga branches sa Dok Alternatibo. Likayan nato na ang mga preservative, kanang mga imitasyon, MSG, kauntag-utan o prutas. Likay kaning mga mantikaon o mga prusis ng mga pagkaon. Labaw sa tinaan, ipatigbabaw ang pairesisyo. Ang 30 minutos lang na kalulakaw, i-manage ang stress, sakto nga tulog, regular ang BP. Kung naay high blood, mga igala, sundon gayod ang tambal. Kung sa tuwing mong giinom din na, pero kung gusto kang madudla na kahala, adto sa atong branch. Ayaw kalit og hunong sa imong maintenance, kay naay procedure ni ana nga kinanglanon nga atong masunod. Aron dili gyud musami ang naisgutang problema. Maginay usa ka tugon nga ato kining ipalapnag. Kay gani, gisunod sa usa nato ka membro nga naagyoy kapasidad na suportahan ang iyang problema, aber ato ng paminaon ang iyang takdo nga pagpaklaro.
3: Dok Alternatibo!
7: High blood at diabetes. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7-day cleansing program sa Dok Alternatibo.
8: Ako si Alda, voluntary na for the 6 years old, para Barangay Pactoria Oras. High blood pressure po ako at saka diabetes. 7-day cleansing po. Ano po, naging normal na po yung dugo ko at saka yung sugar po kung normal na po. Wala na po, wala nang nag-umpisa pa ako, hindi na po ako yung nagsintik. Dali, pang-forty po na po ngayon. 3 weeks na. Okay naman po, normal, parang normal na siya. Hindi ko gaya dati nang may nagsintik. Sa mga may sakit po na high blood at diabetes, subukan niyo po mag-seven displacing. Maganda po sa pakiramdam. Giginawa po yung hinandam niyo. Hindi na po siya kagaya ng dati na pag-uminom ko yung synthetic na medyo kakaiba pag nag-seven displacing po. Saka sisipsip pa kayo. Na-umpisa po parang hindi kaya, pero kaya naman pag na-umpisahan niya. Ako po si Alda Abilagulandrina, 46 years old, taga Barangay Pactoria, Oras Istog, Sabay po. Thank you po.
3: Dok Alternatibo!
9: Mga karadyo, naka-apply ka na ba ng Dok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Dok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Dok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Dok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Dok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Dok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Dok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Dok Alternatibo Loyalty Card.
10: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Dok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Dok Alternatibo abri alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Aron tudloan ka. Giyahan ka sa tamang solusyon dinha sa imong giantos na balatian. Sa mga nag-maintenance medication nga synthetic drugs, gikinanglan nga masundan ka na sa Natural Megadose Vitamin C-IB aron nga maundang nga safe ang maintenance medication na synthetic drugs o ibalik ang kalig-on sa lawas o sanasad ka pamatuod na tabangan sa iyang problema aniya ang iyang revelasyon kay gisunod ni ini ang cleansing program o ang Megadose Vitamin C-IB.
5: Malakas na ang pangangatawan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Dok Alternatibo.
6: Yung pangangatawan po, yung nararamdaman po, tapos mas magaan na sa lawas ba akong lipo. At tapos nakakapag-desusyon ka na on the spot, tapos nagiging energetic ka na. Yun lang po, tapos magaan siya sa lawas.
7: Okay, ma'am.
6: Ang may papayo ko lang sa kanila kung mayroon sila ninilang karamdaman, mag-quan sila ng vitamin C infusion para lalo silang bumalik. Tapos susundin talaga nila yung mga yung tamang formula.
7: Okay, ma'am. Yung recommendation.
6: Okay. Yung mga bawal talaga. Ako po si Genesee Bacalpas from Paratay Barbainology Tarigaralig.
7: Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Conversion.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
8: Live Solution. Dok Alternatibo.

0: Yung sa atong mga Nationers, karon na nata diri sa programang Prime Solution. Isgutan nato ni ining hypertension. Ikaw igsuon, nag-antos baka sa nisgutang problema? Unsa bay papel aning kolesterol? Makaayo ba ni sa lawas nato? Nabay baka suporta ni ini? O na, duha ka matang man ang atong isgutan. O karon ato ning tagaan og isip lakbit kining mga pamaagi herbal nga suporta gayon aron lamang nga dilig yun mo sami kanang imuhang problema mga kaigsuonan. Adunay mga natural nga mga suporta usa na dinhi ining paglata bitaw sa atong gabon ha, kanang gabon ba Ilonggo na, Alibhon na, Nindot mo na nga makasuporta. Latani mo ng 5 kadahon sa 3 kabasong tubig. Ang sabaw ni Ana, i-combine ka na sa pag-inom sa atong DocEp Mixed and Herbal Coffee with Tanglad na. Kanang duha ka mga herbal nga gisangkap Ana, Nindot na nga makasuporta nga to na sa hypertension. Ikaduha nga lakang kining ahos para sa BP o blood pressure nemo o nindot nga sirkulasyon. Siyam nga lusok sa ahos, imong tantaro, butangan imong initubig. Butangan na nimo usa kutsara sa atong DocEp turmeric powder o usa kutsara sa beast milk na to na kay B-complex na o kayo nimo imna ha, kana makasuporta sa naiskutang problema. Inabagan usab kana sa pag-inom sa atong DocEp salabat sa Doc Alternativo para sa nindot kayong pagpadagayday nga lami ang iyang hapnoy ba ang pagsagadagayday stugo direkta sa imuhang paingon sa imong kasing-kasing. Kung naay mga pangubag-ubag, pwede nimong sagulan sa atong DocEp turmeric powder. Mapalit ka na sa atong mga nagkariyang mga branches sa Doc Alternativo o inabagan usab sa pagkaon anang saging nga sambah. Anang hinong bitaw ay lang lutua. Kan alang presko, pwede nang i-paris nimo sa atong mixed and herbal coffee. Kay taas man ang potassium, katambang ka na sa pag-regulate sa atong blood pressure. Inabagan usab sa atong mga green leafy vegetable. Healthy na mga ugata. Hinumduma, kinanglan ng gayon ang imuhang pagbisita nga ito na sa atong nagkaroon branches aron lamang nga masuportahan kanang imuhang gihambin din na nga problema mga kaigsuunan. Sa atong challenge, sa atong mga igala nga ayog yun o pagduha-duha karong adlaw natay libreng konsultasyon, bisitahi ang atong nagkaroon mga branches sa tibuok Pilipinas kana. Hugtanon nga mutudlo din na tabungin ninyo ang atong Herbal and Holistic Seminar ni ining bulan sa Mayo. Harun lamang nga dilita maintonses sa mga hisgutanan ni ini igsuon. Muna nga sa atong mga igala, sa atong mga sukintig paminawan, ang high blood dili kalit. Resulta ni sa atong adlaw-adlaw nga choices. Ayaw gulatang nga musakit pa ang lawas. Una nimo hatagan og oras ang imong kaugalingon, mali na nga sistema. Kung usahay ang pinakalisod, dili kini pag-ayong, kundili ang pagbasol kung hulihin na ta. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Delibo, agon yung ubos kahigalas kanginan, nagabilin og usa ka mensahe at timana ang imong lawas karon. Kay wa'y laing mubuhi ni ini kundi ikaw ra. Amping sa kanunay, stay healthy. Hantaw sa sunod nato nga panaguban-uban. Nainauta nga naamo sa kapiskay sa inyong banglawasing soon.
1: Mga kadok alternatibo tungod kay limitado ang oras dini sa programa sa radio. Inungdan nga may limitasyon ang paggiya kaninyong alang sa herbal o natural na solusyon sa balatian. Tambungi ang naka-schedule mga herbal and natural healing seminar. Di na sabran sa runamang mabrihan ang imuhang pangunahuna. ug pagasabot mahitungod sa kayuhan sa imuhang giantos na balatian. Kini ang inyong holistic coach sa Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Nagaingon, malipayong pangkinabuhi kaninyong tanan.
2: Ang Doc Alternativo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impensyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Delibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry, as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
2: Dr. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and natural healing.
4: Now with Doc Alternativo Chief Operations Officer Mr. Edgar Delibo Jr., inventor at chairman ng Product Information, Education and Communication Committee ng Inventors Association, at sa pangunguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor Madam Magdalena Ning Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association.
2: Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
5: Dr. Alternativo.

0: dati mo.
1: Imo bang giamo ba ang imong kasing-kasing? Giampingan ni mo ni? Kay kung dili na to niampingan, oo. Dili lang sa gugma madaot ni kay usahay dili sa heartbreak ang makapatay kundi ang lifestyle nato mga kaigsuunan.
0: No alternatibo.
1: Pagnaligala maing adlaw, aniya na santa sa laing hugna sa ato nga panaguban-uban ni ining tulumanong Dok Alternatibo para sa herbal o natural na lunas. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, inventor Madam Ning Dilibong, ako ang inyong ubos gahigalas kanginan, Dok Vince Lamag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Ato ning hisgutan ang usang kabutang perme nato kining gigamit pero usahay lang nato kalimtan ampingan ang atong kasing-kasing. Pahilo na din na kay Ayog Bulag kay ato ng tagaan o ginaling nga pagpanubay suon.
2: Sa tuang pagsugod sa atong programa mga kaigsuonan, gikinanglan ng manginabuhi kita sa pulong sa Dios. Karong mga taknaa ang balaan ng mensahe. Kini ang balaan ng pulong gikan sa
3: Salmo Bahin Kapitulo 31 Versikulo 24. Magmalig-on kamo o lig-una ang inyong kasing-kasing kamong tanan na naglaon kang Jehovah. Ang balaan ng pulong kinibabasa sa balasahon Salmo Bahin Kapitulo 31 Versikulo 24. O mahinungdanon nga nakinabuhi nato kining mensahe gikan sa Dok Alternatibo. Linguna ang imong pagtuo igsuon o gilabina sa pagbaton sa kayuhan sa balatian.
0: Dok Alternatibo.

0: Mga higala, laing hugna sa atong tagaan karon o pagpanubay. Unsa man kining heart problems. Kini ang sakit nga makaapekto sa atong kasing-kasing. Naay mga sanga niini mga higala pinasubay sa pagtuon sa Doc Alternativo Research. Anaadi na ang high blood pressure. Heart attack, black arteries, kining pagkabarado ngadto na sa atong mga kaugatan, mga sukid tigpaminawan.
1: Doc Alternativo.
0: Nganong nahitabo man eh? Nasuta mga higala nga ang sobra di ay nga pagkaon ni ining mga himarat, lakip na usab kining mga mantikaon, makapabilo sa pagkadaot sa atong kasing-kasing mga kaigsuunan. Sigundahan pagin nato ng why exercise, ang kahago, ang kanunan yung pag-bisyo, pananglit kining pagpanabako, kulang sa tulog, usane sa dako kayong lintunganay nganong masakit mga suking tigmaminawan ang atong kasing-kasing.
1: Doc Alternativo!
0: Muna nga ikaw karon ang pingi ang atong espesyal nga organo. Kay once na bumigay kini daghan ang maapiktahan ni ini mga suking tigmaminawan. Ikaw karon nga namati din ha, adunay makonsidera nga mga sintomas nga bantayunon mga suking tigmaminawan. Kung anaan na kining mga sintomas ha, ayaw na gayod o gapagalangan sa pagbisita. Ganto na sa atong nagkariyang mga branches, ha? Usa na din kining pagpanakit sa dughan, lisod sa paginhawa, dali lang kapuyon, kusog panington, mga suking tigmaminawan, taliwala ni ining kabugnaw sa panahon. Abantayan, ayaw gayod ka na i-ignore kay usahay maunay mga warning sign. Ang indikator ngadto na nga nagpaila sa atong lawas mga suking tigmaminawan. Unsa toy mga tugon nga ato kining ginatagaan og pagpanubay? Alasunda kay kana mga higala sa sanong gina kung imo kining sundon mga kaigsuunan. Kinanglan ato og yung pakusgo ng atong lawas kay kundili nato ni siya matagaan o ginaling pagpanubay hayan muabot ta sa punto sa pinaka delikado ni ining heart attack ha? Maginay usaka matawag bitaw nato nga hisgutanan mga suking tigmaminawan nga once nga bumigay kini ang naisgutang kasing-kasing muigo na gani na sa gitawag natong heart attack delikado mga kaigsuunan. Now, ngano mang pinakadelikado kining heart attack? Nahitabo ni kung mubara ang agihanan sa atong dugo paduong ngadto na sa atong kasing-kasing. Delikado kini nga makulang ang oksihina ngadto na sa atong commander, sa atong lawas kining atong utok. Now, suta pagpanubay ni Ana, nasuta nga adunay mga makonsidera ni Ana nga mga warning sign mga suking tigmaminawan. Kung ikaw nga matawag nato nga nakasinati sa susama sa ingon, ayaw na gayod ka na dugay-dugaya. Murabi ito ginaipit ng imuhang dughan, musakit, muabot kini sa imuhang bukton, sa imuhang liog, sa imuhang apapangig upanga. Lisod sa paginhawa, kalit ang pagkahuyang. Kana, mga kaigsuunan, warning sign kana. Ang naisgutang nga problema sa imuhang kasing-kasing kay ang sunod ni ini, delikado kaayo mga kaigsuunan, patiyog na ngadto na sa atong heart attack mga higala. Wala nga ka inaning sitwasyon, importanteng pahimangno. Kung ana-ana ang mga sintomas, dali-dali akina og adto sa imuhang gikasaligang doktor kay ang oras importante kaayo. Apan dere sa lokal na natibo na atay mga matawag nato ni ini nga mga natural nga makasuporta kini sa naisgutang problema ang atong emergency formula.
1: Dok, alternatibo!
0: Kanang emergency formula ato nang ginayagyag mga sukin di Gbaminawan kay naay tugon ni ana. Akin ang lanon ng gayod ang imuhang presensya sa pag-adto sa atong nga mga branches.
1: Dok, alternatibo!
0: Haron matugkad ni mo ang pinakailagman ni ini kung unsaon ang paggama ni ini o unsaon ang paggamit this oras nga kinanglano na nimo kining inani nga sitwasyon igsuon. Mauna nga sa tanan nato nga mga igala, importante gayon ang inyong presensya sa pag-adto sa atong nagkaraiyang mga branches.
1: No alternatibo.
0: Aron lamang ma-assess ka na og unsaon ang paghatag og mga pamaagi aron nga dili na kini mo kailap sa ubang parte sa atong lawas.
1: No alternatibo.
0: Now, adunay mga prevensyon ang paglikay niini mga igala nga sarang nato kining sundon. Maayo na lang kay pwede pa nato kini malikayan. Kaunta og sakto less ang atong kunhuran kining mga himarat, kining mga mantikaon. Atog yung ipatigbabaw ang utan ug ang prutas. 30 minutos nga paglakaw-lakaw matag adlaw, undangi ang pagpanabako, i-manage ang stress ug saktong tulog. Simple lang pero kung buhaton nimo adlaw-adlaw, dako kaayo ug epekto sa atong lawas.
1: So, alternatibo.
0: Muna nga usa nato ka membro ang nasuportahan kini sa inantigong nga formula sa Dok Alternatibo.
1: Dok Alternatibo.
0: Sadyang hugtanon nga gisunod ang pamaagi. Aber ato nang paminahon ang iyang takdo nga pagpaklaro.
1: Dok Alternatibo.
2: Constipation, nasolusyonan daw sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Dok Alternatibo.
3: Kresensya na bere, nakapera sa poblasyon, general na karikeson. Lumalabo yung aking mata sa tapang minsan, yung pagdudumi ko, laging kung sumasakit ang dyan. At gumamit ako ng Fulvic, maganda naman sa katawan. Yun naman sa isolation. Nakakakuha din, labo na yung mata, tapatak lang ako. Mga ilang minuto na nabalik na rin yung araw kami. Subukan nilang gumamit ng mga produkto ng Dok Alternatibo at ako nakasubong na kaya subukan din nilang gumamit. Kasi siya na beray takda, nakapera sa poblasyon general na Carcason.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Dok Alternatibo.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: No approve therapeutic claims.
0: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.
2: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
3: Ang Doc Alternatibo Center sa Matina Branch, Pinaikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata 163.
4: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur, sa Tagum City, Davao del Norte, Carrefour, Ferreras Building, La Filipina Road, Tagum City, sa Mati City, Davao Oriental, GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, beside Cathedral Church.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Dok Alternatibo abri alas 9 sa buntag hantud alas 5 sa hapon. Aron tudloan ka. Giyahan ka sa tamang solusyon din ha sa imong giantos na balatian. Sa mga nag-maintenance medication nga synthetic drugs, gikinanglan nga masundan ka na sa Natural Megadose Vitamin C-IB aron nga maundang nga safe ang maintenance medication na synthetic drugs o ibalik ang kalig-on sa lawas o sanasad ka pamatuod na tabangan sa iyang problema aniya ang iyang revelasyon kay gisunod ni ini ang cleansing program o ang Megadose Vitamin C-IB.
5: Alternatibo.
6: Almoranas, acidic at UTI na solusyonan dahil sa paggamit at pag-inom ng mixed herbal coffee ng Doc Alternatibo.
7: Meron pa akong mild almoranas, mild UTI, saka mild acidity. Then, natuklasan ko po, nadaanan ko po ito sa Taginang Kalsada sa may diet na mayroon po doon Doc Alternatibo sa diet. Doon po nagsimula akong magbili ng mga Doc Alternatibo products. Ito po talaga ako gumalingan. Ito po ay subok po talaga ang nakakagaling sa akin at okay with work. Sasuggest ko po sa kanila na uminom po sila nito. Ito na po ang gamitin nila, mga Doc Alternatibo products. Dahil subok ko na po ito talaga po. Lahat po mga products po nila ay nagagamot, lalo na yung insomnia. Ako po si Tenedina Balan. 70 po na po ako gadaet sa Marines North.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Doc Alternatibo.

na ganing ato lamang nga pahimangno sa tanan nato nga mga kaigsuonan nga dunay gipang bati din ha. Sayod ta nga daghan namong giinom nga mga tambal apan wa lang gihapon kini ninyo mapunggit ang inyong gilauman nga kauyuhan. Ala, bao na ning panahon nga desisyonan nato ngadto na sa atong kaugalingon. Ayaw na gayod ka na pailin-ilini. Kay muhisgot ta og herbal og natural na suporta para sa natural nga suporta ni ini, makatabang ang kining pag-inom sa atong mixed and herbal coffee with tanglad. Dako na og ika-suporta sa nasigutang problema mga sukin di ba minuan kay naa na siya'y tanglad pangpakalma kini mga higala. Sigundahan dai na ang paglamoy ni ining gitawag nato nga ahos. Siyam kabuok nga ahos imo nang tadtaron butang ang initubig og sa guli sa atong Doc-F turmeric powder karon mawa kanang iyahang ano ba yung baho manang sulfur. Ayon kalimot nga butangan nato na sa atong Doc-F beast milk. Butangi og gitawag nato niini ang atong B-complex. Ha? Sa inanang nga pamaagi may gala, balansi ang nasgutang pamaagi nga igsuporta kini ngadto na sa atong kasing-kasing. Ikatulo kining pag-inom sa atong Doc-F sa labat. Ha? Dako na siya og ikasuporta sa nasgutang problema sa kasing-kasing. Para nindot ang pagpadagayday sa likido din na mismo sa imuhang kasing-kasing. I-combine ang Doc-F turmeric powder. Kay makonsider amay kung nai nagubag-ubag ng mga ugat dito. Nagmay ng mga ugat, iyang inkomponente o tagaan o pagpanubay. Masuportahan usab ka na, pinaagi sa atong kining giinom nga green tea, kung naa kay green tea din na, kay antioxidants man ay mga sukin di ba minawan, lakip na usab kining dahon sa talisay. Kabantay ba ng dahon sa talisay? Dahon sa talisay o ang iyang bunga mga sukin di ba minawan, makasuporta kini sa nasgutang sitwasyon mga sukin di ba minawan na. Para kayong nanan nga ato yung sundon ang mga pamaagi. Ayog yun o pag nga makuli sa pagtambong sa atong ginapahigayon nga herbal and holistic seminar kay mauni ang mga pamaagi haron ihuka din ha nimo ang mga suhestyon o mga alternatibong pamaagi haron nga mahilayo kita o dili ta matumpawak ngadto na sa mga grabing balatian. Alternatibo. Kada nga to lamang hangyo nga personal nga bisitahe ang atong nagkadaiya mga branches. Abre kinay karong adlaw alas 9 ang tanglas buntag. Patihong na ngadto na sa alas 5 sa kahaponon. Adlaw-adlaw na nga gina hanyag ang atong libreng konsultasyon. Ang ato lamang ikasugyot din ha nga ayaw ka nagdugaya kung ana-ana kining nasgutang problema. Sa atong mga kaigsuunan, mga membro,

0: Inventor Madam Ning Dilibo. Ako ang inyong ubos kahigalas kanginan, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Kaigsoonan at timana ang imuang kasing-kasing kay maoma na ang gitawag nato na naghatag o kinabuhi sa tanan nimong gimbuhata. Ang pingi kinay kanunay o stay healthy. Hantod sa sunod nato nga panaguban-uban, susamang takna, susamang istasyon, amping sa kanunay.
1: Doc Alternativo,
2: Doctor Alternativo, pinasahing pagpanambal sa nagkadaiyang balatian sa tao. Gamit ang alternative medicine base sa Republic Act 8423, Kuntama Law Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Doctor Alternativo.
3: Epektibo.
4: Epektibo jud.
3: Epektibo lang.
2: Ekonomiya pag jud.
1: Doc Alternativo.
5: Ang Doc Alternativo Herbal Product ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Brand.
9: April 28, Martes, Baez City. Door number 6, Art Plaza Center, 1 Luna Street, Baez City, Negros Oriental. Taas ng PHCCI sa harap ng plaza.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
5: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, ang patulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
1: Ang spirulina nga produkto handog alternatibo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternatibo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Tama sa bulsa, tamang-tama sa pang-altikultura, tamang-tama para sa makinarya, tamang-tama mas di kalidad pa. Itatak sa inyong isipan kung makinarya sa pagbutuunan. Eto na ang nangunguna sa lahat, Dog Alternativo Machineries. We fabricate, customize, and deliver. Susunitin ang budget ninyo para sigurado kayo pag makinarya sa nahanapin nyo. Dog Alternativo Machineries, located at 201 Kilometer 7, MacArthur Highway, Pangkal, Davao City. Or mag-message sa kanilang Facebook page, Dog Alternativo Machineries.
3: Sa IPIL, ang Dog Alternativo Machineries ay matatagpuan sa Purok Bangkay Taway, IPIL, Zamboanga, Sibugay. Or you can call 082-315-1594 or 0909-153-2054 or 0926-7206018.
4: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
5: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
4: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
5: Iisa lang ang sigaw.
4: Prime FM.
6: Nationwide.
4: Mas pinalawak.
5: Mas pinalakas.
6: Prime FM. Nationwide.
4: Tunay na maasahan sa balita.
5: Musika at impormasyon.
6: Prime FM.
4: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
6: Prime FM.
4: Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Prime Balita Nationwide. Mga nangungunang balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Balitang kumpirmado, tapat at mapagkakatiwalaan. Prime Balita Nationwide.
6: Prime Balita Nationwide.
4: Mula sa bulwagang pambalitan sa Prime Broadcasting Network. Main Headquarters, Digo City, Davao del Sur. Mapapakinggan sa buong Pilipinas. Ihahatid ang mga pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Prime Balita Nationwide.
6: Prime Balita Nationwide.
4: Kasama ang inyong maaasahang tagapaghatid ng balita, J.R. Lucas at Daisy Aranyes. Prime Balita Nationwide.
7: Headlines. Ating headlines, PGMN CEO at founder Franco Mabanta, arestado ng NBI sa Manoy pangingikil kay dating House Speaker Romualdez sa halagang 350 million.
8: PGMN ipapublish ang 90-minute video expose laban kay Martin Romualdez sakaling ipapatay siya.
7: Dating House Speaker Romualdez muling paiimbitahan sa susunod na flood control hearing.
8: Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court.
7: Lalaki patay matapos makuryente naman sa Tandag City.
8: Magsasaka patay naman matapos saksakin ang kainuman sa Cotabato.
7: Sa business news, electric power industry stakeholders inatasan ng ERC na ipatigil ang disconnection sa consumers na hindi nakakabayad ng kuryente.
8: At sa health news, dahilan ng edema, alamin mo.
7: Sa international news, sa Russia, muling binomba ang Ukrainian power grid. 5 katao patay.
8: Sa sports news, Detroit Phenomena ang Game 1 laban sa Cavaliers.
7: Sa balita, P-pop girl group Bini, binigyang pagkilala sa Senado sa kanilang tagumpay sa Coachella.
8: Sa balitang kakaiba, mag-asawa sa China nag-trending dahil sa kindergarten fake wedding na nauwi sa totoong kasal makalipas ang 20 taon.
4: Prime Balita Nationwide!
7: Magandang umaga, Pilipinas. Araw po ng Huwebes, Mayo 7, 2026.
8: Sabay tayong napapakinggan sa lahat ng Prime FM station sa buong bansa. Live din tayo sa Facebook page ng Prime FM.
7: Kami yung tagapaghatid ng balita. Ako po si Katropa J.R. Lucas.
8: At ako naman Katropa Daisy Aranyes.
4: Prime Balita Nationwide!
8: Sa una ang detalye ng mga balita, iniharap ng National Bureau of Investigation sa publiko ang founder at CEO ng Pilat Gallery Media Network, PGMN, na si Franco Mabanta at apat na iba pa matapos maaresto dahil sa umunoy extortion plot laban kay Congressman Martin Romualdez. Noong nakaraang taon pa umanong binablockmail ng grupo ang mababatas na maglalabas sila ng mapanirang balita kung hindi ito magbibigay ng pera sa halagang 350 million pesos. Kalaunan, ibinaba ang halaga na 300 million pesos na babayaran sa apat na tranche ng tig 75 million. Isinagawa ng NBI ang entrapment operation gabi ng Martes sa Pasig City kung saan naaresto si Mabanta at ilan pang suspect na sina James Pacaba at John Alexander Gomez na sinasabing may kaugnayan din ng PGMN. Ayon kay NBA Director Melvin Matibag, hindi ito pag-atake sa freedom of expression, kundi pag-atake sa isang criminal na aktibidad. Hinihinayang din umano siya dahil personal niyang kilala ang may-ari ng media outlet. Pero, aniya, kailangang mapanagot ang mga illegal na aktibidad tulad ng pangingikin. Tipid naman ang sinabi ni Mabanta sa harap ng media, ngunit pinigyang diin na hindi totoo ang mga paratang na binabato laban sa kanya.
4: Prime Balita Nationwide!
7: Naglabas po ng opisyal na pahayag si Franco Mabanta, ang founder ng PGMN o Peanut Gallery Media Network. Ay naresto matapos umanong tangkang mangikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa halagang 350 million pesos. Sa statement ni Mabanta na ipinadaan sa kanyang social media page, narindigan silang sila'y inosente at isa lamang itong setup. Sabi ni Mabanta, sa nakalipas daw na 5 buwan, nagsagawa sila ng isang komprehensibong research sa korupsyon di umano ni Romualdez. Adila na edit na 90-minute long na video na handa na umano itong i-release. Wala rin umanong nangyaring extortion at ang pinapakitang ebidensya laban sa kanila ay one-sided lamang umano na storya. Anila ginawa lamang ito ni Romualdez para sila'y patahimikin. Bago pa man ang pag-aresto, makailang beses na raw silang binalaan na kila nilang kapangyarihang kaibigan na maaring masaktan sila o kaya na may ipapatay ng hitman. Dahil dito, naglatag na raw siya ng instruction na kung may mangyari mang masama sa kanya, ipapublish nila ang kanilang 90-minute expose. Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na ang pag-aresto kay Mabanta ay hindi pangingikil sa freedom of expression.
4: Prime Balita Nationwide!
8: Sa kaugnay ng balita ay prinisenta ni Palace Reserve Officer Claire Castro ang ilang larawan ni Franco Mabanta kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing, ipinakita ni Castro ang printed ng mga larawan ni Mabanta kasama si Duterte at si Vice President Sara Duterte. Idiniin ang palace official na hindi magkaibigan si Mabanta at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kasunod ng mga report na may papel daw si Mabanta sa political campaigns noon ni Marcos. Sabi ni Castro, kung may dapat daw na panagutan ng isang tao ay gusto ni Marcos na managot ito basta't naraan ito sa due process. Samantala, nang tanungin naman ng media kung ano kaya ang relasyon ni Mabanta sa mga Duterte, ang sagot ni Castro, mas maiging sila na lang ang mahingan ng tanong. Lalong-lalo naman daw, maraming articles na na-feature sa PGMN na halos ay kumakalaban sa administrasyon. Samantala, ipinakita naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kaniyang social media post ang mga litrato ni Franco Mabanta kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos mula sa mga post mismo ni Mabanta sa kanyang online post taliwas sa mga sinabi ni Castro na hindi magkakilala si PBBM at si Mabanta.
4: Prime Balita Nationwide!
7: Sa iba pang balita, ginarantiya po ni SP Pro Tempore Ping Lacson sa kanyang pagtatapos ng presentasyon ng Chairman's Progress Report sa plenaryo na magpapatuloy lang ang kanyang komite sa pagtatrabaho. Kaugnay nito sa kanilang nagpapatuloy na pagdinig, tutukan nila ang pag-iimbestiga sa ilan pang usapin tungkol sa allocables at maging leadership fund. Ayon kay Lacson, ang dalawang ito ang tila pinauso lang na Department of Public Works and Highways upang mapaghatian ang pondo. Nagdagpa niya, mukhang incarnation lang din ito ng pork barrel, kaya't mainam kung tanggalin na ito. Ngunit maliban sa pagtutok dito, sabi ng senador na pagtuunan din nila unang kanilang komite ang mga opisyal na dokumentong nakalap para sa DPWH at kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mambabatas na posibleng magamit sa paper trail sa usapin ng flood control. Ayon kay Lacson, magpapadala rin sila ng formal na imbitasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ng kasalukuyang Speaker ng Kamara upang mabigyan ito ng pagkakataon na magkapagbigay linaw laban sa mga aligasyong ibinato sa kanya. Samantala, kung maibalik sa Pilipinas si dating Congressman Zaldico, ay kabilang din umano ito sa kanilang ipapatawag kasama ang mga nagpakilalang staff nito na dating membro ng Marines.
4: Prime Balita Nationwide.
8: Gagawa ng aksyon ng Commission on Elections sa COMELEC kaugnay sa mga aligasyon ni Batangas Representative Leandro Liviste na talamak umano ang vote buying at alam ito ng maraming kongresista. Ang kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magpapakuha sila ng kopya ng privilege speech ni Liviste kaugnay sa nilalaman ito. Inaakusahan ni Liviste sa Executive Secretary Ralph Recto at pamilya nito na tumanggap umano ng campaign funds mula kay CWS Partylist Representative Edwin Cardiola. Bilang sagot naman ni Recto, ilang beses umano siyang tinangkang suhulan ni Liviste para impluwensyahan ang halalan sa lalawigan. Kabilang dito ang pag-alok umano ng 400 million pesos para paatrasin ang kalaban sa halalan at bukod pa sa 1 bilyon na alok naman daw para umatras si Batangas Governor Vilma Santos Recto sa kanyang kandidatura. Sa kabila nito, nilinaw ni Garcia na walang mga kasong inihain sa lalawigan ng Batangas na may kinalaman sa vote buying nitong nagdaang 2025 election.
4: Prime Balita Nationwide.
7: Ang bahaging ito ay tin sa atin mga katropa ng award-winning formula ng Doc Alternatibo, ang ating Fulvic Minerals. Ito po ay anti-hypertensive at anti-diabetic food supplement. Food for the cell. Mabibili siyempre sa TikTok shop, Shopee Lazada. Available din sa alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternatibo sa inyong lugar.
4: Prime Balita Nationwide.
7: Mga katropa, isinusulong po ng House Committee on Justice na habang buhay na pagbawalan si Vice President Sara Duterte na kumandidato at magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Laban ito ng Committee Report 261, Resolution at Articles of Impeachment na isinuwiti ng House Justice Panel sa plenary ng Kamara at pagbobotohan ng lahat ng 318 na mga kongresista sa Lunes, Mayo 11. Nakapaloob din sa committee report na may sa ilalim sa paglilitis at maparusahan si VP Sara alinsunod sa itinakda ng batas. Pangungunahan din sa hiling ng House Justice Committee na itiklara ng Senate Impeachment Court si VP Sara na guilty sa 4 na Articles of Impeachment na kinabibilangan ito ng maling paggamit o pag-abuso sa confidential funds. Dalawa, hindi maipaliwanag na yaman. Pangatlo, ang bribery, graft and corruption, particular na sa DepEd na dating kanyang pinabunuan. Pang-apat, ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Martin Romualdez. Batay po sa 73 pahinang committee report, ang mga aligasyon laban kay VP Inday ay pasok umano sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang mga high crimes.
4: Prime Balita Nationwide.
8: Bukas ang Department of Health o DOH sa pagpapatupad ng partial ban sa vape kung hindi maisusulong ang total ban sa bansa. Ayon kay DOH OIC Director Dominic Madumba, maaaring nilimitahan ang paggamit ng vape sa plain tobacco flavor upang maiwasang maakit ang mga kabataan, lalo na sa pamamagitan ng iba't ibang flavored variants. Iginiit ang ahensya na patuloy ang kanilang panawagan para sa mas mahigpit na regulasyon. Kasunod na rin ang mga pag-aaral na nauugnay sa paggamit ng e-cigarettes sa mga sakit tulad ng cardiovascular disease, cancer at iba pang lung illnesses. Kaugnay nito, nagbabala rin ng World Health Organization hinggil sa tumataas na bilang ng mga kabataang nalululong sa nikotina dahil sa paggamit ng vape. Patuloy namang pinag-aaralan ng DOH ng mga polisiya upang maprotektahan ang kalusugan ng publiko at mapigilan ang paglaganap ng vaping lalo na sa hanay ng mga kabataan.
4: Prime Balita Nationwide.
7: 6:20 ating oras atin sa atin ng Dasoreco. Abangan sa pagbabalik ng Prime Balita Nationwide. Senado posibleng hindi mag-convene bilang impeachment court.
8: Pilipinas wala ng pondo ayon kay VP Sara, Malacañang kumontra.
7: Senator Marcoleta, mayroon naman ng 500 million allocable ayon kay Lacson.
8: Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva hindi nababahala sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee.
7: Suspek sa pagpatay sa sariling pamangkin sa Maguindanao del Norte, sumuko sa pulisya.
8: Lalaki patay matapos makuryente sa Tandag City.
7: Samantala, DIA agent na umano'y sangkot sa extortion sa Cebu, silibak na sa pwesto.
8: Magsasaka patay matapos saksakin ng kainuman sa Cotabato. Yan at iba pa ang balita sa pagbabalik ng Prime Balita Nationwide.
4: Prime Balita Nationwide!
6: Prime FM!
2: Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed and Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed and Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
4: Tokep Mixed and Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Tokep Mixed and Coffee. Ang kaping para sa lahat. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Ang patulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. No approved therapeutic claims.
2: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata.
9: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
10: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
4: Prime Balita Nationwide!
7: Balik tayo oras sa mong Pilipinas, alas 6.23 ng umaga. Hindi isinasagtabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Ito'y kung sakaling may mababatas na kumontra sa pagkukonvene ng impeachment court at matalo sa butuhan. Ayon kay Lacson, magkamat hindi pa naman ito nangyayari, isa ito sa dapat nilang paghandaan. Oras na makalusot sa Kamara at maisumite ang mga articles of impeachment laban kay VP Sara. Magbibigay diin pa ng senador batay sa konstitusyon at para sa kanya, dapat na otomatiko silang mag-convene bilang impeachment court dahil forthwith o kaagad ang utos sa kanila ng konstitusyon. Sakaling may kumontra, magbobotohan ng mga senador at kung manalo ang mga tutol na mag-convene ng impeachment court, kailangang sundin ang pasya dahil collegial body ang Senado. Samantala, kung mayorya ay bumoto na hindi mag-convene ng impeachment court, maaari namang ipetisyon ito sa Korte Suprema at magdedesisyon ang Korte kung kailangang mag-convene o hindi.
4: Prime Balita Nationwide!
8: Tahasang sinabi naman ni Vice President Sara Duterte na umano'y kapos na sa pondo ang Pilipinas kasabay ng pagbanggit sa isang memorandum mula sa Department of Budget and Management o DBM na nag-uutos na bilangin ang savings ng mga ahensya ng gobyerno. Sa isang panayam, sinabi ng Vice Presidente na wala na ang pondo ng bansa nang sagutin ang tanong ng isang overseas Filipino worker tungkol sa kalagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Sara Duterte, nakatanggap umano ang Office of the Vice President ng kautusan na i-account ang savings ng bawat tanggapan upang matukoy ang natitirang pondo ng pamahalaan. Binigyang diin din niya ang umano'y triple whammy ng pagtaas ng presyo ng gasolina, paghina ng piso at inflation na anya'y dapat tugunan upang maprotektahan ang mga mahihirap. Samantala, agad itong pinabloanan ng Malacañang na iginiit na may mga umiiral na programa na pang-ekonomiya ang pamahalaan. ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may mga hakbang ng administrasyon para tulungan ang iba't ibang sektor, kabilang na ang mga OFW. Binanggit pa ni Castro na agad na nag-utos si Pangulong Marcos Jr. noong Pebrero pa o noong Pebrero para sa repatriation na tulong sa mga OFW sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Nagdagpa ng palaso, may umiiral ding fuel subsidies, tupad emergency employment program at uplift initiative para sa mga sektor tulad ng transport workers. Pinangari ni Castro ang madalas sa biyahe ng Vice Presidente na ano'y maaring dahilan kung bakit hindi ito nakikita ang mga programang ipinatutupad ng gobyerno.
4: Prime Balita Nationwide.
7: Sa iba pa ang balita, kinumpirma ni Senator Ping Lacson na may natanggap siyang impormasyon na naglalaman umano ng sulat kamay ng humaong dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral kung saan nakasaad ang umano'y 500 million pesos na halaga ng proyekto na inilaan kay Senator Rodante Marcoleta. Yun pa man nilinaw ni Lacson na ang pagkakaroon ng allocables ay hindi illegal. Pagkabat anya, kailangang siyasatin kung ang mga proyektong ito ay maayos na naisagawa o kung may ghost o substandard projects. Ayon pa sa Senador, susuriin ang Senado ang mga isinuiting proyekto ng mga mambabatas upang matukoy kung may irregularidad sa mga ito. Anya, hindi dahil humingi ng pondo para sa proyekto ay agad nangangahulugan na magpaglabag na sa batas. Binanggit din ni Lacson na maraming mambabatas mula sa parehong kapulungan ang may ganitong allocables na anya may tuturing na modern pork barrel. Samantala, mariing tinanggi naman ni Marcoleta ang paratang at tinawag itong malicious. Iginiit na walang basihan ang allegasyon at isa lamang umano itong pagtatangkang sirain ang kanyang reputasyon. Ayon kay Marcoleta, kung ang pagbibigay ng endorsements sa mga proyekto ay pagbabasihan ng investigasyon, halos lahat ng senador ay dapat ding imbestigahan dahil karaniwan umano itong ginagawa ng Kongreso. Ipinunturin niya na hindi maaring pilitin ang mga senador na pumirma sa Partial Report Committee. At inakusahan si Lacson ng pagiging selective sa paghahanap ng pananagutan. Nag-ugat po ang tensyon sa pagitan ng dalawa matapos mapalitan si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado na ngayon ay pinamunuan na ni Lacson kaugnay ng investigasyon sa flood control projects.
4: Prime Balita Nationwide!
8: Kampante lang ang pakiramdam nila Senator Jimmy Estrada at Senator Joel Villanueva sa kabila ng kasama sila sa listahan ng inirerekomenda ng Blue Ribbon Committee na isa sa ilalim sa malalimang investigasyon para sa mga posibleng kaso ng plunder at katiwalian. Una nang inilabas ng BRC Chairman Ping Lacson sa pamamagitan ng privileged speech ang draft partial report ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Sinabi ni Estrada na hindi siya nababahal at hindi naman nakakasira ang naturang rekomendasyon ng partial report. Ito ay dahil naglabas naman ng statement ng Budget Office ng Senado na magpapatunay na wala siyang record sa akusasyon na siya ay nagsingit ng 355 million para sa flood control. Ilinaw naman ni Estrada na wala siyang sama ng loob kay Lacson. Ngunit sana nga anya ay pinayagan silang ma-interpolate ang kasamahan. Ganito rin ang sentimiento ni Villanueva na hindi siya mababahala dahil nasa panig niyang katotohanan. Uto pa ng mambabatas hanggang ngayon ay hindi siya nakakasuhan dahil mapapatunayan sa kanyang record na siya mismo ang umalma sa mga flood control project noon pa man. Samantala, sa Senator Jesus Cordero na kabilang din sa rekomendasyon para sa masusing investigasyon ay wala pang reaksyon hanggang sa ngayon.
4: Prime Balita Nationwide!
7: Pilot implementation ng TUPAD program. Tuloy, SADA program. Inilunsad po sa lungsod ng Iloilo. Detalye sa balita, alamin natin sa report ni Jennifer Karikitan.
4: Prime FM Report!
11: Inilunsad ng Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office 6 ang pilot implementation ng TUPAD Tuloy Pasada program sa lungsod ng Iloilo kahapon. Ayon sa DOLE, nakipag-partner sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang matugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina sa mga transport workers. Sa kabuuan, mayroong 116 na benepisyaryo ang napili para sa nasabing programa. Kabilang dito mga driver at mga itinalagang passenger assistance officers. Sa ilalim ng programa, nakikinabang ang mga kalahok sa 20 araw na pansamantalang trabaho mula May 6 hanggang May 28. Makakatanggap sila ng ting 550 pesos na sahod bawat araw kasama ang personal protective equipment at isang taon na group personal accident insurance coverage. Ayon pa sa DOLE, bahagi ito ng kanilang hakbang upang masuportahan ang sektor ng transportasyon sa gitna ng hamon na dulot ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa klaw ng pilot implementation ng TUPAD, tuloy pasada program ang mga benepisyaryong bumabiyahe sa rutang Tagbaka Buntatala, JM Baza Street, kabilang mga traditional jeepneys at modernized buses. Inaasahan ng DOLE na magiging matagumpay ang nasabing programa upang may patupad din sa iba pang lugar sa rehiyon. Mula dito sa Iloilo City, Jennifer Karikitan, para sa Prime Balita Nationwide.
4: Prime Balita Nationwide!
8: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na dadalo ang lahat ng heads of state ng mga kasaping bansa ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa ASEAN Summit 2026 sa Cebu, maliban sa leader ng Myanmar. Ayon kay DFA Assistant Secretary at ASEAN Spokesperson Dominic Javier o Xavier Imperial, hindi ang bagong leader ng Myanmar ang dadalo, kundi ang mga kinatawan lamang ng kanilang Ministry of Foreign Affairs. Sa halip, ipapadala ng Myanmar ang Permanent Secretary ng Foreign Ministry at ang kinatawan sa Senior Officials Meeting o SOM. Nauna nang nahalal bilang Pangulo ng Myanmar si Min Aung Hlaing o Liang sa pamamagitan ng parliamentary vote noong April matapos siyang umangat sa preso kasunod ng kudeta noong 2021 na nagpatalsik sa gobyerno ni Aung San Suu Kyi. Ayon kay Imperial, nananatiling desisyon ng mga leader ng ASEAN na limitahan ang representasyon ng Myanmar sa mga nakalipas na summit dahil sa patuloy na krisis sa bansa. Dagdag pa niya, nananatiling ipinatutupad ang dating desisyon ang representasyon ng Myanmar ay sa antas lamang ng SOM leader at permanent secretary. Samantala, sinabi rin ng opisyal na wala pang consensus ang ASEAN kung kikilalanin ang kamakailang halalan sa Myanmar. Patuloy ding minomonitor ng bloc ang implementasyon ng 5-point consensus na nananawagan ng pagtigil ng karahasan at pagpapadala ng humanitarian aid sa Myanmar. Ang ASEAN ay binubuo ng mga bansa tulad ng Pilipinas, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam at Myanmar. Samantala, dumating na bandang alas 9:15 ng gabi nitong Miyerkules si Pangulong Marcos Jr. sa General Aviation Terminal ng Mactan Cebu International Airport para dumalo sa naturang summit.
4: Prime Balita Nationwide!
8: Sa buong Pilipinas, alas 6:33 na ng umaga at ang oras na yan hatid sa atin ng Mix and Herbal Coffee ng Doc Alternativo. Natural na kape, natural ang galing. Simula ng araw ng masigla gawing partner ang Mix and Herbal Coffee. Mabibili sa inyong piling supermarkets, butika, distributor, ticket shop, Shopee Lazada, alternativoshop.com at sa mga branches ng Doc Alternativo sa buong bansa.
4: Prime Balita Nationwide!
8: Sumuko sa pulisya ang suspek sa pamamaril na ikinasawi ni Brian Kenneth Tricero sa Barangay Tapian, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Meldrin Dangcubian Tricero, 38 anyos, magsasaka at residente ng Sitio Bidik, Barangay Tapian. Ayon sa ulat, voluntaryo siyang sumuko sa himpilan ng pulisya kasama si Kagawad Kadra Kudarata. Sa kanyang pagsuko, isinuko rin ng suspect ang isang improvised shotgun na hinihinalang ginamit sa pamamaril sa pamangkin. Ipinahayag din naman ng suspect ang kahandaang magbigay ng extrajudicial confession kaugnay ng insidente. Napatid na naganap ang pamamaril dakong alas 6:40 ng gabi noong May 2 sa Sitio Bidik, Barangay Tapian, kung saan ginaril at napatay ang biktima. Ayon sa investigasyon, personal grudge ang nakikitang motibo sa krimen. Samantala, nagtungo rin sa himpilan ng pulisya ang pamilya ng biktima at nagpahayag ng intensyong magsampa ng formal na reklamo laban sa suspect. Patuloy ng investigasyon ng pulisya habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect.
4: Prime Balita Nationwide!
7: Patay naman ang isang trabahante matapos makuryente habang nasa duty sa Barangay Rosario. Bandag City sa Surigao del Sur ito Mayo 5. Matay sa inisyal na investigasyon, aksidente na hawakan ng biktima ang isang live wire na nakakonekta sa metal pole na kanyang hinahawakan. Dahilan upang siya'y makuryente at magtamo na matinding pinsala sa katawan. Kinilala ang biktima bilang si alias JC, nasa hustong gulang at residente ng Tandag City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang detalye ng insidente, kabilang na kung may kakulangan sa safety measures sa naturang lugar na kanyang pinagtatrabahuan. Samantalang nanawagan naman ang mga otoridad sa publiko, lalo na sa mga trabahanteng nagtatrabaho malapit sa linya ng kuryente, na maging maingat at sumunod sa tamang safety protocols upang maiwasan ang kaparehong insidente.
4: Prime Balita Nationwide.
8: Sa iba pang balita, sinibak sa pwesto ang isang 61-anyos na agent ng Bureau of Immigration o BI matapos maaresto sa entrapment operation ng pulisya sa Mandawi City, Cebu nitong Mayo 5. Nag-ugat sa pagkakaresto sa agent dahil sa reklamo ng umano'y pangingigil sa isang Korean national. Ayon sa Philippine National Police Regional Office 7, sinagawa ang operasyon sa isang restaurant sa AS Fortuna Street matapos magsumbong ang 43-anyos na biktima na hinihingan siya ng protection money ng suspect. Sa operasyon, ibinigay ng complainant ang mark money bago agad na inaresto ang big agent ng mga operatiba. Dahil dito, agad sinibak sa pwesto ang naturang tauhan at sinimulan ang kaukulang administrative proceedings. Nakatakda rin itong irekomenda para sa tuluyang pag-terminate sa serbisyo.
4: Prime Balita Nationwide!
7: Sa iba pang balita, patay ang isang 43-anyos na magsasaka matapos saksakin ng kanyang kainuman sa Purok, Euphorbia, Barangay Sinawingan, Libungan, Cotabato, gabi ng Mayo 5. Sa report nitong Miyerkules, kinilalang biktima na si Elimar Rolly Belli. Ang suspect ay kinilalang si alias Oliver, dati sa 1 anyos, isang laborer at kapitbahay ng biktima na agad ding naaresto ng mga otoridad. Matay sa investigasyon, alas 7 ng gabi nang magtungo ang dalawa sa bahay ng kanilang kakilala habang kapwa lasing. Doon umano nagsimula mainit na pagtatalo na nauwi sa suntukan. Sa gitna ng kanilang alitan, sinasabing bumunot ng patalim na bagay ang suspect at sinaksak ang biktima. Nagtamo ang biktima ng 3 malubhang sugat sa kilikil, dibdib at bewang. Nariling sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect sa Purok Lumboy sa nasabi pa ring barangay. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang suspect at inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya.
4: Prime Balita Nationwide!
8: Dahil lamang sa natitirang utang na 500 pesos ng kanilang pamilya, patay ang isang ginang habang sugatan ang 16-anyos itong anak na babae. Matapos na dalhungin ang saksak ng mister ng kanyang hipag sa loob ng kanilang tahanan sa Bayawan City, Negros Oriental. Sa ulat ng Negros Oriental Police Station na kinilala ang biktima sa pangalang Melody, 38-anyos, na nagtamo ng malalim na saksak sa batok kung saan nabali pa ang patalim sa tindi ng pagkakasaksak dito. Ang ginang ay nabigo ng maisalba ang buhay sa pagamutan habang nilalapatan ng lunas ang anak nitong dalagita na nagtamo rin ng sugat sa noo matapos saksakin din ang suspect. Ang suspect ay tinukoy sa pangalang Junjun na asawa ng kanyang hipag na nasa kote sa follow-up operation ng pulisya. Base sa investigasyon, nangyaring insidente habang pinatutulog ng ginang ang 10 buwang sanggol nitong anak. Dumating sa kanilang bahay na lasing na suspect na nangingil umano sa balansing 500 pesos mula sa inuhulugan nilang 2,000 pesos na utang sa nasabing suspect. Sa pahayag ng mister ng ginang na si Ron, bigla na lamang sinaksak ng suspect ang kanyang misis, tsaka mabilis na tumakbo patakas. Ikinatwira naman ni Ron na hindi na niya binayaran ang natitira pang 500 na utang sa suspect dahil nakikikabit lamang naman ito ng kuryente sa kanilang bahay at hindi nagbibigay ng ambag sa bayarin sa electric bill. Ang suspect na hawak na ng pulisya ay nahaharap sa mga kasong kriminal.
4: Prime Balita Nationwide!
8: Oras sa buong Pilipinas, alas 6:39 na ng umaga. Abangan sa ating pagbablik sa business, electric power industry stakeholders, inatasan ng ERC na ipatigil ang disconnection sa consumers na hindi nakakabayad ng kuryente.
7: Sa international news, Russia, muling binomba ang Ukrainian power grid. Iba, patay.
8: Sa health news, dahilan ng edema, alamin.
7: Sa sports balita sa NBA, Detroit, inamin na ang Game 1 kontra Cavaliers.
8: Sa showbiz, P-pop girl group Bini pinigyang pagkilala sa Senado sa kanilang tagumpay sa Coachella.
7: Sa balitang kakaiba, mag-asawa sa China nag-trending dahil sa kindergarten fake wedding nila noon na nauwi na sa totoong kasal makalipas ang 20 years. Walang BBTO dahil magbabalik po ang Prime Balita Nationwide.
4: Prime Balita Nationwide! Prime FM.
12: Prime FM.
13: Uy, Mega, kagawal ba si mong dagway di, ha?
14: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas nakupas akong problema sa love life. Kinsay di magulaan na.
13: Aw, ka na ba? Kaya malo ba ka, Mega, nga tumut kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission kon ERC na ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge kon UCEC. Bayro nun nga nasuspindi ni atong tuwig 2020. Apan gibalik na karon. Dugang pa ni Ana, doon pa'y market o transmission increases.
14: Mauba? Masamot na kadaghan ng kwarta sa Dasoreco, Ani.
13: Mega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PISAM. Oo, tinuod, misaka dyan ang rates tungod sa mandated charges nga gibalik o gi-adjust. Kinitungod ginabayra nato ang Watershed Protection, Renewable Energy Project o ang Ancillary Services aron ligod ng grid.
14: Maupadi ay, apan makagol gihapon kay taas na sarang atong bill.
13: Susayo kagol, Amega. Pwede na makunhuran imong bill.
14: O saon?
13: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
14: Yes, nigamay na dyan ang akong bill.
13: Mao ba? Yung sanin mo pag Magic Omega?
14: Wala'y Magic Omega. Smart energy use lang. Gituman na ako ang imong tambag. Ug maokay ang resulta.
13: Perfect! Huy, libriya dayon kong Coffee Omega, ha?
14: Na, impas ang savings.
13: Sige na. Tutal, wala man kay Love Life. Ikapin na lang nato.
15: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimog yapon nga magkunod ang atong mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang pa ni Ana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers ug plug sa mga appliances diya sa atong mga electric outlets. Aron malikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum gikan sa Dasoreco.
16: Panlalabo ng paningina, nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc FI solution ng Doc Alternativo.
17: Ako si Shirley Pilasoltaro, taga Marilao, Bulacan, 65. Sa eye solution po, dati nagsasalaming ako, ngayon di na po. At saka yung Banga Plus, maganda sa katawan din. At saka yung mga honey, maganda yon. O, Colbic. Ay kung gusto nyong gumaling, ay di pumunta na lang ako kay Doc Alternativo at subukan para malaman nyo ang katotohanan. Shirley Taro, Pilasol Taro po, 65 years old.
18: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
19: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
20: No approve therapeutic claims.
21: Sa Abulog, Vicente Real Estate Lesser Building, Libertad Abulog, Cagayan, beside Circe.
4: Prime Balita Nationwide! Business and Technology News!
8: Balik tayo oras sa buong Pilipinas, alas 6:44 na ng umaga, naglabas ng kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC hinggil sa pansamantalang pagpapatigil sa power disconnection sa mga consumer na hindi agad nakabayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo 2026. Ang direktiba ay pinaabot ng ERC sa lahat ng umiiral na state of national energy emergency sa gitna ng krisis sa langis. Sakop ng kautusan ng Commission ng residential at non-residential consumers. Ipinagutos din ng ERC ang pagpapatupan ng flexible payment arrangements o utay-utay na bayad sa consumers na may monthly consumption ng hanggang 200 kilowatt hours. Inatasan din ng ERC ang distribution utilities na magsumite ng compliance report sa loob ng 30 days pagkatapos ng sakop ng billing period sa August 30, 2020.
0: 26.
12: Prime Balita Nationwide.
7: Ang palitan ng piso kontra dolyar, 60.77.
0: Singapore dollar, 47.93.
7: Hong Kong dollar, 7.76.
0: UAE dirham, 16.55.
7: Sa Saudi Riyal, 16.20 pesos.
0: Kuwaiti dinar, 197.38.
7: Euro, 71.51.
0: At Japanese yen, 0.39.
12: Prime Balita Nationwide. Balitang International.
7: Sa international news ni Yanig, ng malawakang drone at missile strikes ng Russia ang Ukraine. Noong gabi na Mayo 5, nagmama po sa power grid at iba pang infrastruktura at nakilasawi pa na hindi bababa sa 5 katao habang 39 ang sugatan. Ayon sa Ukrainian Air Force, gumamit ang Russia ng 11 Iskander M ballistic missiles at 164 drones na magkakasunod na pag-atake. Bagamat na intercept ang karamihan, may ilang missiles at drones na tumama sa mga target at ilang ang mga pasilidad sa enerhiya ng Ukraine. Nabatid na tinamaan din po ang mga natural gas facility sa Poltava at Kharkiv regions ayon sa state energy firm na Naftogaz. Sabi naman ng kumpanya na paulit-ulit ang tinamaan ng kanilang mga pasilidad mula pa lang magsimula ang taon. Na ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake. Tinawag itong utter cynicism ng Moscow. Lalo't ito ay kasabay ng pansamantalang tigil putukan. Ayon sa Russia, magpapatupad ito ng unilateral ceasefire sa mga darating na araw kaugnay ng pagunita ng Victory Day. Ngunit babala nito na gaganti sila sakaling umatake ang Ukraine. Tugon ng Kiev, handa rin itong sumunod sa ceasefire kung susunod din ang Russia. Ngunit nagbabala na gaganti rin sila sa anumang paglabag sa kasunduan. Samantala, nagpapatuloy po ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa kung saan naglunsad din ang Ukraine ng long-range strikes sa loob ng Russian territory.
12: Prime Balita Nationwide!
22: Narito na ang balitang pangkalusugan.
23: Health tips.
0: Ang edema ay isang kondisyon kung saan naiipon ang sobrang fluid o tubig sa mga bahagi ng ating katawan, lalo na sa paa, bukong-bukong, kamay at minsan pati sa mukha. Kapag may edema, mapapansin na namamaga ang isang bahagi ng katawan at minsan ay mabigat o masakit ito sa pakiramdam. Hindi ito basang simpleng pamamaga. Dahil maaari itong senyales na may problema sa kalusugan tulad ng sakit sa puso, bato, atay o mahinang daloy ng dugo sa ating katawan. Maaari rin itong mangyari dahil sa matagal na pagtayo o pag-upo, sobrang alat ng pagkain, kakulangan sa ehersisyo, pagbubuntis o side effect ng ilang gamot. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ito. Isa sa pinakakaraniwan ay ang pagpigil ng katawan sa sobrang tubig at asin. Kapag masyadong maalat ang kinakain, mas maraming tubig ang naiipon sa katawan. Maari rin itong mangyari kapag mahina ang sirkulasyon ng dugo o hindi maayos ang pag-function ng mga organs ng katawan. Halimbawa, kapag may problema sa bato, hindi ito na ilalabas ng maayos ang sobrang fluid. Kapag naman mahina ang puso, hindi sapat ang pagbomba nito ng dugo, kaya naiipon ang tubig sa paa at ibang bahagi ng katawan. Mahalagang maiwasan ang edema dahil maari itong lumala kapag napabayaan. Isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ito ay ang pagkain ng masustansyang pagkain at pagbabawas ng maalat na pagkain. Mahalaga rin ang regular na pag-ehersisyo upang gumanda ang daloy ng dugo sa katawan. Iwasan ang matagal na pag-upo o pagtayo at ugaliing igalaw ang katawan. Uminom rin ng sapat na tubig at panatilihing healthy ang timbang. Kapag makaranas rin ng madalas na pamamaga, mas mabuting magpakonsulta agad sa eksperto upang malaman ang tunay na sanhi at mabigyan ng tamang lunas. Sa pamamagitan ng tamang pag-aalaga sa kalusugan, maiiwasan natin ang edema at mapapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya para sa tamang gabay sa kalusugan, maaaring bisitahin ang mga branches ng Doc Alternativo. Kumonekta lang sa 0946-967-3211.
12: Prime Balita Nationwide!
23: Weather update.
7: Update sa langit po ating panahon ngayong Huwebes. Alamin natin sa DUST pag-asa kay Weather Specialist Loridine De La Cruz.
24: Weather update. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon.
1: Patuloy na nagdudulot ng mga pagulan ang LPA na nasa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 120 kilometers southeast ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman ho yung tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo, gayunpaman patuloy itong nagdudulot ng mga malawakang pagulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan dyan sa mga pag-ulan at mga posibilidad ng pagbaha dahil po sa presence nitong LPA. Samantala yung easterlies, nakakaapekto naman sa Luzon at Visayas at generally ay maliwalas ang papawuring sa malaking bahagi ng Luzon. At sa maghapong ito ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsang panahon sa malaking bahagi ng Luzon landmass. Update naman sa bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category sa ngayon at may international name na si Hagupit. Huling nakita yan sa layong 1,995 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay po ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. At sa mga nakalipas na oras ay pakanduran ng kanyang naging pagkilos at 20 kilometers per hour. Base na rin sa ating track at projection ngayong 5 a.m. based na rin sa ating Tropical Cyclone Advisory, maaari po itong pumasok sa ating area of responsibility between Saturday evening or Sunday early morning. At once na pumasok po yan ang ating PAR, ay papangalanan po natin siyang si Bagyong Kaloy. Generally, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na araw at maaari po may tsansa at may posibilidad na magdulot ito ng direktang epekto sa silangang bahagi ng Southern Luzon at silangang bahagi ng Visayas early next week. Nakikita po natin based sa track na ito ay weakening trend naman siya o ibig sabihin may chance ho na bahagyang humina ito habang papalapit ng ating landmass. Pero dahil nga po may kalayuan pa yan, itong bagyo na yan malayo pa, ibig sabihin may mga kinukonsider pa po tayong mga uncertainties. Kaya't ang mas mainam po ay patuloy tayong magantaway sa mga updates ng PAGASA ukol dito sa nasabing weather disturbance. Samantala, para sa pagtayo ng ating panahon, inaasahan natin sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawurin at may tsansa pa rin ho ng mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Mataas pa rin ang mga temperatura ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng ating bansa o sa maraming bahagi ng ating bansa. Sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius ang inaasahan magiging agwat ng ating temperatura. Sa Tagaytay ay 23 to 32 degrees Celsius, 18 to 26 sa Baguio, 26 to 33 sa Lawag, 25 to 38 sa Tuguegarao at 26 to 31 naman sa Legazpi City. Samantala dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, inaasahan natin ang maulap na papawirin at mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidat pagkulog at even yung widespread na pag-ulan dito sa Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at maging sa Davao Region. Yan ay direktang epekto ng low pressure area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan doon. Samantala, para sa pagtayo ng ating temperatura, sa Cebu ay 26 to 31 degrees Celsius, sa Mbaga ay 25 to 32 degrees Celsius, 26 to 33 sa Puerto Princesa City, 27 to 38 degrees Celsius sa Kalayaan Islands, 26 to 33 sa Davao at 25 to 30 naman sa Cagayan de Oro. Para naman sa heat index, kahapon po nakapagtala dito sa Metro Manila ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index at nasa extreme caution level po siya. Extreme caution level. At dito naman sa Borongan Eastern Samar, kahapon po nakapagtala po tayo ng highest heat index sa buong bansa at umabot yan ng 45 degrees Celsius. Nasa danger level po yan kung kaya't mataas ang tsansa po ng mga heat stress at heat cramps, lalong-lalo na kapag continuous ang exposure sa ganitong klaseng init. At sa mga extreme cases, pwede pong magdulot ng heat stroke. Kaya't patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Para naman sa araw na ito, sa forecast natin sa Kamanila, ang 40 to 41 naman ang inaasahang magiging maximum na heat index natin dito sa Metro Manila, habang sa San Jose Occidental Mindoro at sa Borongan Eastern Samar, pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index for today. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
22: Prime Balita Nationwide. Sports Balita.
7: Sports Balita sa NBA. Binubina ng Detroit Pistons ang Game 1 laban sa Cleveland Cavaliers. Score 111 to 101. Bagamat pinilit ng Cavs na makahabol sa kabuuan ng laban, nagawa ng Pistons na panatilihin ang kanilang abante sa lahat ng quarters hanggang sa huling buzzer. Hawak ang 10-point lead. Matindi po ang simula ng Pistons matapos makapagtala ng 27 points sa unang quarter kumpara sa 21 points lamang ng Cavs. Unti-unti nakabawi ang Cleveland at sa pagdatapos ng ikatlong quarter ay nabawasan ng 7 puntos ang dating 16-point lead ng Detroit. Gayun pa man, muli bumangon ang opensa ng Pistons sa ika-apat na yugto at nagtala ng 28-25 sa loob ng 12 minutes upang tuluyang makuha ang panalo. Muling nanguna po para sa Detroit ang batang guard si Cade Cunningham na kumamada ng 23 points, 7 assists at 2 steals. Nag-ambag din si Tobias Harris ng 20 points at 8 rebounds, 2 steals. Sa panig ng Cavaliers, kinulang ang pinagsamang 45 points nila ni Donovan Mitchell at James Harden upang maibalik ang kontrol ng laro. Gaganapin pa rin na sa Detroit ang Game 2 bago lumapit sa Cleveland para sa Game 3 at Game 4.
2: Prime Balita Nationwide! Showbiz Balita!
3: Binigyang pagkilala at pinarangalan sa Senado ang sikat na P-pop girl group na Bini. Itong Miyerkules ng hapon ay nagtungo sa mataas sa kapulungan ng mga Bini members na sina Aya, Maloy, Joanna, Mika, Colette, Gwen, Sheena at Stacy para personal na tanggapin ang parangal sa kanila ng mga senador. Inesponsoran sa plenaryo ni Senator Bob Aquino ang Senate Resolution 370 na nagbibigay pagkilala sa Bini dahil sa pagiging pride at inspirasyon ng mga ito hindi lamang sa loob kundi pati sa ibang bansa at pagpapasigla rin sa original Pinoy music. Inukoy rin sa resolusyon ang karangalang dala ng Bini sa Pilipinas bilang kauna-unahang Filipino act na makakapag-perform sa isang global music festival na Coachella noong Abril. Emotional naman na nagpasalamat ang P-pop girl group para sa kanilang makasaysayang pagganap sa International Music Festival na Coachella. Ayon sa mga miyembro ng Bini,

0: ng
1: Prime Balita Nationwide. Balitang kakaiba.
2: Mga katropa, kinakiligan po ngayon ng netizens ang kwento ng isang mag-asawa sa China na ang fake wedding nila noong kindergarten abay nauwi sa totoong pag-iisang dibdib magkalipas po ang 20 years. Ayon sa kanilang kwento, nung bata pa sila, itinuturing lamang nila ito bilang laro, isang inosenteng seremonya na ginanap sa kanilang paaralan. Wala silang ideya na ang simpleng larong ito ay magiging simula ng isang panghabang buhay na kwento. Lumipas ang mga taon at kahiwalay ang kanilang landas, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muli silang nakita. Dito po ay nagsimulang mabuo ang mas malalim nilang ugnayan na nauwi sa totoong pag-ibig. Sa paglipas po ng panahon, lumalim ang kanilang relasyon hanggang sa tuluyan nilang piniling magpakasal. Hindi lang bilang laro, kundi bilang tunay na pangako ng pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay patunay na minsan, ang mga simpleng bagay na nagsimula sa biro o laro ay maring humantong sa panghabang buhay na relasyon. Ang tunay na pag-ibig, minsan ay dumarating sa pinakasimple at hindi inaasahang paraan.
1: Prime Balita Nationwide!
2: Sumayin niyo po ang kalipunan sa mga balitang itinampok ng Prime Balita Nationwide. Ngayon po'y araw ng Huwebes.
3: Ngayon po'y Mayo 7, 2016. Sa ngala ng ating acting CEO, Inventor Edgar Dilibo Jr. at Chief Finance Officer, Inventor Madam Magdalena Neng Dilibo.
2: Sa buong management team ng A2J Commercial Corporation at ang Prime Broadcasting Network Prime FM. Sa ating station manager, Leslie Joy Lampayasin. Technical Director, Katropa Ray Tampos. Mga katropa, open po ang branches ngayong araw ng Doc Alternativo. Bisita po at mag-iisa mag-attend po sa ating Herbal and Natural Healing Seminar na sinagawa sa mga branches ng Doc Alternativo sa buong bansa. Marami pong salamat. Kami yung tagapaghatid ng balita. Ako si Katropa J.R. Lucas.
3: At ako naman si Katropa Daisy Aranyas. Susunod ang programa Mag-usapang Pangkalusugan. Magandang umaga.
1: Prime Balita Nationwide. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
4: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
4: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
5: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
4: Mas pinalakas.
5: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
4: Musika at impormasyon.
5: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
5: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na luna. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan.
6: Doktor Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Imbensyong Pinoy at Alternativong Agrikultura. Doktor Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.
1: Dr. Alternativo with award-winning formula ay nagpapatuloy sa advokasya ng alternative medicine and

0: Good morning. Happy morning. Maligayang pagkikinig. Maligayang gising. Mga kapanalig na nagkantabay na sa ating palatuntunan sa araw na ito. Magandang umaga. Sa lahat po ng mga advocate natin. Sa lahat po ng mga matin.
1: Di maalip yuhan.
0: Na palaging nakikinig. Oh, daily, every morning, nakikinig sa ating programa. Happy morning once again. Samahan na naman ako sa ibang edisyon, another day. Ibang araw na naman na tayo ay magbabahagi ng mga gabay, magpaparinig sa mga testimonya,
1: inventor na discoveryhan.
0: Sa mga na-experience ng ating mga kapanalig na noon ay may iniindang karamdaman. Ngunit ngayon, sila ay gumaling na dahil sa formula, dahil sa mga produkto services ng Doc Alternativo na kanilang sinubukan. Kaya ikaw na nakantabay ngayon. Samahan ako sa isang oras sa programa dahil tiyak mayroon kang matututunan at marami kang mga testimonya na mapapakinggan dito sa ating talakayan. Doctor of Ministry in Natural Healing, Doc Richard Liego, isang oras na programa dito sa radyo. Bago tayo magpatuloy, dito muna tayo sa malagang bahagi ng ating palatuntunan sa pagbabahagi natin sa banal na salita ng Diyos sa araw na ito. Ang banal na salita ng Diyos, kapanalig, ay mababasa sa Kawikaan 16, talata 3. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at magtatagumpay ang iyong mga balat. Ang banal na salita ng Diyos na binahagi natin ngayon ay mababasa sa Kawikaan 16, talata 3. Kaya nakarapat lang na sa buhay natin ang banal na salita ng Diyos para sa mas magandang direksyon ng ating buhay ngayong araw na

0: Dr. Alternativo.
1: Araw na Huwebes, kapanalig. Kaya gumising ng maga sa mga may mga importanteng lalakarin today. Mag-prepare at huwag kalimutan na mag-ehersisyo, okay? Huwag kalimutan na mag-exercise, kapanalig. Uulitin ko, hindi ako magsasawa na magbibigay sa inyo ng reminder. Every morning, every day, kung gaano ka-importante ang pag-i-ehersisyo o ano ang benepisyo nito sa ating buhay. You know, kailangan talaga. Ayon pa sa research, ayon pa sa ating mga expert, ang simpleng pag-i-ehersisyo, kapanalig, ay mayroong malaking benepisyo sa ating katawan. Gaya na lang ng tinatawag na pagpapalabas ng mga toxins sa ating katawan sa pamamagitan ng pawis. Kung mapapansin ninyo, kung na tayo ay nag-i-ehersisyo kahit hindi gaanong mabigat yung ating exercise, okay? Mayroon naman tayong tinatawag na normal o daily routine. Parang ano lang, daily routine lang natin. Tayo ay kumikilos, ginagalaw natin yung ating katawan, tayo ay naglilinis ng ating paligid. Yun, pwede na yun. May kukonsider na yun na tayo po ay nag-ehersisyo. Sa tayo po ay gumagalaw at tayo ay pinagpapawisan, okay? Pwede siya consider na ikaw ay nag-ehersisyo. Mayroon namang iba na mayroon talagang everyday na sinusundan na ano, na walking o di naman kaya ay itong tinatawag na Zumba. O maganda din, kapanalig, kapag ikaw ay mahilig mag-Zumba. Dahil talagang lalabas ang maraming porsyento ng pawis sa ating katawan kapag ikaw ay gumagalaw sa pamamagitan ng pag-zozomba. Ngunit kung ikaw ay ano naman, ikaw ay tinatamad, tinatamad ka mag-zomba, sige, mayroon mang simpleng ehersisyo na pwede mong gawin upang ma-hit mo yung required na ehersisyo daily, no? Kahit 30 minutes, kapanalig, basta everyday, malaki na po ang maitutulong niyan sa ating katawan, no? Pwede kang mag-walking, pwede kang sumayaw-sayaw. Yes. Sa mga invento, play mo lang yung ano, yung paborito mong disco music, 80s and 90s. Yung mga paboritong disco music mo, kapanalig. Wag mo lang gawing breakdance. Wag mo gawing breakdancing, baka mapano din 'yo, yung ating katawan. Simpleng ano lang, galaw-galaw lang, kapanalig. Simpleng galaw-galaw. Basta ang importante ay lalabas po yung mga pawis sa ating katawan. Dahil according sa research, marami talagang toxins yung naiipon sa ating katawan dahil sa ating mga kinakain. Isa na yung mga, isa sa mga rason, dahilan, dahil sa ating mga kinakain na mga unhealthy. Aminin man natin o sa hindi, kapanalig, tayo po talaga ay nakakakain ng mga unhealthy food. Kaya ilabas yan sa pamamagitan ng pawis. Lalabas sa ating mga skin. Yung iba, nilalabas sa pamamagitan ng pagdumi. Magdudulot din ng maganda para sa ating bowel movement kapag tayo ay nagkakaroon ng regular na exercise. Mapapansin ninyo, maganda yung ating pagbabawas. Yeah, pasintabi sa mga nagkakape ngayon, kapanalig, o sa mga nagme-merienda, morning snack, pasintabi. Malaki po ang may tutulong ng pag-exercise para sa ating regular na bowel movement dahil yung ating mga bituka ay gumagalaw. Kaya tinutulak niya yung mga waste, yung mga dumi na naiipon sa ating katawan. Anyway, meron tayong hotline, kapanalig, ha? Bago ko makalimutan, tumawag o mag-text ka sa ating hotline 0950-738-8320. Uulitin ko, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline sa mga gustong tumawag o mag-text, magbahagi ng kanilang concern para sa kanilang iniinda o sa kanilang health issues. pwedeng pwede ka panalig, kaya tumawag ka lang, huwag ka magatubiling i-contact o huwag ka magatubiling i-reach out yung ating programa sa pamamagitan ng ating hotline. Uulitin ko, 0950-738-8320. No, ganyan ang ginawa ng ating mga kapanalig na minsan ng may iniindang karamdaman ngunit nang lapitan si Doc Alternatibo, aba, may solusyon na nakamtan. Isa si Sir Alejandro Tan, 74 years old, from Malolos City, na noon ay may iniinda ngunit nang lapitan niya si Doc Alternatibo, aba, thanks God, gumaling ang kaniyang karamdaman.
0: Malakas ng pakiramdam sa katawan dahil natulungan ng pag-inom ng mga Doc Alternatibo products.
2: Alternatibo, subok na matibay, subok na kainin ako, 74 na. Pag-depende ako sa product ng Alternatibo. Thank you very much. I'm more power sa business natin. Thank you. Alejandro Tan, Grand Royal, Malolos Subdivision, 74. Senior-senior na.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Yan ang testimonya ka panalig. Ayon pa, dahil sa mga produkto ng Doc Alternatibo, lumakas yung katawan ni Sir Alejandro Tan. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, mayroon tayong mga produkto, mayroon tayong mga services sa Doc Alternatibo na pwede nating i-avail para sa mga kapanalig natin na may, o especially, yung talagang may iniindang karamdaman. Yun yung mga tinatawag natin yung kanila mga pansin, no? Na mag-visit ka sa pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo. Gaya din ni Ma'am Jacinta Hernandez, 58 years old from Batangas. Lumapit siya sa Doc Alternatibo dahil sa kanyang karamdaman. Pakinggan natin ang kanyang testimonya.
0: Sipon at ubo na solusyonan daw sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternatibo.
5: Jacinta Hernandez, 58, Tagabalag Plus, Batangas City.
6: Paano po nakakatulong sa inyo ang paggamit mo ng Haplas?
5: Nakakatulong sa pagkahalimbawa may mga problema sa sa kalusugan, may sipon, ubo, ito lang, ginagamit.
6: At ito din po ay iniaalok din po ninyo sa inyong mga kakilala?
5: Iniaalok para kumita ng kaunti.
6: Ano po kayong matagal gumagamit po ng Haplas?
5: Halos matagal na dahil nung pang... 19... Nung una pa sa Batangas City, sumubok na sila dahil napakahusay at napakagandang gamitin. Maluwag sa dibdib pa ka yung may sipon at ubo. Hindi na kailangan ng lupang gamot. Jacinta Hernandez, taga Balagtas, Batangas City, 58 years old.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Bisitahin yung pinakamalapit na branch natin dito sa inyong mga lugar. Narito yung branch natin na bisitahin today. Ang Doc Alternatibo Cubao Branch, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sale Street, Barangay 75, along EDSA in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
7: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J, Magno Street Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
1: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating balatuntunan, kapanalig, at ang bahaging ito ay hatid sa atin ng 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternatibo. Marami ng mga kapanalig natin ang nasubukan o sinubukan na itong ating 7 Days Cleansing Program. Noon, may iniindang karamdaman, hirap sa kanilang sitwasyon. Kapag may iniindang kang karamdaman, kapanalig, talagang nadadagdagan yung ating mga problema.
8: karamdaman.
1: Laing sa... talagang balakid sa ating buhay kapag ikaw ay may iniindang karamdaman. Alam naman natin, kapag tayo ay nagkakasakit, tayo ay mayroong problema sa pang... sa ating kalusugan, hindi lang tayo mismo yung naapiktuhan, nasasaktan. Pati na mismo yung ating mahal sa buhay, mga kapamilya natin, mga kamag-anak, na nag-aalala, hindi kayang tingnan ang sitwasyon na tayo ay nasasaktan. Kaya nandito si Doc Alternatibo na pwedeng magbigay ng solusyon, pwedeng magbigay ng gabay para sa mga kapanalig natin upang sa ganun maiwasan yung mga samot-saring karamdaman na posibleng
8: Doctor Alternatibo
1: iyong mangkin, no? Iba na yung panahon ngayon, kapanalig, compare sa panahon noon. Oo, bihig nagkakasakit noon, kapanalig. Kung magkasakit man, ay yung ibang wala talagang madaling, pinakamadaling solusyon ay ang itong tinatawag natin na natural na pamamaraan at herbal talaga. Dito lang sa herbal, umasa yung ating mga nanay at tatay noon kung sila ay nagkakasakit. Pero ngayon, kapanalig, marami nang pwedeng lapitan kung ikaw ay may iniindang karamdaman. Well, discretion mo kung saan mo gustong lumapit. Kami dito sa Doc Alternatibo, pinapaalala namin, pinapaalam namin sa inyo na si Doc Alternatibo ay mahigit 18 taon na po na nagpapalaganap nitong ating alternative medicine at natural na pamamaraan ng panggagamot. Marami tayong testimonya, marami tayong prueba na ipaparinig dito sa ating programa kung paano sila natulungan ni Doc Alternatibo. Yung iba, kapanalig, babalik-balik sa ngunit nang sinubukan nila si Doc Alternatibo, ito nila nangkin yung totoong kagalingan. Kaya ikaw na nakantabay ngayon, meron tayong branch, kapanalig, na pwede mong lapitan, ha? Meron tayong branches dito sa iyong lugar na pwede kang dumulog kung mayroon kang iniindang karamdaman sa panahong ito. Lapitan lang si Doc Alternatibo, subukan yung ating pamamaraan, alternatibong pamamaraan, natural at herbal na mga produkto dito sa Doc Alternatibo. Baka sa desisyon mo lang yung kulang kapalang ng desisyon.
8: Sa mga inventor,
1: gusto mo na ng kagalingan o gusto mo na makaangkin ng kagalingan, ngunit desisyon mo lang yung kulang. Bisitahin mo yung branch natin today. Bukas po tayo, kapanalig. Yung branch natin ngayon ay bukas po para sa mga minamahal nating tagapakinig. Sa oras na ito, puntahan lang yung pinakamalapit natin na branch dito sa inyong mga lugar. Gaya na lang ni Sir Ramil Kapinpin na noon ay complicated sa kanyang mga karamdaman o complicated na ang kanyang sakit. Ngunit nang lapitan niya si Doc Alternatibo at nag-undergo nitong ating cleansing program na solusyonan ang kanyang problema from Dagupan. Pakinggan natin ang kanyang testimonya.
9: Yung unang cleansing ay medyo nagmangas na ako. Medyo mahina na ako noon. At lumating ako dito kay Madam Garlin. At tama-tama si Dok Halangan ang nandito. At humingi ako ng tulong sa kanila sa sinadjust nila na maganda ako ng kung pero very strictly dahil medyo mahina na ako sa tuklasan pala na may heart failure na ako, itago na yung mga ibang organs ko, kidney, liver, so parang medyo nakapituan na. Pero dahil sa tulong ko ng alternatibo ay naka-recover ko hanggang ngayon ay from Sin City, kasi may doktor akong dalawa noon eh. Nag-try din ako ng Sin City pero ay nagpatuloy ako dito sa produkto hanggang sa unti-unti kong inalis yun dahil may proseso naman na sinundan tayo at purihin ang Panginoon dahil
10: Amen.
9: Wala na akong maintenance.
10: Okay.
9: Almost 6 months na wala akong maintenance at puro produkto ng Doctor Alternatibo. At lalong lumalakas ang ating siyempre ang ating pangalawa, pananampalataya, at higit sa lahat ang kalusugan natin. Kaya po sa tulong po ng ating seminar, every monthly, monthly seminar, na nagdagdagan ng ating kalaman at patuloy na paggamit po ng example po yung mga pulpit mineral. Yan po yung ating araw-araw na ginagamit para matulungan yung ating puso at ang ating blood sugar at ang ating yung high blood yung pagkas ng dugo. At siyempre kasama na yung ating yung cholesterol ko dahil may problema rin ako sa cholesterol. Nababawasan na rin yung aking yung nakakabibit ako ng medyo mabigat, nakakalakad na medyo mahaba, at nakita ko na pati yung kulay ko ay nag-iba na, na nagiging reddish o pinkish reddish, diba?
11: Yes.
9: So, muli ang Panginoon, salamat sa Diyos. Ako po si Ramil Q. Katimpin na taga-Bunuan Bukid, Dagupan City.
1: Napakinggan natin ang testimonya ni si Ramil Kapinpin na nagkakaranas ng mga karamdaman. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi maraming karamdaman kapanalig yung kanyang inihinda. Ang na-take note ko lang sa kanyang testimonya ay itong, isa sa kanyang karamdaman ay itong heart failure. Ano nga ba itong heart failure kapanalig? Ang heart failure ay nangyayari kapag ang puso ay hindi na kayang magbomba ng sapat na dugo para matugunan ang pangangailangan ng buong katawan. Hindi ibig sabihin tumigil na ang puso, kundi mahina o hindi na epektibo ang pagbomba nito. Mga pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart failure. Pakinggan mo kapanalig ha kung paano nga ba nagkakaroon ng heart failure. Mataas na presyon ng dugo, hypertension. Kaya nagkakaroon ka ng heart failure kapag mayroon kang karamdaman na hypertension. Pinipilit nito ang puso na magtrabaho ng mas malakas. Sa paglipas ng panahon, lumalaki at humihina ang kalamnan ng puso. Pangalawa, bara o sakit sa ugat ng puso, coronary artery disease. Nagkakaroon ng bara sa ugat, kaya kulang ang oxygen sa puso. Maaring magdulot ng heart attack at humantong sa heart failure. Heart attack kapanalig, ito posible ring mangyari kapag nagkakaroon ka ng heart failure. Heart attack, atake sa puso. Bakit? Kasi nasisira ang bahagi ng puso. Nagiging mahina ang pagbomba nito. Pangapat, diabetes. Sinisira ang mga ugat at kalamnan ng puso. Pinapataas ang risk ng heart failure. Panglima, problem sa heart valves. Problema sa heart valves. Kapag may tagas o sira ang valves, nagkakaroon ka ng heart valves problem. Nahihirapan ang puso magbomba ng dugo. Iba pang kadahilanan o iba pang mga dahilan kapanalig, sobrang pag-inom ng alak, paninigarilyo, obesity, infection sa puso, at itong tinatawag na congenital heart disease. Sakit sa puso mula pagkabata. Kaya mahalaga kapanalig na iwasan talaga natin ang bisyo. Kung hindi man kayang iwasan, limitahan. Maraming mga pwedeng gawin para maiwasan ang mga ganitong problema. Una, number one, kontrolin ang blood pressure. Regular na magpa blood test o blood pressure test, BP. Iwasan ang sobrang alat. Sumunod sa payo ng mga eksperto. Sino ba yung mga expert? Ikaw na, yung bahala kung saan ka dudulog. Pwede ka dito sa Duk Alternatibo, mayroon tayong solusyon. Kumain ng masustansyang pagkain. Kumain ng gulay, prutas, isda at whole grains. Iwasan ang mamantika, maalat, processed foods, fast food. Pangatlo, mag-ehersisyo ng regular. Kahit 30 minutes kapanalig na paglalakad araw-araw, malaki ng tulong. O may malaking epekto na ito para mapanatiling malusog yung ating puso. Pinabalakas nito ang ating puso sa regular na ehersisyo kahit 30 minutes. Kahit paglalakad lang everyday, meron kang 30 minutes na kinukonsume o ibinibigay sa iyong katawan para mag-ehersisyo. Pang-apat, iwasan ang paninigarilyo at alak. Ang sigarilyo ay sumisira sa ugat ng puso. Ang sobrang alak naman ay nagpapahina ng heart muscle. Panglima, kontrolin ang timbang, diabetes at kolesterol. Magpa-check ng blood sugar, kolesterol at timbang. Ang obesity kapanalig ay nagpapahirap talaga ng husto sa puso. Pang-anim, bawasan ang stress at matulog ng sapat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras. Iwasan ang sobrang stress. Ayan. Kumain ng healthy, mag-ehersisyo, iwasan ang sigarilyo at alak, kontrolin ang blood pressure, pagtaas ang blood pressure, sugar at kolesterol. Pinakahuli, dapat talaga magpatingin. Since yung testimonya naman na ibinahagi natin ay dito sa Doc Alternativo, pumunta sa Doc Alternativo, sinubukan yung ating 7 days cleansing program, kaya nasolusyonan yung kaniyang problema ni Sir Ramil Kapinpin noon na nakakaranas ng complicated na sakit. Dahil lang sa ating 7 days cleansing program, nasolusyonan ang kanyang iniindang karamdaman. Ikaw na nakantabay ngayon, pwedeng-pwede kang pumunta sa branch natin o di naman kaya tumawag ka sa ating hotline. Mayroon tayong hotline kapanalig na pwedeng i-text o tawagan ngayon dito sa ating programa, 0950-738-8320. Uulitin ko kapanalig, 0950-738-8320. Yan po yung ating hotline kung gusto mo ng gabay dito sa Doc Alternativo, tumawag ka ngayon. Dito na naman tayo sa iba pang mga testimonya kapanalig. Ipapakinig natin ang testimonya naman ni Sir Mario Santos na noon nakakaranas ng parating nahihilo. Oo, parating nahihilo si Sir Mario Santos. Ngunit sinubukan niya yung ating Fulvic Mineral na solusyonan ang kanyang problema.
11: Ito, inumasaktan, nahihilo. Pagkali na kayo ng sinulatan, nahihilo. Yung mga tao na yun, yung total nipi, pinapakaging ako sa kaliyan sa natokong kanatibo. Hindi ako mapakali. Pagkaya ka ng luto, pagkaya ko ng luto, yung mga sultan. Pagkaya ko yung sultan, hihilo. Hindi, pinira na ako sa hilo. Hindi ako mapakali, punta ko dito ng yung 14, pinabukan ko. Dahil yun yung Fulvic Mineral. Yun ang isang malaking nakatulong dahil. Dahil yun na ang nilalagay ko sa tubig para yung nararamdaman kong hilo ay mapuka, mawala.
12: So, ngayon, hindi ka na nagsasak?
11: Hindi na ako muna manusaktan. Hindi na ako muna nakuangkaman. Basta yun lang, Fulvic Mineral ang inyong
12: tubig. Bakit makailubo? At yung makakilala mo?
11: Okay naman, pinatakap sa lalaman mo nang kula. Hindi ko na nilalagay. Dahil kasi, kita nga, ang puhunan pa pagkatarga o katawan. So ngayon, kung di ko inalagaan sa pumbig yung sarili ko, then siguro ngayon, nahihilo pa ako.
12: Kaya alam mo sir, kung alam.
11: Mario Santos, ang talaga naman ito.
12: Itad po.
11: Ang dato ngayon din siya, 24 na.
1: Napakinggan natin ang testimonya ni Sir Mario Santos na noon ay parating nahihilo ngunit nasolusyonan dahil sa ating produkto na mineral. Napakipiktibo ng ating Fulvic Mineral kapanalig dahil ito po ay award-winning formula. Nagkakatulong ito para sa mga kapanalig nating nagkakaranas ng hypertension, diabetes at panghihina. Isa na yung iniinda ni Sir Ramos, Sir Mario Ramos. No, Sir Mario Santos pala na nakakaranas ng panghihilo. Kaya bukas po yung brands natin today para sa ating produkto, lalong-lalo na itong ating Fulvic Mineral na subok na po na mapagkakatiwalaan para sa may mga iniindang karamdaman gaya na lang ni Sir Mario Santos na nakakaranas ng panghihina. Once again, Fulvic Mineral, award-winning formula ng Doc Alternativo Kapanalig.
13: Ang Doc Alternativo Cubao Brands, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sale Street, Barangay 75, along EDSA in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
7: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 12140J, Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
1: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating balatuntunan, kapanalig. Ito pa, isa pang testimonya ang ipaparinig natin ngayon. Noon ay nakakaranas ng migraine si Ma'am Antonina Descalzo o Ma'am Antonina Descalzo from Cagayan Valley. Pakinggan natin ang kanyang testimonya.
14: Ako si Antonina Descalzo, nakatira ko dito sa Libertad, Abulog, Cagayan. Ay, mga kadok alternatibo, lalong-lalo na sa kayong mga bago. Dito tayo talaga magtutok ng kadok alternatibo. Hindi ko talaga maalis-alis na yung gain ko dati. Doktor at saka yung herbal sa abroad pa ako dati. Wala ako talagang mahanap. Lahat ng mga products ng mga herbal, nasubukan ko na. Pero dito ako sa Doc Alternativo ngayon, wala na ako talagang pinagsisi at saka dito ako talaga bumaling. Nawala na yung ano po, yung sakit ng ulo ko. Kasi pag umano ng araw noon, wala na talaga para akong mamamatay sa sakit ng ulo. Hindi ko na malaman kung ano gagawin ko. Pero dito ako sa Doc Alternativo, bumaling. Mula noong nandito na ako, hindi ko talaga may pagpapalit kahit gaano mo. Pasabili ka lang sa akin, hindi ko ako talaga. Basta sumunod na lang tayo ang gusto ng mga product. Nandito na lahat. Tayo, dito tayo talaga. Ako po si Antonina Descalzo, nakapira ako dito sa Libertad.
1: Napakinggan natin yung testimonya ni Ma'am Antonina Descalzo na nagkakaranas ng migraine, ngunit nang dumulog siya sa ating branch at sinubukan ng ating cleansing program na solusyonan ang kanyang problema. Ang migraine ay isang uri ng matinding sakit, kapanalig, matinding sakit ng ulo na kadalasang tumatagal ng ilang oras hanggang ilang araw. Mas malala ito kaysa sa ordinaryong headache at mas o may kasamang ibang sintomas. Matinding sakit ng ulo, madalas isang side lang. Pagkahilo, pagsusuka o naduduwal. Sensitibo sa ilaw. Sensitibo sa ingay. Nagkakakita ng kumikislap na ilaw o aura sa ibang tao. Mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng migraine. Stress. Number one, pinakakaraniwang dahilan ito. O number 2, kulang sa tulog. Number 3, gutom o hindi pagkain sa tamang oras. Number 4, hormonal changes. Karaniwan ito sa mga babae. Number 5, sobrang caffeine o biglang pagtigil sa caffeine. Number 6, trigger, nakakapag-trigger na pagkain. Chocolate, alak, processed foods. Pagod at sobrang paggamit ng cellphone o computer. Kaya limitahan, kapanalig, itong tinatawag nating nakakapagpa-trigger ng migraine. Puntahan ang branch natin para sa ating mga produkto. Produkto ng Doc Alternativo na subok na ipagkatiwalaan.
13: Ang Doc Alternativo Cubao Branch, PYP Mansion 2, Ignacio Street, Cubao, Quezon City, behind Samson Tech College. Sa Pasay Branch, CYA Land Building, Corner Sale Street, Barangay 75, along EDSA in front of STI College, Pasay City. Sa Malolos Branch, Kilometer 37, MacArthur Highway, Liza Queen Building, Barangay San Pablo, Malolos City, Bulacan.
7: Sa Calibo, Aklan, matatagpuan sa 12140J, Magno Street, Poblacion, Calibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa.
1: Yan po yung branch natin, kapanalig, ha? Pwede mo itong bisitahin today dahil bukas po yung ating mga branches ng Doc Alternativo nationwide ngayong araw na ito. Punong-puno tayo ng testimonya ngayon, kapanalig. Isa pang testimonya yung ipaparinig natin ngayon. Noon ay mayroong problema sa kaniyang matres. Nagkakaranas siya ng PCOS o cyst sa matres. O nasolusyonan ang kaniyang problema, nasubukan niya vitamin C ng Doc Alternativo. Pakinggan natin ang testimonya ni Ma'am Janice Luis from Luna, Apayao.
15: Actually po, galing po ako sa Qatar noong November kasi na-diagnose po ako ng ovarian polyp and cyst polyp. Dahil mas ginusto ko po uwi para hindi
5: So, yan. 10 months lang po ako sa Qatar.
16: So,
5: actually, yung asawa ko po, hindi po siya, parang nagdadalawang isip po siya kasi mahal po yung papa sa Bailagusi. Pero sabi ko niya, kasi magtanong-tanong pa muna kung meron na ba talagang natanggal yung ganyan, ganito, kasi sobrang kanyang pera, ang hirap kumita ng pera. Pero sabi ko naman, kaysa maoperahan, kasi pag maoperahan ka, alam naman natin na ang dami mong bawal, ganito, kahit kung makaka-opera mo lang, nakabuhat ka ng matigas, tutubo na yan. Sa vitamin C, bago pa ako nag-undergo, kaya ako po na-uwi kasi dinudugo po ako ng 4 months, continuous bleeding po ako doon, kaya umuwi po ako. Tapos nung nag-cleansing po muna ako noong December, tumaan po yung pakiramdam ko, tapos bigla po nag-stop talaga yung menstruation ko po. Kaya sabi ko, baka naman buntis ka na, sabi na naman ako sa pagka, baka buntis ka na, kaya wala ka ng bed, sabi niya gano'n sa akin. Pero nung nag-vitamin C na ako noong January, may malaki po talagang lumabas sa akin. Isang malaki, tapos tatlong maliliit lang siya. Para ganito po yung isa.
16: Niluwal mo lang.
5: Para ba yung panganganak? Kasi alam naman natin mga babae po, parang bigla talaga mainit na sumakit muna dito sa potong ko. Pero ngayon po, wala naman na po ako nararamdaman ng kahit. Gagaling po tayo basta magtiwala po tayo sa Panginoon at sa sarili din natin na kaya natin gawin lahat yung mga pinapagawa sa atin na bawal kainin, lalo na sa mga pagkain ng mga soft drinks na lagalin ang bagas yung mga matataba talaga. Yung may advice po sa inyo. Ako po si Dennis Luis, 36 years old, from Marag, Lunapay.
1: Napaging ka natin ang testimonya, kapanalig. Testimonya mula kay Ma'am Janice Luis from Luna, Apayao, na nakakaranas ng cyst sa kanyang itong tinatawag na matres picos problem. Okay? Ang ginawa niya, sinubukan niya si Doc Alternatibo, nagpunta, nagtungo siya sa ating pinakamalapit na branch, kaya nasolusyonan dahil sa ating vitamin C. Yes, gaya ni Ma'am Janice Kapanalig, pwede mo rin bisitahin yung branch natin kung sakaling ikaw ay may iniindang karamdaman na parehong problema ni Ma'am Janice. Pwede mo rin bisitahin yung branch natin bukas po si Doc Alternatibo at handang magbigay ng gabay tulong sa pamamagitan ng alternative na pamamaraan. Meron tayong produkto, meron tayong natural na gamutan dito. Wala po tayong operasyon, no? Wala tayong operasyon dito sa Doc Alternatibo, Kapanalig. Ang hinihiling lang ni Doc Alternatibo kung ikaw ay lalapit dito sa amin ay ang iyong kooperasyon lang talaga. Yan lang. No? Huwag kang mag-alala. Wala tayong operasyon dito. Gagamutin natin ang iyong iniindang karamdaman sa pamamagitan ng alternative medicine natural na mga produkto ng Doc Alternatibo. Siyempre, kasama na dyan yung iyong kooperasyon. Walang magagawa si Doc Alternatibo, Kapanalig, kung ikaw mismo hindi ka o hindi mo ibibigay yung iyong buong kooperasyon. Nagdududa ka sa Doc Alternatibo, hindi ka maniniwala sa kakayahan ng Doc Alternatibo sa pamamagitan ng alternative medicine, walang mangyayari. Kaya kung lalapit ka sa Doc Alternatibo, isama mo na ang iyong tiwala at ang iyong itong tinatawag na kooperasyon. Yan talaga yung kailangan, yan yung nire-required ni Doc Alternatibo dito sa ating mga branches ng Doc Alternatibo nationwide. Well, mag-text ka ngayon, Kapanalig, ha? 09-0950-738-8320. Uulitin ko, 09-50-738-8320. Dahil tayo po ay magkakaroon lamang ng saglit na commercial break at sa pagbabalik natin ay magkakasama na naman natin yung ating eksperto dito sa ating palatuntunan. Once again, 09-50-738-8320. Yan po yung ating hotline. Mag-text ka ngayon. Ito ang programang Doc Alternatibo. Numero

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Good news mga karadyo! Doc Alternativo Loyalty Card is now open for acceptance.
2: Sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products, may points kayong matatanggap. Ngayon pa lang, maaari na kayong mag-apply ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide.
1: Ang distribusyon ng Loyalty Card ay available simula ngayong January 2020. Sa lahat ng mga valid clients at members ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas, ang inyong kalusugan at kagalingan ay mahalaga sa amin. Kung hindi kayo naaasikaso ng maayos ng aming mga tauhan o in charge sa branch, o kung sa tingin ninyo ay may mali sa kanilang pakikitungo sa inyo, huwag mag-atubiling tumawag sa aming complaint hotlines 0968-636-8000, 0968-636-8000, o 0995-845-5724, o 0995-845-5724. Kami ay handang makinig at maglingkod para sa inyong kapakanan.
0: Sa loob ng maraming taon, ang Doc Alternativo ay laging nandyan para sa inyo. Nananatili ang Doc Alternativo sa pagtupad ng pangakong makatulong sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Hindi po tayo lumipat ng address. Narito pa rin kami, madaling hanapin sa inyong mga nakauliang puntahan. Hindi tayo nagbago at nanatili tayong tapat sa ating misyon. Ang Doc Alternativo Branches ay nasa dating address pa rin ito sa inyong mga lugar. Doc Alternativo, the expert in alternative medicine.
3: Doctor Alternativo.
4: Doc Alternativo.
5: Doc

0: Tuloy-tuloy tayo dito sa ating palatuntunan, ang programang Doc Alternatibo. At sa oras na ito, hindi ko na patatagalin pa kapanalig, makakasama na natin ang ating eksperto na magbibigay ng gabay, solusyon sa mga kapanalig natin na may iniindang karamdaman sa oras na ito. Nasa linya na ngayon, Doctor of Ministry Natural Healing, Doc Anastacio Halaman Jr. Doc Jun, good morning!
1: Good morning! Happy morning sa lahat po ng ating mga kapanalig, no, na talagang laging nakasubaybay sa ating pong programa, Doc Rich.
0: Okay, Doc John, tuloy-tuloy tayo at didiretso na tayo sa mga concern na ibinahagi dito. Anyway, meron pala tayong hotline. Pwede kayong humabol, mag-text kayo ngayon, 0950-738-8320. 0950-738-8320. Samantalahin natin yung pagkakataon, mga kapanalig, hanggat nandito pa sa linya si Doc John. Okay, unang tanong, Doc John, may concern dito sa ating hotline. Doc, melody ito from Taguig. Magtatanong lang sana ako, Doc John, bakit madalas akong nahihilo? Normal naman ang blood pressure ko sa aking last BP. Okay, ito yung concern niya, Doc John.
1: Kung itong pagkahilo, no? Ito po yung isa sa mga symptoms. Number one, kapag mababa po ang inyong hemoglobin or red blood cells. No? Pangalawa, kapag kayo po ay puyat, no? Doc Rich, kapag puyat ka, isa sa tendency niyan, medyo mahihiluhin, no? At saka sumasakit ang ulo. Pangatlo, baka stress, no? Kasi pag stress ka, mayroong hormones na bumabaha sa ating katawan, itong tinatawag na cortisol hormones, isang magkukos, no? Nitong dizziness, headache, no? Ang pinaka sure talaga, no, na gagawin natin na Doc Rich para ma-check kung yan po ba ay pagbaba ng hemoglobin, tingnan po ang inyong palad, no? Kasi ma-detect yan, mag-manifest kasi yan sa ating palad. So, maghanap kayo ng kasama sa inyong pong bahay, no? I-compare niyo po, no? Ipagtabi niyo po ang inyong palad sa palad ng inyong kasama sa bahay. Kapag ang inyong palad po ay sobrang puti at sobrang maputla, indication po yan na talagang ang isa sa cause bakit kayo po ay nahihilo, itong tinatawag na low ang hemoglobin or itong anemia. So, at sa Doc Alternatibo, Doc Rich, mayroon tayo ditong tinatawag na molasses, no? Pwede nilang i-take ito, Doc Rich.
0: So, mayroon tayong produkto na pwedeng gamitin, Doc John, itong molasses.
1: May nagtatanong, Doc Rich, saan bang gawa daw yan, yung molasses, no? Bakit matamis-tamis, minsan may iba yung lasa.
0: Kaya nga.
1: Ang molasses po, no, yan po ay galing po yan, no? Extracted from sugarcane. At so, yan yung pinakaunang process. That's why ang molasses, napakadami po na sustansya at nutrisyon na nandyan. Nandyan po yung iron, no? Magnesium, calcium, at napakadaming vitamins and minerals. Ang gagawin nyo lang po dyan sa molasses, at mabibili yan dito sa Doc Alternatibo, isang kutsara lang pagising. Isang kutsara, pwede nyo i-mix doon sa maligam-gam na tubig at inumin po yan for 7 days. Yan po yung nakakatulong. And obserbahan, no? I-compare nyo po ang inyong skin, inyong palad, kung bumalik na sa pagiging pinkish. At mararamdaman nyo po kung naging normal na, nawala na yung inyo pong pagkahilo. So, bisitahin si Doc Alternatibo, meron tayo ditong solusyon para po sa inyo. At kung may time kayong magpa-blood chemistry or yung CBC, Doc Rich, it's better kasi makikita yon na kung normal ba ang inyong hemoglobin.
0: Yes, yun ang concern ni Ma'am Melody from Taguig na nabigyan ng kasagutan ni Doc John. Isa pang concern, magandang umaga, gusto ko pong magpamember sana sa inyo. Ano bang binipisyo ko if magpamember, Johnny Salarda of Pasay?
1: Sa Pasay, no? Malapit lang dito sa ating branch. May branch tayo dyan na madali lang matuntun dyan. Unahan lang po yan ng Heritage Hotel, tapat ng STI College. Ang Doc Alternatibo, mayroon tayong tinatawag dito na membership. Ang purpose nito, para makuha nyo po yung mga privilege. Pag once member kasi, mayroon kayong access sa seminar. Mayroon kayong access sa mga discount or yung mga tinatawag natin dito, Doc Rich, na buy one, take two.
0: Mm-hmm.
1: So kung kayo po ay gustong marami yung makuha, mabili para gusto nyong i-share sa inyong mga mahal sa buhay, pwede nyong ma-avail itong promo na buy one, take two. Meron din tayong buy one, take one. Depende sa availability ng ating supply. Kailangan nyo lang gawin, magpa-member. At saka, ang membership natin ngayon, ito yung pinaka-good news, no, Doc Rich. Every time bibili kayo, no, sa inyo pong binibili, meron pong equivalent na points. No? So, ibig sabihin, hindi lang pag nag-invest kayo sa inyong health, darating yung time na yung mga pinamili ninyo, meron yung kalakip na mga points na pwede nyong i-convert into pagbili or i-convert into products na magagamit po, makakatulong din po sa inyo. Ang membership nating Doc Rich, magkano ngayon?
0: 1,300.
1: Sa 1,300, no? Yan po may, hindi lang yan na membership fee, meron na yung freebies. At ang freebies, sobrang dami nito. Lalo na itong mixed-in copy, Doc Rich, no? Ang daming benefits po ng ating mixed-in copy. May dalawang sachet, meron pang patak sa mata, yung eye solution or Doc F Tawa-Tawa extract, merong fulvic mineral, no? Yung detoxifier natin na anti-hypertension, anti-diabetic, pinapatak yun sa tubig. At may mga cleansing capsules na kalakip na itong membership. No? Meron ng colon cleanse, kidney cleanse, liver cleanse, at pampaboost ng inyong immune system. Kaya sulit na sulit po, no? Ang binayaran nyo pong 1,300, mayroon na kayong access. No? Yun lang naman po ang kailangan natin. May access kayo sa seminar kasi buwan-buwan may mga pagtuturo. May mga education tayo na may inimbita tayo mga guest speaker, mga doktor na siyang mag-share, no? Paano mas malagaan ang kalusugan. At mayroon kayong access sa buy one, take two. Kaya abang-abangan po talaga nito, lalo na itong mga ngayong panahon, mayroon pa rin tayong pinamimigay, no? Na buy one, take two. Dahil medyo crisis tayo, kaya hindi natin tinitigil yan, yung pamimigay ng papromo dito sa Doc Alternatibo.
0: Doc Jun, may pahabol dito in relation sa question ng membership. May nagtanong dito, ayon kay Texter 221. Hello sir, palagi kong napapakinggan sa inyong programa, every Saturday is Members Day. Kami na mga hindi member, hindi ba welcome every Saturday? Yan yung concern.
1: Ang Doc Alternatibo, like Doc, may mga tanong, Doc, paano kami na hindi pa member? Hindi ba kami pwede bumili? Kailangan ba namin magpa-member? Ang amin pong sagot, pwede po kayong bumili. No? Ang mangyayari, yun lang, doon kayo mapunta sa regular price or yung SRP. At hindi kayo makuha yung privilege ng buy one, take two, buy one, take one, at yung privilege na sa education. Pero pwede kayong mag-attend, no, ng atin pong seminar. Buwan-buwan, meron tayong mga pagtuturo. Especially sa mga bago. In-encourage natin yung mga like nakikinig ngayon na ang time nila during seminar lang. Hindi pa sila nagpa-member before. So ang time nila na magpunta sa branch during seminar. So much better po din yon. So during seminar, at least bago kayo magpa-member, naturo sa inyo yung mga products natin, yung mga services, anong mga benepisyo nito, para mas better na ma-educate muna. No? Education before medication. So, yan po yung ating invitation sa lahat ng mga nakikinig na gusto pong matuto, gusto pong additional na knowledge, paano mas malagaan ang kalusugan, at gusto ng consultation, kasi may free consultation tayo, may check-up tayo, may analysis na titingnan natin yung inyong dila. No? Mayroon tayong tongue analysis, madidetect din yan kung ano yung organs na humihina. So, yan po yung good news, Doc Rich.
0: Oh, may isa pang concern, Doc Jun. Doc, anemic po o anemic po mama ko, pwede ba siya magamot sa inyo? Takot kasi siya magpa-hospital. Ako si Mary.
1: Pag nagpa-hospital, no, mayroon naman ding mga food, mga recommendation, may mga food supplement na kailangan inumin. No? Ito kasing anemic, ito yung pagbaba, no, ng inyo pong hemoglobin, no, red blood cells. Ang pinaka-common dahilan nito, Doc Rich, itong pagpupuyat. Pagpupuyat yung, at laging stress at yung mga pagkain, kulang sa green leafy vegetables, kulang sa mga red, no? Red na mga leafy or yung mga red na mga pagkain. That's why dito sa Dog Alternatibo, pinaka-recommendation namin pag mayroong anemic, kumain ng maraming gulay, no? Piliin nyo talaga yung mga green, yung mga talbos ng kamote, ayan, magpaaraw. Kailangan po natin yan, yung sunlight, mag-ehersisyo, tamang tubig. Baka nagkamali kayo sa tubig kasi may maling tubig, mayroong tamang tubig. Ang tamang tubig, yung may halong fulvic mineral na. No? Yun po yung inumin araw-araw. At mag-take nitong tinatawag nating molasses. No? At para gusto nyo talaga ng kompletong solusyon, itong tinatawag natin na 7 days cleansing formula.
0: Mm-hmm.
1: Nandito na lahat ito, no? Para i-restore kung ano ba yung mga organs, ano ba yung problema sa inyong katawan. No? Either sa inyong dugo, sa inyong kidney, sa inyong atay, sa inyong heart, lahat na yan, no? I-detoxify gamit itong 7 days cleansing formula. Ito po yung mga natural na mga material, mga gawa ng Diyos. Ang ginawa lang ni Dok Alternatibo, inihanda, yung mga tanim, yung mga natural na paraan para madali po ninyong mainom. Kaya bisitahin, no? May alternatibo na siyang pwede po ninyong

0: pang-pang kalusugan.
1: O sa pang-pang kalusugan.
0: Halina't matuto at makibahagi sa programang gagabay sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na luna.
1: O sa pang-pang kalusugan.
0: O sa pang-pang kalusugan.
1: O sa pang-pang kalusugan.
0: O sa pang-pang kalusugan.
2: Sumasabay sa pagbabago ng panahon.
3: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
2: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
3: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM.
4: Prime FM Nationwide.
2: Mas pinalawa.
3: Mas pinalakas.
4: Prime FM Nationwide.
2: Tunay na maasahan sa balita.
3: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
2: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
4: Prime FM.
2: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Simulan ang inyong umaga ng may ngiti at saya. Kasama ang boses na may haplos ng pag-asa. Ito ay Haplos ng Umaga. Kasama si DJ Tisay. Haplos ng Umaga.